0: Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may tisi. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
5: Extra food supplement for men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gin ang
1: DTX 500.
5: DTX 500.
1: Abakal sa mga butika. DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Puro de los Pueblos.
10: Roldan Besana Villarreal.
9: Para sa Puro de los Pueblos.
10: Puro de los Pueblos.
11: 6 minutos na nakaligad sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyo sininga mga minsahe, mga ka-K5. Random question lang, o ka-K5 Roldan, paano mo mabalaan ngang imoging buto nga politiko makawat? O, simple lang. Kung sa pila palang katuig pagpungko, may napatindog na nga mansyon kagdamo na salakyan. Isa na na sa mga indication nga makawat ang ginbuto mga politiko. Kay tikon lang taon ta, actually kung tuntood ka nga public servant, abi butang tabi mayor ka, vice mayor ka, or konsyal ka, pila malang swildo mo. Nga ako magpungko ka sa posisyon, gulpi ka gamang garanon, amo na balang lang taon ta na. So dira ka mo magduda, bot silingon, grabe ang kwan pangawat. No? Kung sa pila palang katuig pagpungko, instant dayon, may mansyon dayon, damo-damo dayon sa lakyan, dasong ginatago pang iban, isa na na sa mga indication. Ganiti, bala ka mo na magbinag-binag kag maglantaw. Pasugot ka mo ng akawatan lang ka mong akawatan while kita iyan naga, ikaw da balang gapamati subong iya, gapangabudlay ka. Hindi ka kapauli sa inyo balay, kundi ka pakabakas na makabakal sa bugas kag sudan, pabalon sa mga estudyante. While sila iya, gabayad taga ni Buhay Saint Chakto, directly and indirectly, sila iya pangawat lang ubra nila. Ang pangabudlayan ta, ginakawat lang nila. Inaara man na sa aton sa Gyapon ang gahom kagkakwanda. Ang gahom mga ka-K5 kung paano tani mabago nga mga sistema. Isa lamang na sa mga indication. Kiti ko lang taon ta, pila man ang sildo sa politiko mo. Gamay man lang na. Pero mas taas siya compared sa ginakita sang ordinaryo nato ng magkauturan. Pero kung nag-instant manggranon ka, may mansion ka na, damo ka na sa lakyan, milyonaryo ka, ti laina na iya ang sistema. Buot silingon, may ginahimo kagidang hindi amo. Anyway, sa ton sining mga ka-K5, kung may mga minsay ka mo, ipadala inadiri sa ton official Facebook page, K5 News FM Roha, sagod babasa ta. Anyo sining mga mensahe mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Good morning landa sa mga taga Pontevedra, sa mga taga Takas da nga naga monitor sa mga suki naton nga mga ka-K5. Good morning manda kay Joanne Belvis sa Belvis family naga monitor nagalanog da radyo siya sininga Batsuya no sa may Takas da sa banwa sang Pontevedra. Thank you gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. O isa mga ka-K5 naton, hindi nyo gid pagpabayaan ninyo ikeng lawas, keng aman, kay kamahal subong mo, kamahal subong sang bulong, kamahal subong magpa-check up mga ka-K5. Mangayo ka man bulig sa mga opisina kagobyerno, matapobre man kisang nagatratar. O, may ara gid hindi mayo pamatasan ng mga taga-gobyerno, mga empleyado sa gobyerno. Nanggapangayo ka bala sa insakto ng financial assistance, subra pa do, sa pamatsagan sa naghatag dohalin siya bulsa yung ginatag. Nalipat sa taxpayers money na. Gani sa mga ka-K5 naton, hindi tagid pagpabayan, amligan tagid ang aton sini ikayong lawas, kaupod tagid sa adlaw-adlaw nga tanan for our general well-being, ang DTX 500 kagmay TC mga ka-K5. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw ang iban sa hindi husto naton nga lifestyle. Mas madamo nga balatian ang imo makuha kung sobra kadamo ang imo ginakaon, ilabi na mga matamis kagmantikaon nga pagkaon. Ang diabetes nagasugod ina sa abusar sa pagkaon sang sobra-sobra nga carbohydrates. Subong man ang masami nga pagkaon sa mga mantikaon nga mga pagkaon nga nagaresulta para sa pagbara sang kaugatan, leading to hypertension, kidney disease, cardiovascular diseases and even stroke mga ka-K5 nga pwede kamatay mo. Gani panugyanta sa tonsini nga mga ka-K5 o galia ang pagtumar sang Power Duo nga suplemento DTX 500 kagmay TC. Pangadlaw-adlaw ta nga suplemento DTX 500 kagmay TC. Ini ang nagadetoxify sa aton nga lawas kag nagabulig pabakod ni sa tonsini nga mga cells. Subong man ang Mighty TC ang nagaprevent sang pag-oxidize ang LDL cholesterol agud hindi magbara sa mga arterista. Gani tandaan ta para makontrol ang blood sugar levels agud hindi magka-diabetes, DTX 500. Kag para naman ma-detoxify aton lawas, kag mapabakod ang mga cells subong man, ma-prevent ang pag-oxidize ang LDL cholesterol agud hindi magbara sa aton arteries, Mighty C mga ka-K5. Amo ning power do nga suplemento for our general well-being, DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Amo ni aton pangadlaw-adlaw nga suplemento kung gusto mo mabuhi sa mas malawig. Kung gusto mo makatipid, hindi magastusan o hindi mabutang sa ital-ital ay mo kabuhi, kaupod tagid mga ka-K5 ang DTX 500 kag Mighty C. Kag para naman mayara kita sa proteksyon, batok sa mga kagaw nga kung magsulod sa lawas ta resulta balatian, ordinaryo lang kung kaysa nga ubos ipon trangkaso kagilanat pero kisa ginatunaon gali isang mas delikado pa nga masakit, kaupod naman naton dira ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist mga ka-K5. Klinika D3 Bio. Power Trio nga suplemento DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. 12 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8, ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa Dallan McKinley sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Good morning lang kay Madam Roslyn Bisana. Dorman, dire sa banwa sang Ibisan kay Tita Bibot. Da, maying aga, salamat gid sa pag-monitor. Amo ning parinte mo nga gapamati gid adlaw-adlaw sang tuod-tuod mga ka-K5. Thank you gid kay Madam Roslyn Bisana Dorman. No, dire sa may banwa sang Ibisan naga pamati sa isini nga radyo. Bisan ga sirit-sirit lang ang signal pero gapamati gyapon na. Gaantos pamati sa nagasirit sa nagasagitsit nga gidapamatian. No, thank you gid sa pag-monitor. Dire sa Ibisan, salamat gid sa pagtuto. By the way, good morning man sa mga suki naton nga nagapamati sa kay Ma'am Irene Macario. Oy Ma'am Irene, good morning dire sa may banwa sang Dao. O, salamat gid sa pag-monitor Ma'am Irene kag kay Lola Aida da nagapamati. Ma'am Becky Lana, nag-monitor na. Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning. Standby K5 Rodney. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagatutok naman diri sa aton sinig pagpangalagad. Salamat Ma'am Bernadette. Kay Ma'am Aisa Tunggala dira sa Blasco Pilar, nag-monitor na mga taga Blasco Pilar. Salamat gid sa aton sinig mga suki nga mga ka K5 nga nagatutok na diri sa aton sinig pagpangalagad. Kay Marianelva Artates sa Sitio Paon Barangay Dumulog, kay Marivic Clavines sa Sitio Paon Dumulog nagapamati. Salamat gid sa pag-monitor sa aton sining mga suki ng mga ka-K5. Sa dugang balita, kadungan sang hiwaton nga State of the Nation Address o Consona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mabot nga Lunes, July 27 mga ka-K5. Mayara man sang patigay nun nga People's Address o kon People's Sona ang grupo nga koblagan kontra korupsyon mga ka-K5. Ano ang mangin kaundan sini? Kag anong nagtulod sa ila para on their own magapalabot man sila sa ila sini nga mga mensahe mga ka-K5. May detalye sa balita si K5 Rodney Daban Dalanon.
12: K5 News FM Live Report.
13: Yeah, K5 Rodan sa nagailapit man nga State of the Nation's Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, Lunes nga adlaw. Ini dungan ang kahublagan kontra korupsyon sang State of the People's Address. Bilog ini nga pungsod na kakifagulda ng grupo sang kahublagan kontra korupsyon. Kaga sunugan diri kay Elmer Foro sang aton iniman nga na interview, iya dirigin na pahayag nga katuyuan sang among lihok nga mapahayag sa mga pumuluyo ang kagaliwat wala nga mapatawagan sa presidente ang pagtuman sa mga ginpromesa sini nga programa para sa publiko. Kaya kung sa madumduman ta kakitable dance sa kay Elmer Foro sang tinalikdan nga 4th State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., madamo at siya ginpromesa. Apang tugtog sa subong wala pa magtupa. Kasubong sang poverty alleviation o kung ining pagbuhin sang kapigaduhon kagagin siling masinilya nga apisar ganit na pagkit sa Western Visayas ang 6.4% nga economic growth kag nagpanguna pa sa bilog na pungsod. Nagapabilin sa Gyapon nga mataas ang inflation rate sa rehiyon nga naglabot sa 6.8%, mas mataas kon ipaanggid sa 6.4% nga national inflation. Kagin panindugan man diri sang grupo kaya wala pa man masabat tugtog subong ang ilang mga panawagan para sa dugang sweldo sa mga pumuluyo sa Western Visayas. So sa ila, ang sa subong ng 550 pesos minimum wage ang katumbas na lamang sang 403 pesos na purchasing power bangod sa padayon man nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Kagkalakip man sa mga ginaduso sang kaublagan kontra korupsyon ining pagbasura sa oil deregulation law, pagsuspende sa excise tax sa produktong petrolyo, pagpamatok kaga o kon pagpamatok sa traditional jeepney phase out kag ining pagpangayo sang mga tikang agud nga mabuhinan ang gastusan sa sektor sang transportasyon kag iban pa nga industriya. Subong man magluwas ni Kakita Buldan ginsiling pa diri ni Foro nga ilaman iga panawagan liwat ang accountability sang mga involved sa korupsyon particular sa mga flood control projects nga sunod siya kangay nga ang mga magagmay palanggid ang ginpang dakop kag ginpang preso. Apang ining mga dalagkuan nga mga tawo sa likod sang among korupsyon wala pa sa Gyapon na preso tob-tob subong. Subong man dugang pa nga luyag niya man nga ipanawagan sang ila sini nga grupo ang may kaangtanan sa pagpasabat sa allegation nga ginahaboy batok kay Vice President Sara Duterte ka kay Farbaldan. So naglaom diri sa subong ang grupo nga kaoblagan kontra korupsyon nga pamaagi sang ila siniman nga patigayunon nga State of the People's Address kadungan sang sona ni PBBM mabatian ang ila sinina nga mga ginapanghinyo. So yari bala ka kay Farbaldan ang dugang nga detalye o kon nga dugang nga pahayag ni Elmer Foro sang aton iniman nga interview.
14: Yes, mag-ugid lang kami nag-iwat no, sa press conference no, dari sa Aro Archdiocese and Social Action Center. Nag-press conference kami kung saan nagkalain-laing sektor sa dalam sa kaoblagan kontra korupsyon para in preparation for the State of the People's Address July 27, 2026, no, sa Lunes Kedla. So, suning panawagan natin, actually, pagpanukot ni, no, sa kay President Bumbong Marcos, bangod sa iya mga promisa sa ito, nga tuktob sa subong, why pag-iapon na tuman, like ang poverty alleviation, kung sabihin ang diri sa Western Visayas, although nga 6.4% ang growth rate ko noon, no, sa Western Visayas, tag number one sa bilog Pilipinas, no, sa mga region sa Western Visayas. But then, nagpasupreher naman kita sa 6.8% inflation rate, mas mataas sa 6.4% inflation sa national level, no? Nag-siling nato na nagpabiling manubo, no? Kagway na sabat ni BBM ang panawagan nato sa pagpasaka sa sweldo sa mamumugon, na kung sa din ang aton 550 pesos nga minimum wage sa subong, yan nag-barlo ang nagid lang, no? Ang yang purchasing power sa 403 pesos, no? Kung na nadula ang 143 pesos niya value sini bangod sa pagsaka sa balaklunon, kag wala na kalagas ang increases sa sweldo sa mga mamumugon, no? Isa mandali ang pagpanukot nato regarding sa supposedly ang mga public utilities para tani sa serbisyo publiko, no? But then sa subong ang mga public utilities nato like the market, like the power gina ano no gina privatized, no, under sa guise ang joint venture agreement, kag ini nagawasak kag nagatreten nga magdula sang trabaho sa thousands of workers naton sa power industry kag subong man sa mga vendors naton sa mga public market, no. Magluha sini ang pag privatized manalo kun pag corporatize ang aton transport system, kung saan din gina-phase out ang aton mga traditional gifting, kag-nuyag, no, ihatag sa mga dalagto nga korporasyon. So, hindi ang ginasukot naton sa sining administrasyon. Plus, pagid ang santuanay nga ginadimanta sa nagigad pangabinulan ng pagtaas ang presyo sa gatong, na kung saan din nagdemand kita nga dapat ibasura, no, ang oil deregulation, no, isuspend ang excise tax kag EBAT. Subong na, plan lang sa sunod naman nga oil price hike sa kahapon yun lamang, nanigan niya adlaw, pero why giging sabat, no, sa gobyerno ang atong panawagan nga dapat para masunusunan sa medyo seryoso, no, ang problema nato sa mataas nga presyo sa gatong, dapat tani ipasuman ang mga nasambit nga policy nga ginmensyon nato, but then siling nato luay, no. Ang ginasukot na naton, siyempre, ang pagkaso, doon nga may pila na kasinador, nga nakasuhan po ng tanaw naton, hindi pa tanaw, no, sa flood control projects. Doon no, kagang siling naton ang nahinayan man kita sa proseso sa pagpasabat kay Vice President Sara Duterte sa iya kasalanan na batok sa pumuli. So, ini ang mga insukto naton, actually, hindi lang kay President Bongbong Marcos, kundi kasi man kay Vice President Sara Duterte.
15: Okay. Nabatian ka si Pablo Dan ang kabayan sa nangin pahayag ni Elmer Foro, ang convener sa kahublagan kontra korupsyon sa atong iniman niya na interview. Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, inisika kay K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
11: Maraming salamat sa gindulong balita ni K5 Rodney Dalanon diri sa aton nga pagpangalagad. 22 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Amo ning balantayan mga ka K5 do sa sini nga igadulong a State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ano naman bala ang igabida sang pangulo? Mga ka K5 katima tuiga na sang una niya sini nga ginhala mga ka K5.
16: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binuksan niyo lang ang pera.
11: Amo ning isa sa mga nagtatak sa sining statement sa nagligad gatuig gaso na mga ka-K5.
16: Mahiya naman kayo.
11: So ang pamangkot, this year's SONA ni Pangulong Marcos, ang una niya nga gin hambal nagligad gatuig ang pag-expose niya mga ka-K5 sa massive corruption sa mga infrastructure projects ng gobyerno nga hindi lang natabo under sa Marcos administration kundi even sa pila na ka mga inerasyon. Ano nang nangindako nga pantag? Bastante na bala ining pagpriso subong sa kay former Senator Bong Revilla kay Senator Jinggoy Estrada sa pila ka mga officials ng Department of Public Works and Highways? Mga senador pa lang eh. Way pasang congressman mga ka-K5 gana priso. Even si former House Speaker Martin Romualdez na pakaisa sa presidente nga mong ginatudlos ang tanan nga utok sang insertions kagining mga natabo mga ka-K5. Di way pa man kaso, dupuro pa man lang istorya mga ka-K5. But on the other hand, madamo nagpamalakpak sa nangin statement sini sang pangulo sa nagligad gitu.
16: Mahiya naman kayo.
11: Damo nagpamalakpak sini. This year, ano naman bala nga itong ekspektaron? Puro naman bala pormisa or may pantag na mga ka-K5? Amo na itong bantayan sa Lunes. So, sa mga ga-protesta, ti paano nyo mabalaan ang yambal sa presidente kung nara ka mo sa kaligarali? Kaya dapat ginapamatian nyo na ibago ka mo mag wakal sang kontra SONA, no, mga ka-K5. May grupo man iya, protesta sila anay, then mamati sila, and then another protest, kung may kulang, may sobra, mga ka-K5. Kinamatarong tamani nga mag-alsa iya or magpabutsag sa tunsini nga sentimento, kagkabay pang opinion sa publiko, makalabot sa Malacanang, para makabinag-binag sila kag makaformulate sa mga bagay na mga beneficial para sa tanan. Kagkuntani, ining tuman kahinay nga paghulag sa paglaga sa mga makawat or nangawat, padasig-dasigun man kedo kahinay sa one year mo palamalang ning development, o ay pagidsang masiling tangado dako-dako, gigisda mga ka-K5 gana priso. Pero damo na yan nagkalamatay sa mga palpak ng mga projects kay man, mga hausyaw, ghost projects, or substandards mga ka-K5. So pamatian tani sa Lunes, kung ano naman ang igalatag sa aton sininga Pangulo, mga ka-K5. 25 minutos na nakaligad sa takt ng alas 8, pagbaliktad dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga panunod.
17: Puro de los Pueblos. KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.

0: TTX 500.
1: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Tigi ka na. Isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
11: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Sa pulmo, baby.
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
15: Five times one is
6: five. Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Five times two.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato. Tubalay nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combination.

0: Solutions. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
1: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
0: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
5: Ang Physio
7: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
5: yung may Physio.
7: Ang Physio
5: yung may D3.
7: Mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika 4 Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilatong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
4: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
3: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Tigasin.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
4: Foro de los Pueblos, Roldan, Besana, Villarreal, Palasar. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
16: 23 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
16: sa balita sa patag sa politika, mga ka-K5, dugay pa man ang eleksyon, pero gan sa bungo may mga surveys nang gidapatigayon angot karon sa akay man sa 2028 ano na subong 2026 2027 filing na sang COC kag 2028 amo nang eleksyon mga ka-K5 subong may mga series na sa mga surveys nga ginakandak kag talalo pang don gani mga ka-K5 kulang-kulang duha ka tuig antes ang pagpili sa liwat sa mga botante sa masunod nga leader sa pungsod. Si Vice President Sara Duterte Carpio ang nagapabilin sa Gyapon nga most preferred presidential candidate sang lima sa tagsa kanapulo ng mga Filipino, mga ka-K5. Inibasi sa survey sang Pulse Asia, mga ka-K5. Ginkandak ini sang June 28 to July 3, kag July 6, mga ka-K5. 49% sa mga respondents ang magaboto sa kay Duterte kung magdalaga ni Presidente, which is nga nag-declare na sa mga ka-K5. Kag ini sa piyak sang ginatubang sang Vice Presidente nga impeachment trial sa Senado, mga ka-K5. No? So 49% ha, sa mga respondents ang magaboto kay Duterte base sa survey, mga ka-K5. Kag dako nga porsyento sang preference sa kay Duterte sa Mindanao. Dito niya sining suporta, 87% sa mga respondents sa Mindanao, pabor kay Duterte. Ginasundan sang Visayas nga may 53%. Metro Manila, 39%. Kagang Luzon, outside Metro Manila, 31%. Based naman sa class, ang suporta sa Vice Presidente, ang highest class, nga may mataas ang suporta, class E, 59%. Amo ng masa ang class E. Followed by class D, nga 48%. Kagang class ABC, ara sa 46% mga ka-K5. So taas. Masunod naman sa kay Vice President Sara Duterte Carpio, si Naga City Mayor and former Vice President Lenny Robredo. Although, nga una na nagambal si former Vice President Lenny Robredo na hindi siya magdalagan sa mataas na posisyon. Magapabilin siya bilang alkalde sa Naga City. Ara sa 26% mga ka-K5. Ina sa piyaka nga nagbalibad na si Robredo nga magdalagan. 26%. Gasunod mga ka-K5, si Senator Rafi Tulfo nga may 14%. Ara man sa lista si Public Works Secretary Vince Dizon kag Baguio City Mayor Benjamin Magalong, 1% each. Ginasundan man ni Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA General Manager and former PNP Chief Nicolas Torre III sa 0.1% mga ka-K5. Ang suporta sa kay Robredo base diri sa survey mga ka-K5 taas sa Metro Manila, 38%. Ginasundan sang Luzon outside Metro Manila, 31%. Diri sa Visayas, 27%. Kag sa Mindanao nga baluarte ni Duterte, 8% mga ka-K5. While kay Tulfo sa Luzon outside Metro Manila, 20%. Ginasundan sang Metro Manila nga may 16%. While ang Visayas, 10%, kag sa Mindanao, 2% mga ka-K5. Base naman, tikon lang tonta ang numero, mga ka-K5, kung subong ang eleksyon, kag kung basihan talang ang numero sa Pulse Asia Survey, hapoon, pananglita na magdalagan si VP Lenny Robredo, si Naga City Mayor Lenny Robredo, hapoon sa lagas sa kay Vice President Sara Duterte Carpio for President, kiti 49% kung basihan ng survey. We're talking about the survey but not nga amo giniginalantaw tamatabo sa eleksyon. No. Kiti sir, ang survey may margin of error. Ina, may mga factors ina nga masilingtang hindi siya 100% reliable, pero kuan lang for survey purposes ti magamit mo. So dako ang abanse sa vice presidente sa survey mga ka K5. Ikomparar iya sa mga masunod sa iya which we have Naga City Mayor Lenny Robredo, Senator Rafi Tulfo, kagang ibantong mga pangalan nga nagulua mga kakipay. Sa pagka-vice presidente, for vice president mga kakipay, for vice presidential candidates, sa pito ka mga personalities and possible candidates, si Senador Christopher Bonggo ang top choice nga may 27%. Ginasundan ini ni Senator Robin Hood Padilla nga may 21%. Senator Bam Aquino kag former Senator Grace Po nga may tig 14%. Senator Erwin Tulfo nga may 9%. Senator Francis Pangilinan 4%. Kag si Tore, MMDA General Manager Nicholas Tore sa 0.5%. Mga kakipay, ang suporta sa kay Go expected highest sa Mindanao, which is 47% mga kakipay. Ginasundan sang Visayas kami 30%, Metro Manila 21%, kag Luzon outside Metro Manila 17%. Class-wise mga kakipay, ang pinakataas ka suporta kay Go ara sa Class ABC, 31%. Unlike sa kay Duterte, ang taas na suporta siya Class E. Sa kay Bonggo, iaara sa Class ABC, 31%. Ginasundan sa Class E nga 27%, kag Class D nga 26% mga kakipay. Kag sa mga senatoriables naman mga kakipay, mapati ka mo kag sa indi, believe it or not, number one sa survey. Sa senatoriables, believe it or not, number one sa survey, Senator Robin Hood Padilla, mga kakipay. May gali. Grabe choice sa mga Filipino. Si Senator Robin Hood Padilla, number one, with 48.4%, nagasiling nga butoho nila. Sunod si Pasig City Mayor Vico Soto, 47.9%. Rafi Tulfo, 43.9%. Alan Peter Cayetano, ang permi lang nag-tantrums, 43.2%. Senator Loren Ligarda, 40.3%. Former Senator Manny Pacquiao, 35.6%. Makati Mayor Nancy Binay, 32.4%. Education Secretary Sani Angara, 27.2%. Senator Mark Villar, 26.1%. Journalist nga si Ben Tulfo, 20.7%. Si Jinggoy Estrada Araman, 19.5%. Ang TV host nga si Willie Revillame, 19%. Senator Francis Escudero, 17.2%. Si former Representative Mike Defensor, 17.1%. Former Senator Marojas, 17.1%. Former Interior Secretary Benhur Abalos, 17%. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Official Mark Lapid, 16.9% mga kakipay. Amo na ang mga pasok sa survey ng mga senatoriables mga kakipay. Ang survey ni ging conduct face-to-face interviews sa 2,400 ka mga adults kag may margin of error nga plus or minus 2%. And plus or minus 4% sa Metro Manila, Luzon outside Metro Manila, Visayas and Mindanao, kag mayari naman inisang confidence level ngayara sa 95% mga ka-K5. No. Amo na ang resulta sa survey. Now, klaro na, tonti survey lang ni. Lain niya, sang sa aktual ng eleksyon mga ka-K5. Pero, hambalgan ni sang iba ng survey for mind conditioning lang na mo. Balan nyo, may mga tao man iya nga damo gid Pinoy sunod sa Agos kung dintong uso dito sila, kung sino tong bida dito sila. Pero lang tawa nyo bala ang gagawa sa survey? Why nagitas ang iban nga choice? Even sa senatorya balls na lang o? Why nagitas ang mas mayad-mayada? Amo na giniyang choice sa mga Filipino? Although, ati, ginambalta masa, kalabanan diri masa. Pero siguro ba si makabinag-binag pamanta sa mas maayo? Kung nagaugtas kita subong sa makitanta nga pamatasan sa mga senador sa impeachment trial, tiwi magigit sa iban nga choice? No? Dari sa atun sining mga ka-K5, kabay pa, no? Makabinag-binag man kita? Kag makaimo sang mas maayo, mas wise ka desisyon? Sa gitareklamo sang grabe nga kaimulon, grabe nga kapigaduhon, problema sa peace and order, pigado nga healthcare system, healthcare programs, pigado nga programa sa edukasyon, tapos tagaan kita gahom kada 3 and 6 years, hey, why? Pigado kita magpili isang leader? Maayo pa gani kung kaisa mag-hire ka sang kabulig sa balay, istrikto ka pa magpili. Pero magpili isang leader nga magaduga, dumala sa aton banwa, syudad, probinsya, kagsang pungsod, kung sino lang tong highest bidder. Kung sino lang tong sikat-sikat, popular, pero ang kapasidad, kwalifikasyon, pigado. Duwa ay gidya nag-matsura mga Filipino magpili. Bisan sa survey na lang, tawa nyo bala mga ka-K5 kung sino nagapanguna. Lang tawa nyo. Kadamo na sa mga nag-agi nga mga maayo kuntani nga nanging leader sa pungsod ta, pero wala gadalaog. Kay dito kita permi sa mga false promises, sa mga istorya kuris-kuris nga kung makapungko gani sa posisyon, ti wala mang gatupa. Nag-settle na lang kita sa mga bagay nga ti. Kung ano lang yang yatag sa ato, namulang na. Kag mas nagiging panatiko na kita iya. Nagiging panatiko na kita sa mga leader nga ni nga ginapili ta, mga ka-K5. Nga kung tani ang ipakita taya kita yang mas labaw kagamanan, hindi kaya mangin panatiko. Kay kung panatiko ka na, nagiging bulag ang imo sini nga mga mata. Hindi mo na makitaan ang kamatuoran, kag hindi mo na mabalanse mga bagay-bagay kung masobra ka na kapanatiko sa mga leader nga ni. Kay bisan pa, nati nagahimo sang kasaypanan, ginakawatan ka, nati okay lang baton mo gyapon, kay ti panatiko ka mo. Masubo kag makahuluya katama mga gagay. Unay dugang sinid doa tutukan ta sa iba naton nga pagpangalaga. Diri naman sa lokal nga lebelo, may mga pangalan naman gani nga nagaguluwa mga ka-K5. No, diri sa aton sini nga syudad kag probinsya nga may mga pangalan nga ti posible mag-intra sa bugoy isang politika. Dira sa Pilar alone, kiti magatakop ng termino da ni Pilar Mayor Arnold Alba Perez sa iyo sinima nog tapos ng termino sa 2028. Somehow dako ang ginbago sang banwa sang Pilar. In fairness to Mayor Perez, dakong ginbago sang banwa sang Pilar. Sa una magkadto ka sa Pilar, do ginakulbaan ka. Nga basi lang gulpi may magsibit sa imo, gulpi lang may magtiro sa imo, gulpi ka lang kawatan. Pero dako ginbago sang peace and order situation sa Pilar. Sa mga programa, proyekto, and even magsaka ka sa munisipyo. Although may ibanda nga masyado sa dogya pon nga nabilin, pero generally, magsulod ka sa opisina sa mayor mahupos na. Unlike sa una, sa mga previous dang administration, damo kapascreening committee nga agyanda. Subong mahupos-hapos na, pero may ibanda nga doon nabilin-bilin pa sa sinang una. Pero in fairness to Mayor Perez, ha, dakong ginbagos ang Pilar. Kag in fact, under construction ang ila bago sini nga merkado mga ka-K5, dako-dako nga public market. no, nga wala na mapaminsaran sa mga nagliligad nga mga leader. Now, manog tapos ang termino da ni Mayor Perez, ang ginalantaw diri nga posible magdalagan sa pilar ang iya magulang si last term board member Blisilda Gingging Perez Almalbis, mga ka-K5. Siya subong ang favored candidate dira sa may banwa sa pilar, mga ka-K5. Kag posible mag-inkwentro or amo magapapili kiti matapos ang termino si Sining Utod, si Mayor Perez. Di mo nang balantayan dahil sa pilar. Sa iban nga mga banwa, ginabantayan man ang even dira sa panit. Ano gagawa man ang pangalan ni isang abogado nga si Attorney Judge Earl Ross del Castillo? Pero tinagligad to, mas popular actually ang pangalan niya ni Attorney Remia Fuentes Bartolome sa panitan. Mga ka-K5, kay matapos naman termino da ni Mayor Catherine Kit de Kenyabelo. Diri sa Roa City, may mga names na nga nagatuhaw. Mga ka-K5, may mga pangalan na. Pero bantayan nyo na si Banaton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Ginakulabos kita sa tiyempo diri sa Foro de los Pueblos. Salamat gid, Ma'am Sandra Rojas, sa pag-monitor. Belated happy birthday siya sininga anak, Cassandra Rojas Inayan. O, belated happy birthday halin kay Ma'am Sandra Rojas. Senalin Finiquito Tabige, maing aga, MC Clarito Andrada. John Cadigal, Sir Nestor Kasugbo Calzado, maing aga. Salamat sa pag-monitor kay Ma'am Verna Benliro. Ma'am Gianna Anvel Siloso sa Adlawa, nag-monitor kay Hado Jomer Abiliera. Salamat gid sa pag-tutok. Nanging kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh Kag, Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Kag-free consultation man dira, magkadto ka muda sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre na dang konsultasyon, mga ka-K5, kung magkadto ka muda arada si Doc Mel D. Cadena.

0: Madam, okay, salamat mga ka-K5 sa inyong pagtutok. Sa mga taga-Evisan Public Market, Galano, good ko no, dirang K5 News FM. Ilabi na sa aton programa, Foro de los Pueblos, dira sa Evisan Public Market. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Sa RV Mini Mart sa TTC, kag likewise diri sa may paseo ho, sa natungan sa City Hall, kag Cathedral, gapinamati gid ang mga kalananda, kag mga balaligyan. Thank you gid mga ka-K5. Inisi ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yumay D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw. Ikaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginabatsak ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sisa kadlo ka pila
8: sa
9: DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali siya.

0: bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Bye. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag naguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:06. No? Dire naman natin istoryahan sa informasyon sa ikaayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan, mga healthy lifestyle nga makabulig sa aton magiging healthy. Naupo natin sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy. But before sila na akong itagaan sing panahon, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, mag-klinika DTX 500 kita, adlaw-adlaw, danta sing Mighty C, yung alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, no? Para malikaw kita sa mga masakit. Labi naging kung kita subong, oh, nag-ubo, nag-sip-on, kag nag-hilanat. Now, of danta sing Clinicas for Biotics. Sige, sige, no? Mga friends, ari na ang atong mga partner, Sir Jean Paul, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
7: Mayong aga sa imo, gwapo namon nga angkorman, Engineer Ronnie Albao. Sa tanan nga nagapalamati, no? Good morning sa inyo tanan. Sining aga, istoryahan ta ang aton nga liver health. Nagligad nga Lunes, istoryahan ta ang Merkules. Anong mga balatian ang posible makakos sa pagkaguba sang liver? Susubong din kita sa puntong aton halungan ang liver. Paano halungan ang atay? Kag paano makabulig ang antioxidants kaangay sang DTX 500. Good morning, Sir Boy.
8: Good morning, Sir Brad Paul. Good morning sa Engineer Albao. Mayong aga
6: mo yung
8: suki. Isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggata nga Slow Rubs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, your self-protector. Uy, no, muna nga protekta sa aton, again, sa aton mga bisyo, sa mga ginatawag na cause oxidative stress, pollution, chemicals in our food. Ha? Amuni ang buka ang cellular defense nga ginahatag sang DTX 500. Kung gusto i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: Mm-hmm. Okay, okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy ba? Dari na kita sa mga problema sang aton atay, kag anong mabulig sang aton nga DTX 500, of course, mga lifestyle. Brad Paul, dugang mga information about sa aton atay.
7: Aha. Engineer, paano halongan ang atay? Number one, magkaon sang mga whole food.
6: Mm-hmm.
7: Kaya kagi proseso.
6: Okay.
7: Number one, gid, fresh fruits.
6: Uh-huh.
7: Engineer, priska nga mansanas.
6: Ako wala kong kakaon, priska nga talong niya. Wala kong kakaon.
7: Itchay mo niya mo. Priska nga prutas, engineer.
6: Okay.
7: But silingon, hindi to ang inutod-utod.
6: Uh-huh.
7: Kagin cubes-cubes.
6: Okay.
7: Naging butang sa lata.
6: Okay.
7: Or gin cubes-cubes kagin bligya sa mall.
6: Uh-huh.
7: Dapat preska.
6: Preska.
7: Wala preservatives. Subong man sa paborito mga pitsay.
6: Uh-huh.
7: Hindi ka magpitsay, magpitsay. Hindi ka magkaon sang pitsay nga lata.
6: Okay.
7: Ang hubin nga pitsay.
6: Green, green gid.
7: Yes.
6: Oo.
7: Tibsol pa nga pitsay. Tibsoy,
6: oh.
7: Oh, hindi yan daw lupay-pay na nga pitsay.
6: Uh-huh.
7: Okay?
6: Uh-huh.
7: Kag, ano pa? Mga ano mga ang kanon mo dapat atong mga red rice.
6: Red rice, brown rice.
7: Brown rice.
6: Aha.
7: Uh-huh. Hindi mahilig kay bisa puti.
6: Oh,
7: hamis. Kisa dito ka man sa medyo gaspang.
6: Gaspang.
7: Oh, mga garas, garas nga rice.
6: Teka mo, tiga kuryoso nga kaon ko na ya.
7: Sang?
6: Kamo tiga kuryoso, tiga gaspang-gaspang ng panit
7: okay.
6: Ya.
7: Okay. Uh-huh. Kag lean protein.
6: Uh-huh.
7: Hindi ka to sang mga may dalang tambok. Kaon ka man tuod protein nga meat.
6: Talag sa lang?
7: Oo, oh, pero naban pang tambok isa sa unod.
6: Oo.
7: Nami ang unod, engineer.
6: Okay.
7: Okay? Nami ang okay. Unod nun.
6: Iba niya kaon, panit for me.
7: Unod nun, di ba?
6: Oo.
7: Oh, unod nun ng mga desire. But silingon, may desire ka sa unod.
6: Okay.
7: Magkaon.
6: Okay.
7: Kay ini siya ang protein.
6: Oo.
7: Klaro. Ano pa? I-limit gid ang sugar. Pag mga processed items, ining mga sugary drinks or mga ilimnon engineer nga may sugar. Anong ilimnon nga may sugar, no? Ang ilimnon nga may sugar engineer mo patya na nailiog ang imong kuan. Okay, ga feedback ito engineer. Imo speaker da ang speaker. I-on imo mic.
6: Nan.
7: Okay. Ang siling ko na ang mga sugary drinks dapat why tay na ginasigi-sigi inom. No? Soft drinks. Mga ano pa da nga mga tamis kag ano pa? Mag-exercise ka regularly. Hindi ya kay kunsan o mo lang ya pinsaran. Dapat ya naka-schedule ta engineer sa aton nga exercise.
6: Uh-huh.
7: Ang walking is the best form of exercise when metabolizing fat. Dapat walking nga 4 to 5 kilometers per hour. Hindi saya dasig. Ano pa? Ang alcohol, ilimit mo gid. Or nami, gidya, avoidance, total avoidance of alcohol.
6: Total abstinence.
7: Abstinence. Kag, ano pa, stay hydrated. Dapat damo, permi tubig, imo ginainom.
6: Mm-hmm.
7: Mga pila gani dyan nagkatubig ang kinanglan sa lawas?
6: Ati, walo hasta pulo ka ba? So,
7: meaning, ara sa 2 liters
6: okay.
7: And above.
6: Okay.
7: Hindi man manami ngang imong tubig, tamak damo.
6: Uh-huh.
7: Hindi naman manami. Paano balaan ko lang kastubig, engineer?
6: Ti,
7: color sang ihi. Color sang ihi.
6: Pula-pula na.
7: Pag ang imo nga ihi, puti-puti,
6: oh.
7: Sobrahan ka naman sa tubig.
6: Okay.
7: Dapat ang ihi mo, medyo yellow-yellow lang gamay.
6: Uh-huh.
7: Dumay tinge lang sa nga yellow, pero hindi siya. Tama ka yellow.
6: Okay.
7: Kay meaning kulang ka ginis tubig. Or unless ginom ka vitamin B complex.
6: Give kulay to your ihi.
7: Oo, nga daw ga yellowish.
6: Okay, okay.
7: Now, so stay hydrated. After sina, ang pinaka the best engineer is dapat i-reduce mo ang imo oxidative stress. Nan, by reducing oxidative stress, but as silingon, gina-neutralize mo dapat ang imo nga free radicals sa lawas. Kay ang free radicals, amo ni sa ang mga molecules nga undesirable para sa lawas, byproducts sa aton metabolism, sa aton air nga ginaginawa, kag amuni ang gadamage sa aton nga mga selula. Iniman siya ang naga-injure sa imo nga liver. It causes injury to your liver cells, no? on a molecular level delikado gi kayo ang free radicals. That's why dapat engineer nag-supplement kita hindi naman pwede nga magkaon ng tapen mi prutas kay kulang man engineer.
6: Oho.
7: Silingsang mga kano, blueberry ang pinakanami para sa antioxidant kay pack with antioxidant, but the highest antioxidant sang isa ka blueberry hindi isa magsubraya sa antioxidant nga makuha mo sa DSE sang sa DSE sang DTX 500 at 1.3 million antioxidant unit. Now if you have antioxidant sa imong lawas, you can also lower inflammation.
6: Mm-hmm.
7: Makalmaya sini ang imong mga swelling, ang mga tissue damage inside your liver. Kung nagainom ka permi, taas na naimo SGPT, bungod sa tawag na ton nga alcoholic liver disease, or palakaon ka, way ka mang giinom, palakaon ka ta, bawal nga mga pagkaon, ako, palakaon ka ta, bibaboy, and then wala ka pag-exercise, may diabetes ka pa, so magwa sina is non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD, may fatty liver ka, so ini sila nga duwa, maga-cause injury sa imong liver. Nami nga panghil ang antioxidant. There is a reason why glutathione is produced mainly in your liver.
6: Uh-huh.
7: It can be produced in other parts of the body, pero mainly it is produced in the liver. Kay kung diin tong patag-awayan, engineer, dito kaya dapat produce ang defense.
6: Oh, okay.
7: Kung may away, engineer, din ka madipinsaw, layo sa away.
6: Oh, i-drag mismo
7: kung
6: eh.
7: Kung ang kontra matake sa shoreline, dapat ang i-fortify mo ang shoreline.
6: Correct, correct.
7: So, alangan na yaman niya nga sa Punta Taytay, madungka ang mga insik. Kag magira ta, ang imo dipinsetos kanlaon. Dapat, kung dira matake, madungka ang mga insik, diri ka man sa Punta Taytay, butang dipinsa.
6: Correct,
7: that's
6: correct.
7: Why, kung ang atong liver, tagalim
0: mo. Sino insik na?
7: Ha?
0: Ay, mga intik-intik ng mga intik to.
7: Oo. Oh, okay. Oh, gusto ba yung damo ko mga friends sa una sa elementary ko sa Waming.
6: Balik na rin. Matag ko na may mga dugo yung intik ng duwa mo.
0: Itong ngalan mo sa register?
7: Si Po Binyan. Po ngalan. Po Binyan. Oh. So, engineer, ang seriously, because liver ang nag-detoxify sa tanan ng mga toxin, siya ni ang may pinakadamo load of free radicals. So that's why dira man mismo engineer ginahimo ang antioxidants like glutathione.
6: Okay.
7: Na tingaling kulang. That's why kinanglanon mo gid mag DTX 500 to help your liver. Para ma-prevent man ang liver scarring, vitamin E could help. Vitamin E could help. Pero dako gid ya bulig ni DTX 500 kag mighty C gid. Because mighty C is an alkaline vitamin C which in itself is also a minor antioxidant. Ang nami sa mighty C naton, why labot it promotes liver health, it promotes blood circulation. Kag when blood circulation is nami, nami man ang delivery system sa aton mga nutrients sa lawas. Tandaan naton that ang aton nga alkaline vitamin C is natag ini bilang one of the best form of vitamin C. Nga ini siya ang nagamidjate sa imo immune system, nagaboost sa imo immune system, nagapakampyon sa imo mga kaugatan, nagapanami sa circulation, and of course it is an antioxidant as well. Ti ang nami sa DTX 500 kag mighty C engineer, may symbiotic relationship. May ginatawag sila nga
6: synergistic
7: complementary
6: effect. Oh, synergistic
7: yes,
6: effect.
7: Yes, synergistic effect, complementary effect.
6: Okay.
7: Waay sila yagaaway.
6: That's why
7: nami ma-maximize ang potential sang DTX 500 if mag-mighty C kapagid.
6: Correct.
7: Mas ma-maximize mo ang potential sang mighty C kung ga-DTX 500 kapagid.
6: Correct.
7: That's why
6: correct.
7: Synergistic effect ang tawag ta sina in simple terms. Halungan ang liver, ikamatay mo ang guba ng liver. Agot hindi magblatian ang liver, i-follow ang amon ginambal sa inyo kag mag-DTX 500 kag mighty C every day of your life.
6: Oh, dapat hindi kita mag-ininaway kundi mag-hiropay.
7: Yes.
6: Amo nang ginahimo?
7: Higopay?
6: Mag-hiropay.
7: Hiropay. Oh,
6: amo nang ang ginahimo sa aton nga DTX 500 pag mighty C.
7: Maano to? Ma?
6: Hiropay.
7: Hindi higopay ha. Hiropay. Sa ilo kita sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Okay. Sir Boy, mayo ning iyang biyahe o kayang buhok niya.
7: Sipat na mata. Sipat na kayo.
0: Of course, naka ano, eye care gold.
6: Okay.
0: Eye care gold, ha, kampiyon sa mata. Muna yung suplemento nga
8: gata gid sa kanang tawag nga suporta when it comes in supporting your eye health, no? So kung gusto niyo layo ko mo maganti para sa akon,
6: uh-huh,
8: sa akong panahon.
6: Medyo nahuli ka na sa biyahe?
8: Uli na ko sa biyahe, wala pa to ya eye care gold. Mang eye care gold rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract. Sa mga nutrients nga ka-maintain sang aton eye health. Parin, saan yun na nanda? Yun sang eye care eye drops. Ano?
6: Okay. Para pan,
8: may hyaluronic
6: panghugas,
8: acid.
6: Panghugas sa mata.
8: After a tiring day, hugasan mo mata mo, alikabi sa call center,
6: okay,
8: gusto mo na mag-rest, butakan mo na yung mata, or you're simply overwork ang mata mo kay computer pan may kag-tablet ang tubang mo mag-eye care gold. No? And of course, no, subong kadto ta. Kadto ta sa pinaka-popular nga suplemento subong, no, ang ginatawag nga D3 Bio, no, sa
6: sige, top sige. Top, no? Ano nga sakit ang posible mabuligan ni eh? Bilog nga lawas, sir boy?
8: Well, no, ang D3
6: overall
8: Bio
6: health
8: is really the phenom of nature, no, kay nga tungod ni sang iya gitawag nga ingredients nga cold press extra virgin coconut oil that basically you're correct affects nearly our overall health, no, dapat ang benefits ni. But today let us talk about being overweight. Uy, overweight pa minyo na batian mag intro muna pa minyo ginambal ko kung taas na ang inyo BMI sa muna
6: ubis
8: basi ubis ka na, no? So ang question is ano bala ang risgo nga ginadalas ang ginatawag nga overweight, being overweight o sobra sa imo timbang, sobra kasi imo ginatawag nga bad ginatawag nga ng imo BMI, ano ba lang epekto sini? Well, ari, kabalo bala ka mo nga kung overweight ka, ha? You are prone to hypertension. Number one gina, no? Hypertension. Most likely, you're gonna develop high blood pressure because you are overweight. Isa pa lang na. And if you are overweight, ha? May isa di ka datos, no? May isa di ka data stating that a staggering point, 90% of adults that are diabetic are overweight.
6: Mm-hmm.
8: 90%. Not everyone, ha? But 90% nga diabetic is overweight. So, kung tamaan ka katambok, most likely you are prone for diabetes. Ha?
6: Mm-hmm.
8: So, ano pagid?
6: Sir Boy, kung tambok ka, prone ka sa diabetes or may ara ka diabetic na problem. Or kung diabetes ka, maposible 90% hambal mo nga mag-obese ka man.
8: Most likely, ang gakos obesity, obese.
6: Huh?
8: Obesity.
6: Ah?
8: Oo. Why ka pa, you could be obese but still not diabetic.
6: Ay, pwede na yan.
8: Pwede na yan. Uh-huh. So, if you're obese, you're still prone to be, if you're obese, prone kagid maka-diabetes. And ipagid, 32%, when you are overweight o sobrang imotimbang o tamaan ka katambok, you increase your chances of a heart attack by 32%.
6: Bao, grabe ho.
8: 32%, no? And ang lain pagid ni, excess weight, ang balila, ang sobra naman nga pagkatambok, libat, will increase your numbers from 22% to 64% para mag-stroke.
6: Okay, bao! Ang stroke dako nga problema, sir boy.
8: Correct, no? So, di mo makita nga, uy, hindi gili nga okay lang nga tamaan ka dako. Kalanlan, kabalo ka man mag-mintinar sang imo weight. Kung may paraan ka magpaniwang, example, lalo na sa mga tamaan na gigadako, hindi man napagulpihon. So that's bad for the body. Amat gid na.
6: May Arab lang kasabihan, sir boy. The greater your waistline, the greater the risk of death or something muna
8: Aman nang ambal nila, no, ang percentage mo ko, no, of heart attack ara sa imo waistline.
6: Correct.
8: Pero hindi man tanan nga dagko nga tawo masakiton.
6: Okay.
8: Or my heart problems or diabetic. Ang gina point out lang din sa data ya, you're gonna be prone for those diseases.
6: Okay.
8: So, ang pinaka-nami, git siguro, ang pinaka-logical ngayon is magpaniwang ka. Pero kung tamaan ka nakadako, hindi pwede ang ginatawag nga crash diet. mm-hmm. nga untaton mo tanan mm-hmm. ha kay gusto ka na lang magniwang dapat amat-amat lang
6: dahan-dahan
8: oo mm-hmm. kung isa ka plato ang kanon mo dapat half na lang anay okay, okay. No? Dugay ka da sa half na ang sama panaog-manaog mo and nami gidya mag-exercise ka
6: okay.
8: Remember kung tam-an ka man katambok it's not healthy nga madlagan ka dayon. Not only nga ma-stress ang imo heart, but your knees, ha? Remember, example B, ano ka, 300 pounds ka.
6: Uh-huh.
8: When you run, kung gadalagan ka, taga-lundag mo na, taga-hakbang mo na sa lagan mo,
6: uh-huh.
8: ang tanan ka pressure sa weight mo, kakadto na sa imo, tuhod.
6: Tuhod, sa mga kwanda,
8: sa
6: mga...
8: Sa tuhod mo gid.
6: Okay.
8: Sa tuhod mo gid kakadto na. So, imagine nun mo na, nga amo na ang gina-carry ya. No imbis maka-carry lang siya 100 so, dapat 150 ka lang, 170 ka lang ang dapat ang normal BMI mo, ki 5'10 being height mo,
6: mm-hmm.
8: 173 ka lang dapat, 300 kaya.
6: Mm-hmm.
8: So all of that affects your knees, no? So
6: mga joints, mga joints.
8: Oh, so dapat hindi maglakan anay.
6: Oh.
8: Paniwang ka anay, no? Tapos imo ka sa kadto ka sa mga doktor or physical therapist and ask them kung paano ka makapaniwang naturally, no? So again, it's discipline. Your kitchen basically dictates a lot for you regarding your health.
6: Okay.
8: So dapat ka na basi healthy mang inakaon mo po sobra. Example,
6: dapat ang refrigerator dapat ang refrigerator i-lock na na kada gabi?
8: Ay, hindi man. Kay again, inayon mo ni sila.
6: Uh-huh.
8: Hindi niya dapat yung agulpihon mo ni. For example, vegetarian ka.
6: Uh-huh.
8: Kagakaon karne, huwag ka mga kaon isda. Pero, ang ginakaon mo niya, taglima kabugkos ng lugbate.
6: Uh-huh.
8: Ano pagid, kung ano-ano pagid na mga ano, pila pa ka patatas, madako ka man gapon. Hmm? Dako ganing karabaw.
6: Grass lang.
8: Meaning to say, whatever, kung ano ka man, if you're an omnivore or kakaon ka utan, kakaon ka karne, or purely karne ka lang, or purely utan ka lang, it's all discipline regarding sa imo weight. That's why may BMI.
6: Okay. Tanawin body mass na, index.
8: Mass index. Tanawin mo na ang imo height. Dapat kali, ano lang ko? 150 lang ko.
6: Oo.
8: Dapat kali 116 ako. Then you make your short goals. Short goals means, anong short goal? Ang imoon mo anay nga, uy, nga tatlogin ko yung ka-rice haw. Dapat
6: okay.
8: Duwa lang ko ka-rice. Stay with
6: so,
8: that.
6: So sa diet lang for me, number
8: stay
6: one.
8: Stay with that. Not only your rice, but the kind of variant you have. Basi lang, ang sudaan mo na, puno man tambok.
6: Okay.
8: Puno man sa ginatawag ng mga processed food.
6: Mm-hmm.
8: Di amo pag ginaga, gatog sinigani ni, pabulik pa dako si mo. Remember, kung tamang ka nakadako, it's your visceral fats ang problema mo, not only your tummy.
6: Okay.
8: Not only the fats nga ara sa imo chan, but also inside nang nagkakapol sa imo mga organs da.
6: Okay.
8: Amo na ang hindi ka magdali magdiwang. So, it entails a lot of discipline and you need a lot of professional help. Of course, kanan mapukonsulta sa doktor, ha? Magkato sa mga physical therapist, dietitian, and everything.
6: Okay.
8: Kag, siyempre, iupod mo sa diet mo ang D3 bio. Nga bala makabulig ang ginatawag nga D3 bio when it comes to weight loss. Kaya ang D3 bio, ang may ginatawag ni nga lauric acid. Ini nga lauric acid helps your body, ha? It basically helps your body release ginatawag nila nga CCK, no? Amo ni nga tawag nila nga cholecystokinin. Ang cholecystokinin nga ini or CCK tells your brain, hoy, sakto na kaon. Amo ni siya nga chemical

0: gina-increase ni ni lauric acid nga ara sa D3 bio every time you take D3 bio. So if you're in a diet journey, gusto mo na magniwang, of course do all the requirements and the discipline. But updan mo man ang lawas mo sa mga pagkaon kag mga suplemento nga makapabulig dasig sa pagpaniwang sa imo. Magpaniwang ka kay kambal nila, kun niwang ka, layo ka sa diabetes, layo ka sa hypertension, layo ka sa ginatawag nga mga bone problems, no? That's why importante gid, no, nga ikaw mag-exercise and exercise and mag-diet if you are overweight. But again, it depends on you. Pero kanan-nan gid may professional help gid, iintra mo gid si imo ginatawag nga personal rehabilitation, ang mga doktor, ang mga physical therapists, and those experts in weight loss, dala na ang dietitian, no? So update na na, no? Tanan-tanan mga plano. Update sa ginatawag nga D3 bio. Gapabulig na paniwang si imo, layo ka pa sa kontratang kaso, ubusip on kagilanat, dala sang mikrobyo. Mag D3 bio.
1: Okay, dugang ko lang gamay, ang D3 bio may ara sa nga VCO or virgin coconut oil.
0: Cold press,
1: extra cold virgin. Oo. Oh, oh. Mm-hmm. Namin siya nag-increase ang feelings of fullness. Mm-hmm. Busing ganun, dasig ginambal ko lang, na-reiterate ko lang, nga tuod na, daw busog ka na, so wala ka na gana magkaon. So kung ang rason nga gabing kaon mo, reason nga nag-ubis ka, amuni ang kwan, ang solusyon, sir boy.
0: Ang ginambal ko ginagawa nga CCK, ambun isang gahatag sang the feeling of fullness, dala na da ang ginatawag ng mga diet hormones nga ginabulig pa release ni D3 bio to its lauric acid, ang mga tawag nga PYY hormones, leptin and everything, your diet hormones, they all activate, ga-activate ni sila kung may ara ka good fats like D3 bio sa imo lawas.
1: Okay, sir boy, salamat sinang lecture about sa pagpaniwang or about sa mga komplikasyon kung obese ka. So isa sa mga ginambal ni sir boy, prone ka sa stroke, prone ka sa heart disease, kag iban pa.
0: It's not too late, ah. Kay iban, kakawadan sa pag-asa, magliwang sila, no? Ang pagpaniwang, dapat liwat-liwaton, kuni hinay-hinay lang, kay ang pagtambok mo, hinay-hinay man na. Hindi mo yung mag-ulpin nagtambok.
1: Correct.
0: Ha? Kung gusto mo magpaniwang para hindi man ma-shock ang lawas mo, hinay-hinay lang, no? Dapat ang goal mo da 2 to 3 years, maamuna ni weight ko, hindi ka mo da magsugod sa gulpi, mga crash diet na. Sometimes it works for other people, but sometimes hindi kaya sa ibang nga tao. Remember, your body are built differently, meaning to say, kung sa mga vlogger di yung gulpi siya nagdiwang niya, huwag ka niya kabalo kung anong ginimo niya.
1: Correct.
0: Huwag ka niya kabalo, yung basi mag-inatomar na siya, kaya diet lang. Uh-huh. Isundod man, basi hindi iya kaya nun sang lawas.
1: Correct.
0: So, dapat, magpakonsulta sa doktor. Get a professional advice, no, sa mga doktor, dietitian, kag of course, sa imo mga medical professionals.
1: Okay, medyo gaulan-ulan, sir boy. Mm-hmm. Pero anong advice mo? Dapat aga-aga maligo kita, sir boy? Maligo ta, bisan ulan-ulan, medyo mabugnaw ang panahon.
0: May pagpoko na engineer. Uh-huh. Ang Pilipino, subong, biskan sa diin nga sulok sang kalibutan, ara.
1: Uh-huh.
0: Mapa Alaska, mapa Saudi Arabia, mapa Europe, mapa Amerika, may Pilipino to.
1: Correct.
0: And those Filipinos, maligo kinaya gapon.
1: Correct.
0: Aga-aga, maligo kinaya gapon, no? And siyempre, nga aga paligo, para fresh ka, first and foremost, no? And of course, paligo ka, para layo ka sa dawat nga skin diseases. Ang sikrito da, hindi ang tubig.
1: Correct.
0: Hindi ang habon nga ginausal mo, dapat naka DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor, no? Padala na nada ang mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases. Ginapatay sang VCO nga nasa DTX Beauty Soap ang mga bacteria and fungi that causes an-an, buni, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga mga pimples mo. Ginaamat-amat na kwa sang giningabon nga DTX Beauty Soap regarding beauty properties. Hindi matawaran, engineer. May pa-pain. Nga gapaputi sing imo skin. May pag-ingatawag nga white amplifier ang iningabon, which is ginatawag nila nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and your collagen.

0: collagen production. Balo naman tayo ng relationships ng vitamin C to glutathione and collagen. That's why, kung gusto mo mumot ka na, hamis ka na, amis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Ang muling sikreto sa mga pugi, Sir Boy, reason nga manatili silang loves ang ilang ang mga
0: labans. Pugi, kita ko ang picture ni Engineer Albao sang ara pa sa Saudi Bao. Sabi ko kung sino nga chic.
1: Grabe.
0: Kung sino nga prinsipe sa Saudi. Wag nga
1: gigili ni ang ako nga, tired to yan, Sir Boy. Masiling mo yan, kuhan gidya. Saludo gidya yung mga chicks mo. Sige, na. Pero kinanglan naman, Sir Boy, proteksyon naman ang baho sa aton nga ilok.
0: Mm-hmm.
1: Ang baho sa ilok, amunin kong kayo, sang maka... kukan man makatulak, makapapalayo sa imo mga kilala, Sir Boy, kun baho ka ilok, unwanted kagid, hindi ka ginapangita kundi ginalikawan ka, Sir Boy, tungod sinang baho sa ilok. Pero may solusyon kita, may ara kita nga Clinica Diofresh maproteksyonan, Sir Boy, ang imo nga ilok inang mga bakterya, inang balhas bala nga na ferment, inang balhas nga nagadugay sa imo ilok nga hindi masilagan sa adlaw, ara dadang baho dayon. Per se, ang balhas hindi na mabaho. Galing kami mga bakterya nga nagaupod sa balhas nga kung ma-ferment na kung sa kun sa kwan pabla nag-isog na, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nan, ara na da ang gagawa ang baho sang imo ilok. Pero kung may ara ka nga Clinica Diofresh, 48 hours protected ka, happy ka, may self-confidence ka, Sir Boy. No?
0: Clinica Diofresh, your natural deodorant, gives you 48 hours of freshness tungkol sa iya VCO. No? So, diin ka pa, no? Da ka na sa imo sa natural nga deodorant. Natural na, ha? Wala pa mga chemicals masyado.
1: Aha.
0: Agap amat-amat maputi ang imo ilok and you stay fresh longer. And of course, Engineer, nami, kaya kong magsugod kasing imo adlaw, mga peka. Anong paborito mga kape, Engineer?
1: Ang kape, Kuya Permi, yung muna ginaagawan, Permi, sa balay mo.
0: Ikaw ang ginaagawan.
1: Ginaagawan sa balay. Kaya nga aga pa damo ng mga senior citizen, tisiling ko, are kape ka mo di? DTX Coffee Mixer, Boy.
0: Mm-hmm.
1: Panlalaki gidi, Sir Boy, kanami sang aroma. Ini po ga pro ang feeling bala. Lalaking lalaki ka kung sa kwan pa daw walo ang tahod, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang parong mo ya daw mayo.
0: Kung sa mga puskang kape din mo ya, dabi gid mga connection mo ya.
1: Correct. Amo na nami kay nga happy ka, Sir Boy.
0: Kaya nga, ang engineer?
1: Di kami, ara siya, nga suplemento, antioxidant man, Sir Boy.
0: May DSE siya,
1: may DSE siya. Di, amuning kinanglan nun ta, nagakapi ka na, nagadetox ka pa, Sir Boy.
0: Correct, no, kampiyon, giniya ang ginatawag nga DTX Coffee Mix, no, kay may ginatawag nga DSE, Super Antioxidant in a Cup of Coffee, ginduwangan pag sa ginatawag nga chia seeds that also detoxify your body in another way, no, ginakunditinloan niya ng imokolon, ha, para layo kasi ginatawag nga colorectal cancer, cause chia seeds are rich in fibers. So that's why amo ning ginausar scrub sa imo lawa. So every day aga pa, no, magkape ka na, gaga detox ka pa with DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo ya, ha, gusto mo gidya pelsado, gusto mo gidya nga kape nga makaputik ta si imo kunta si imo bisyo, kaga pagubin sa imo.
1: Ako nga ng bisyuhan ka pala, Sir Boy.
0: DTX Premium Coffee ka. Naman, upscale ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, hindi lang DSE nga super antioxidant ang unod sini. May ala pa ginatawag nga ergotinin. Halin ni sa ginatawag nga gano mushroom, the herb of immortality.
1: Uh-huh.
0: Amunin ko no, ang ini nga ergotinin ni, hindi mo nin siya kunay matantanan when it comes sa antioxidant activity niya sa imulawas, no? Ini siya kaya niya i-revive, ha? Pa usadon liwat ang mga antioxidant nga usado na sa imulawas like vitamin E and vitamin C para makabulig pagid himos sa ginatawag nga oxidative stress sa imulawas. Perfect ni siya sa mga gatawag nga mga pangapi, nga gapanigilyo, nga kape, nga pulaw, nga gapulaw.
1: Uh-huh.
0: Ang mahilig mag-unli coffee nga kay Stevia ang sweetener sini. So, if you simply want to look young and enjoy this coffee, ka namit sini nga kape.
1: Inang nag-obra na sa...
0: Hindi ka na niya magpalibog kay Stevia ang sweetener sini mag DTX Premium Coffee.
1: Inang nag-obra na sa call center, Sir Boy. Mm-hmm. Birmi niya ka kape. Pero mm-hmm. gina-invite sila, gina-encourage sa sila, mag-kape sila sini nga in mo ginahamba lang DTX Premium Coffee. Kaya unlimited niya, mm-hmm. nagapahilty pa sa imo, hindi iya nag-deprive sa imo nga health nga magiging unhealthy. Mm-hmm. Kung di nagapanami sa imo nga health, bisan pa tagpito ka cups ang imo imnon sa isa ka adlaw, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Ano yung tawag nga DTX Premium Coffee? Kung gusto mo yan nami ang mood mo tiga-aga, okay. Mag pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee puno ni isang ginatawag nga spore-forming probiotics, no? With moringa. Ha? May balunggay ni.
1: Okay, balunggay.
0: No? Which is basically mo ni ang gahatag sang nami nga mood sa imo tiga-aga. No? So kung medyo hindi ka morning person, moody ka, ha, taga-aga, ay isli ng kape mo sa pre-bio coffee para mag-improve ang imo nga tawag mood kag nami ang pag-handle mo sa stress in the morning. No, so nami, nisa sa mga, sa medyo mga emotionally challenge. Sa nga tawag nga aga pa, ha, mag-pre-bio coffee ka na. Talking about spore-forming probiotics, no, kung ikaw ya, feeling mo yan, do na bungkit urot na, do na wala, naging nabilin sa iyo, hindi magiging wala. May nagjutay, naging ang imo ginatawag nga probiotics ang tiyan, huwag pala inom ka. Ha? May stress ka per me. Nag-antibiotic therapy ka, tanan-tanan nga mga good bacteria mo to, ang kalamatay na to. No, dapat i-repopulate mo ang imo gut health with Clinica Spore Biotics. 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming probiotics that basically works together in improving your emotional health. Giga produces serotonin, dopamine, oxytocin, your cognitive health. No, kay inisya, gabulig man niya produce sa mga enzymes and hormones nga kinahanglan sang imo brain to function properly. Ang nami pagidi, it produces your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, and of course, ang ginatawag nga pag-usal sa mga bitamina mo. So, if you want to have a good health, no, sa imo regarding sa imo gut health, mag Clinica Spore Biotics ka na. Sa mga ano da bala, mga maglain ang chan for the longest time. May nagpabanyo, so wala man sila ginatawag nga diarrhea or what. Itilawin niyo ba lang Clinica Spore Biotics base pigaw na ang inyo gut health.
1: Mm-hmm. Correct. Ang madugang ko man, Sir Boy, ining extend food supplement for men, amun yung ginarekomendar, kuya. Labi na gid sa mga tatay, bla, or sa mga lulo, nga gusto pa nila yung mag-enjoy, Sir Boy, upod sa ilang misis, mag-extend food supplement for men. Nami sang blood flow. The moment nga manami ang blood flow, ang tanan nga mga nutrients, bla, Sir Boy, nutrients sa imo ginakaon ma-deliver sa tanan nga party sang imo nga lawas tungod sang maayo nga blood flow, Sir Boy. Dira nagaupod mo sa aton nga dugo ining mga vitamins kag minerals nga kinanglanon sang aton nga mga extremities, sa aton mga tuhod, sa aton lungs, sa aton nga heart kag sa iban pa. Manami man ni Sir Boy ining aton nga extend food supplement for men nagahatag maayo nga endurance sa aton personal physical performance, Boy. May arnis nga maka kag klabuwas ka nga believe, ha, to enhance the endurance of physical performance.
0: Nadala na ng physical performance in bed, no? So extend food supplement. Kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka makapamasahe adlaw-adlaw, no? Magpamasahe ka with, ha, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ka. Init nga ginahatag ni sa iyong mga tired muscles, mga kasukasuan mo, da, mga hangin-hangin mo, da, amat-amat na kwa amang ginamasahe ka ni Mrs. No? Yung mama ni girlfriend, kung si engineer pa. Ha? Ano pag yun, engineer? Ni best friend? Ano Habang ginamasahe ka sa DTX Liniment Oil, no, kampyon man ang aromatherapy, nga makwa mo di, it relaxes your brain, makes you sleep na, mas nami imo sleep kag kung gabyahi hilo ka, this is your constant companion dapat. DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet si Auntie Judith Zulueta.
1: Uh-huh.
0: Happy birthday, Auntie. No, happy birthday. May God bless you with good health and more blessings.
1: Wala kita da.
0: Auntie Judith Zulueta. Ha? pwede ka man to, may padangkalan ta karon.
1: Speaking sa dangkalan, sir boy, malayo-layo na. Pero dito ko sa una, gakaon sa restaurant ni Labla. Ining kwan, ining karni prita, about the best ganyan sa dangkalan.
0: So kung wala na ta-time, it's a Friday. Enjoy your weekend. Higin malipat mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold Eye Supplement, and of course, mag D3 Bio. Basta tangkaso, ubosip on kagilanat, mag D3 Bio. Ko si Boy Zalueta, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, sa weekend gini, dapat mag-take kita permission ng aton mga suplemento. Of course, in behalf ni Dr. Ramil Oy, salamat sang inyo imubulig permisa mga individual nga nagkinanglan sing bulig. Of course, aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, sa aton nga station manager, Rhodes Palma, ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Sampaio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DJX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Juice Benlot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo
7: blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Panahon na naman ang ubo,
4: sipon
3: at trangkaso.
4: Pero
3: huwag mag-alala
4: dahil andito na ang Mighty
3: Panlaban mo,
4: Mighty C,
3: na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
4: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
3: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
4: Mighty C,
3: the Mighty Power of C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C,
3: the Mighty Power of C.
9: K5 News FM.
10: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
11: Lang na?
12: Nga manaw, kabalo ka?
11: Kaapo si na.
12: To, Janubi?
11: Ang kinalain, may gukulatoy.
12: Ano?
11: Amo ang ido sa manggaranon, gakaon dog food or feds.
12: Ah.
11: Pero ang ido sa pigado, gakaon lang yung damog.
12: Wow! Ay, hindi, bagay na yung amoy-muya, Meg?
11: Mira, pagigili kinalain na.
12: Oo, ah.
11: Sige, Meg.
12: Amo ni Migo. Ang kinilain siyang ido siyang manggaranon kagpigado. Ang ido siyang manggaranon, gasok-sok da yapir. Pero ang ido siyang pigado, gapanaban da yapir.
11: Sakto! Sadya-sadya ino!
12: Wow!

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Boss Rocket. Paborgid ko sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang botse mo, Boy Ramon. Ako yak kung tragi ko sina. Dosobra ka na imo ya.
0: Boss, amugin ang proseso kung may ginareklamo.
1: Di ikaw, yaw. Kung ang asawa mo magreklamo sa imo, gusto mo man dahil ma-impeach ka?
0: Hindi ah. Mas gusto ko anay, boss, nga makapamahaw bago kasuan.
1: Amo gani, Boy Ramon. Hindi ka magdali-dali hambal nga ma-impeach na si Sara. Kay ginahiring pa na.
0: Pero Boss Rocket, ano gid ba lang maayo, ha?
1: Maayo pa nga mag-istorya tanay antes magbinaisay.
0: Di ako yung nadaan, boss. Kung mabatian kong balita, gaka-excited ko kung kapin pa nga kung ang balita, abla, boss. Kung manog-impeach na si Sara.
1: Ako ya, kung mabatian kong balita, ginatunan ko anay isang maayo antes magkuminto. Kay base ba lang kabalita, pabor, hindi gani anti-Duterte.
0: Basta, kuya, boss, do pabor ni kuya sang balita kung manog-impeach na si Sara.
1: Bawo ikaw, yung Blaboy Ramon, ikaw ya, do kada adlaw bala, do may ara kagidya balita kag opinion kontra kay Vice President Sara, no?
0: Ah, basta ako pro-impeachment.
1: Kaga ako anti-impeachment.
0: Ito mga kung nanay kita busaw.
1: Ay, hindi ah. Tapos ang istorya ta. Mga pilang ta, hindi ta mag-away sa politika.
0: Sakto, git, boss. Kaya ang politika, matapos na. Pero ang libre mong kape ay hindi dapat madula.
1: Ah, nanam mo lang ginagaling tuyo mo sa kon.
0: Ah, dala na datanan ah. Kagahadlo ko si mo, boss, magkontra. Kapin pa sa politika, basi bla mauna pa ko impit sa balay mo, sang sakay Vice President Sara.
1: Nan, sadya-sadya ina ho.

Ba, wala giniya klaro si Bungkulong ag si Pastor? Daw wala mga tupa ang ila giniistoryahan. Haya ba? Hamak mo yang himuon pa yan ni Bungkulong ang simbahan nga tululugan. Kag si Pastor ya, himuon niya pa manog patulog. Ay aba. Bawa abilidaran gid sila nga duha. Pareho gid sila nga may abilidad. Si Pastor ang iabilidad parte sa kaluwasan. Pero kung sa tabon siya ni Bungkulong, hindi isa permi kaluwas. Ay aba. Man baskog pag niya nga daan si Bungkulong mong. Damo lang niya may napinsaran niya. Ang hindi niya mapinsaran sang normal nga tao, may imo yan ha. May gahom na siya nga daan niya gapamanday kagapanilhig alas dos ang kagahon. May style pa na siya gani yung bilog ng gabi. Mang labas siya mo. Kay tindi man siya katulog mo. Man mahilig nga daan magtunaw-tunaw sang bato kag magpailig-ilig man si Bungkulong mo. Bawo Bungkulong, sobra ka pa kay Superman. Sadya-sadya ino. Why?

0: o ang basunod nga tiwa Santa Ibus man rimulta?
1: Si Peter Cayetano. Siya kay siyang pinakagahod sa Senado. Siya ang nagakontra sa aton panggobyerno.
0: Pwes! Pagitae siya buho ah.
1: May nakita na ko sa iyang buho.
0: Sa diin nga buho?
1: Buho iya sa ilong.
0: Agoy! Ano?
1: Apati ka na, Mr. President. May nakita na ko sa iyang pwede ta i-isyo.
0: Hindi na pagpadugaya pa. Pabalaan ako na yun ah.
1: Ang pwede ta i-isyo siyang gingamit niya kaldero sang pag-SEA Games ang 2019.
0: Ha! Kaldero as in ang ginatigangan ha?
1: Oo, Mr. President. Ang dako nga kata na kaldero pag-SEA Games bla?
0: Ay, gali. O, tigin ano to nilang dako nga kaldero? Gintigangan?
1: Ah, ginlutoan linaga nga baboy ah.
0: Namit eh. Amo na to, ah?
1: Ang buot ko silingon, Mr. President. Ato balang gingamit nga sindihan nga daw torch bala. Ah. Amo to kadako ng kaldero.
0: Agoy! Ay, galing ka?
1: Ah, kamahal to sang bakalya sang kaldero.
0: Ha?
1: Sobra to mga 90 milyon.
0: Ha? O animal. Aho kaldero, sobra gid 90 milyon?
1: Amo na ang buho ta sa iya, Mr. President.
0: Kada mo na kaldero, pwede ka man lang gani ka-order sa chapi na bla? Hindi gani sa mixed clad, ha?
1: Kundira sila mag-order. Hindi sila kaganit, Mr. President.
0: Ay, sa bagay, no? Kung kita sa posisyon nila sa una, amo manahimuunta.
1: At sadya-sadyain, no?

0: Sforbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sforbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sforbiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sforbiotics ka! Clinica Sforbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sforbiotics! Sa Sforbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Sforbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Jaguar, ma-discharge na ko subong.
1: Ano, boss?
0: Makapauli na gid kuya.
1: Boss, mapuli ka na. Tisinod na lang ako kay istorya, Driman.
0: Aha. Istorya ang kaugalingon mo. Ikaw na lang anay lingaw sa kaugalingon mo, ha?
1: Ay, hindi pwede. Mapuli ko yung sa'yo mo, boss.
0: Eh? Ha? Paano ka makaupon kay wala ka pagani gin-discharge? Kay dako pagid ang bill mo diri, ang balayran mo?
1: Simple lang na, boss, ah. Mahamba lang ko sa nurse nga assistant mo ko.
0: Oh, hawa, hawa.
1: Hindi pwede, boss, ka mag-isahanon ko di, ha? Kasi mabuang ko di.
0: Ah, maayo ba na gani? Kay para kon magbuang ka, tanan mo nga problema, dula na. Diri ka na lang, ah. Hulata na lang, ah, magbuang ka, ha?
1: Boss, maluoy ka man sa ako na ay.
0: Oh, ari na lang, oh. Diri ka lang kay mauna lang kugwa. Una kugwa diri sa ospital. Kay mataya ko sang loto. Pagabuyo lang, ah, magdaog ako. Kay kung magdaog ako, balikan ta ka kagbayran ang bill mo para makagwa ka.
1: Boss, doh, kabudlay sina ba?
0: Kag nga aman.
1: Mas dako pang tsansa mo nga. Maigo ka sang kilat, sa makaigo ka sa luto, ya.
0: Wah, sadya-sadya ino.

0: Mads Kayot.
1: Ano naman, Mads?
0: Mads, Mads Kayot.
1: Dali, dire bala ah.
0: Mads, ano Mads? Dahil daw, kaseryoso gidaw.
1: Nakita ko nga ang lista sang utang mo sa karinderya ko.
0: Ano, Mads?
1: Abi ko, notebook sang grade 1? Listahan ko gali isang imo kautangan?
0: Ay, gamay lang naman, Mads.
1: Ay, gamay? Nga apat ni ka-page ang lista mo di.
0: Permi man ko di gabakal, Mads.
1: Oo man, permi ka di gabakal. Pero laban gidya ang utang sang sabakal. Magbakal ka isa ka bes, mautang ka tag lima ka beses.
0: Mads, sa katapusan ko lang nabayaran?
1: Ano nga katapusan, Mads? Katapusan sang kalibutan?
0: sa sweldo ko na lang, Mads.
1: Paano ka makasweldo kay wala ka man obra?
0: Ay, amo na gani, Mads. Bayran talang ka. Kung makaobra na ko, nga may sweldo ko. Kag kung may sweldo na ko, may inugbayad na ko sa imo. O ba? Ano si mo, Mads?
1: Wala gid klaro ang bayran na ita, Mads.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Aba, sadiin ka maghalin, Dad? Kag nga nakapurma kay daw?
1: Eh, naglibot-libot ako agod nga. Agod nga if ever nga magkagawad nako. Makita ko kundiin ang akon priority butangan project.
0: Oh, yeah. Grabe, Dad ba?
1: Eh, kaga naman, Jupiter, gagrabe aw.
0: Ang iba niya, Dad? Gapaminsa ranay kung paano makuha sang dako nga buto sa eleksyon. Ikaw ya, project na gidya dayon?
1: Man, no need to worry naman, B. Kiti, wala naman kusang kaperdihan daog na ko eh.
0: Kangaaman da daw?
1: Money talks.
0: Ano, Dan?
1: Tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amuna nga wala kuya ga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon formalidad na lang na iya.
0: Tuod ka, Daddy?
1: Oo, naisip ko na kon pilang mabuto sa akon.
0: Paano na, Daddy, man?
1: Pagi sa sorbet ni Bong Sansaw.
0: Basi Sansaw na yung sorbet, Dad?
1: Suno sa sorbet ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kag ako gid ko nang number one nga kagawad.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Madalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
9: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Gadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM.
11: Mga abyan, sunda pagi ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kakampyo ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
0: K5 News FM.

0: Sporbiotics na! Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
13: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
18: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mahal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
7: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May

0: Raman pili ng medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Reina Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may araman sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Okay, class? Ang aton subo nga subject, amo ang English!
2: Yes, ma'am!
1: Oh, Juan!
3: Yes, ma'am!
1: Ano sa English ang... Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Kwan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey! Hi! Galingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya, may ketones. Mm. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatindot sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito ni sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Mm. Ginasilhig na ni D3 Bio through ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
8: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Uh-huh. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase niya 3 times than the original.
7: Correct.
8: Gabugat ang kuan.
7: Gabugat ang gatas.
8: Ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
7: kung,
8: acid. Kung naka D3 Bio.
7: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
8: Sang D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
9: Kay kung wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
8: Diba ang MCT, muunday na siya source of energy. Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma'am sana, ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. Ano? Para anytime ga magamit na yun.
10: Mapus lang sa bata na yun.
9: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
5: D3 Bio!
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mamakal, sumagmuti
8: ka. Ako, ma-D3 Bio ko, kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amoning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, sir boy.
7: Correct.
8: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kag iban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio. para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio. So, mo na.
9: You have all the reasons ka mag-shift, no?
8: Correct.
9: Mag-upgrade ka, kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
8: Siyempre.
9: Dito
8: ka. Pares bilang sa cellphone, kung outdated ay mong cellphone, ti... Namigid niya bago ya.
2: Dito ko naman sa bago. D3
10: Bio. Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
14: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhan.
15: Masi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
15: nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: garantisado.
15: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
16: DTX 500 Mighty C
15: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra alito gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C
14: mabaka nga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Marcy apasok na guys star sa Club City Carmel ako ginaubo pag sip on das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kay na dula ako nga naubo pag sip on.
19: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
14: Mamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
4: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahilig ito ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
24: Nestor! Ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
14: DTX 500.
29: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
4: Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Babakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: Radio
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga banwa, mayong aga syudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa aton sini nga programa. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Welcome, welcome sa aton sini nga kauturan diri sa bilog nga syudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Sa bilog nga Western Visayas kag sumuman sa bugos nga pungsod Pilipinas. Nagapamati kamo diri sa kampyon nga waragwagan ang K5 News FM.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Kamusta nga aton sini nga mga ka-K5 nga nagapamati karon diri sa aton sini nga pagpangalagad? Mahangin kag malamig ang panahon. Ano ang manami kung malamig ang panahon? Abi sa aton sini mga ka-K5. Kung gusto nyo pakton, well, pwede nyo man ipadala diri sa aton sining official Facebook page para mabasa naton mga ka-K5. Anong manami kung malamig ang panahon? Welcome sa 11 Mbps, mga balita at public service. Sa karon nga adlaw sang Biyernes pit sa 24 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Thanks God, it's Friday. Sa gihapon sa kinangdan ini ang inyo alaga ng inyo anchor man sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Kamusta ang 47 ka mga kabaranggayan sa siyudad sa Rojas? Nami magkaon halo-halo. From Lola Daisy, nga nagalantaw gid subong sa aton sini nga programa. Also gusto magpa-shoutout. Magpadala na diri sang inyo sini nga gusto ipa-shoutout sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa radio, sa liliswan, sa inyo sining mga radio, mga abyan, mga ka-K5, kita mabatian 100.9 sa 100.9 MHz. Kag sumuan sa aton sining mga kauturan, sa aton mga ka-K5, na gusto maglantaw, kag makita ng aton sining live, follow lang, like and share, K5 News FM Rojas, like and share mga ka-K5, kagsuman sa K5 NFM Rojas Digital. Sige na, umpisa inyo na pagpadala sa inyo sining mga gusto ipa-shout out. Pero para lang sa akon ha, sa akon, kagkabay para man sa inyo, kag pwede man kamo karon makapadala sa inyo sininga mga mensahe. Pareho sining malamig ang panahon diri sa aton karon nga lugar. Ang manami subong at tiyempo, mag DTX Coffee Mix. Nan. Amo na yung manami subong at tiyempo. Mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Sa aton sining mga ka-K5 nga gusto mag-inom sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Kay malimpyuhan gid ang inyo sining lawas. Malamig man o mainit, wala kontra chimpo ang DTX Coffee Mix. Bangod sa healthy nga kape, dako gid ang mabulig sa inyo sining ikaayong lawas. So, now na, magkape na ta, DTX Coffee Mix, mga ka-K5!

Malamo gid nga salamat sa pagtutok kay Nini Daisy all the way from din kanini sa Florida, USA.

0: mga ka-K5, ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita, topiko diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Ano ang mga mainit nga mga topiko? Apisar nga malamig ang tsimpo, pero painiton kamo sang 11 Mbps sang K5 News FM Rojas. Painiton kamo sang pila ka mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad. Magadulong kita sa mga kampyon nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Kag karon sa mga headlines. KTB Bar sa Pontevedra, Capiz, lugar nga naluthangan patay si Police Captain Ampuyos, madugay na nga ginarekomendar nga ipasara. Actually mga ka-K5, na istorya tagid ang tag-iya mismo sang duta. Ang tag-iya sang duta dira sa nanambitan nga KTB Bar, ang renta ang nagagin parentahan nila nga kuntani isa ka gravel and sand, pero ginubrahan sang restaurant. Wala man natani problema kung restaurant kaysang unang ginabaligya da kanding nga luto, mga itik nga adobo, native nga manok. Yan isang kilala ko. Pero nakibot ang tag-iya sining duta nga sa ulihi kuno na convert into KTB Bar. Ining kandingan nga restaurant. So na convert sa KTB Bar, but silingon may nagakanta-kanta, may nagainom. May adlang kon may nagakanta-kanta kang nagainom. Di ko may gina-display pa da karon kanding nga may bangs. Lain niya nga kanding ang naka-display dira sa ulihi. Kanding na nga may bangs. Madugay na tani ginarekomendar sang tag-iya sang duta nga giipasara inang KTB Bar dira. Apang tido wala man kuno naging sapak ang ila sini nga rekomendasyon. Kantis pa man natabo ining insidente mga ka-K5. Sus, nagilinaway dang mga mag-asawa perme mo. Kada tapos tapas ang tubo, kada tapos pa ani, manglimpyo ka to abi sa kampo. Ipila malang ganaron mo kung nagalimpyo ka sa kampo. Imbis bakal mo pa sudan, ibakal mo pa bugas para sa imo pamilya, ginahapit na lang dira sa kandingan KTB Bar. Di mag-inom-inom dayon, magkulo-kanta. Di alaway yun, ina. Kabalo naman kamo sa mag-asawa pag kinulang ang imo hinatag, kagway na kanon, kagunod ang talagbasan sa inyo nga panimalay. Sigurado ko alaway yun, gina. Di mo nang nagakatabo, da. Kabalo kamo dira sa may barangay binuntukan, lapad na dang umahan, lapad na daang tubuhan. Kung halos mga kautura naton, mga nagasululo dira, pagka nalang nagainom-inom, ay what pa na, tani, hatag mo to sa imo asawa, at bakal mo sudan sa imo bata. Imbis ng bakal nila sa ilang pangabuyanan, ginainom na lang da, kaya may nakadisplay nga kanding nga may bangs mo. Iway man tugin sa pack. Matani, ipasara na lao, hindi na pag-i-convert ina into KTB Bar. Ano mo ng background sinada? Sa pihak o kon angot sa sininga balita, mga ka-K5, Police Captain Rian Ampuyos, yara na ginahaya sa ilang puloyan. Sindala na ang bangkay ni Police Captain na Ampuyos sa Ilas ining Puloy-an. Kagsaliwat kita ang nagasaludo sa hugod sa serbisyo nga ginahatag ni Police Captain Rian Ampuyos sa mga pumuluyo. Kag kita nagasimpatiya man sa kalisod nga ginabatsyag sang pamilya. Angot sa mga balita, William Duke Campo nga isa sa mga suspetsado sa paglutang patay kay Police Captain Ampuyos iyara sa gihapon sa ospital. Mga ka-K5 ginapahayag diri sa Pontevedra PNP nga nagpakig-angot kuntani ang hepe sa Pontevedra PNP sa doktor nga nagatipan sa kay William Duke Campo. Kay man nakastiguhan ini si William Joe Campo pagin pahayag nga indi ni siya amo nagtiro sa kay Police Captain Ampuyos. So ginadala sa ospital, ginapamangkot karon ang pinaka latest medical bulletin sining nanabitan nga suspetsado kon pwede na siya maka-discharge sa ospital. O pwede na siya mapagwa sa ospital. Kagdalon dito sa Pontevedra Police Station. Agod dito na ni siya guri butang sa prisuhan. Pero at this broadcast time, mga ka-K5, ari pa ini siya sa ospital gapon. Dugang ang mga balita diri sa ato sila nga pagpangalagad kang mga topiko. Balita Nasyonal. State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. pagahimulsuhan sa Hulyo 27, tuig 2026. Amuning natalana nga Sona ni BBM ni President Bongbong Marcos Jr. Well, standby ka mo mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad kung ano ang pulso sang publiko. Sa aton sining karon nga porsyon pulso publiko, K5 pulso publiko diri sa aton sining pagpangalagad. Ibalon ta kung ano ang sentimento sang mga pumuluyo diri sa siyudad sa Rojas. Kalimana ni sa 27, kalimana ni nga State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ulat ng Pangulo o kon magapahayag naman siya, magabida naman siya kung ano ang na-accomplish, ano na ang binuhatan sang presidente sang pungsod Pilipinas. Lantawon ta kung anong mga kampiyon nga nahimuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Satisfied ba lang ang mga kauturan naton, mga ka-K5 naton sa performance kag sumuman sa gina-implementar nga programa, proyekto sa aton sininga presidente? Well, let's find out mga ka-K5 diri sa aton sininga pagpangalagad. Kumporme ka mo, mga ka-K5. Abe, betis tingan tabi ang inyong pulso. Imulsuhan tabi. Magluwas sa interview sa aton sininga mga K5 reporter. Pwede man kita di ka pahimulso sa aton sininga. Sa aton sininga pagpangalagad. Padala nyo lang sa aton sininga official Facebook page. Kaya ba sa unta na kung anong pulso nyo? Sa gusto pagid nga maghatag sang ila reaksyon kag hindi lang ini mga ka-K5 kay may mga cause oriented group, mga grupo nga gusto magpatigayon sang rally dungan sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. satisfied bala ka mo mga ka-K5 ang pag-implementar sang programa sang gobyerno nato national kontra korupsyon? Ano na natabo sa flood control anomaly? Ang kontrobersiya sa flood control project? Flood control scandal? Ano na ang natabo sini? Ginumpisahan ini sang presidente kay siya ginag-expose sini. Pwede na kita kutob. How far are we sa sining isyo mga kakayfan? Diin na kutob ang isyo sang flood control project. Dugang pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Publiko kalabanan kontento na sa nahimuan sang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Programa nga makabulig sa pigado ginalauman nga tutukan sa State of the Nation Address 2026. Kini kag iban pa nga mga balita kag mga kampyon nga mga reports ang aton sining mga K5 reporter aton panumbalikan diri sa aton sining nga pagpangalagad pagkaligad sang importante nga mga commercial. Can you stand by?
2: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
3: Ako si Richard.

0: Parehas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imong ninom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
10: Extend Food Superman.
16: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
10: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
23: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Ray.

0: Pharmacy?
1: Brain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo? Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 37 minutos na kaligad sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga nagapa-shout out dira, watching live si Lindon Hano. Thank you, Gid, Lindo Hano. Lola Daisy, kaon halo-halo. Amo na yung rekomendasyon kung anong manami, kung malamig ang chimpo. From Dolores Abilarde, good morning, Sir Alan. Pakitamya man sang happy birthday sa amon bata nga si Rudolph C. Abilarde. Mayong udto ka K5 Alan from Rodolfo Ibanghilio Jr. Mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you gid so much Ma'am Elsie. Ginapa shout out Tessie Blances sang Balatukan Panitan Capiz from Elsie Acuña. Sinalin Finiquito Tabigin na katutok man diri sa aton sininga pagpangalagad. Ngayong udto Sir Darren nagapamati nga mi sa Tambak Kulasi. Si Lisa Barrientos. Ari ah, naga yum-yum di si K5 Darren. Mayong udto Sir Alan kag mga ka K5 from Bern Zion. Gerson Larissa, mayong udto sir, mayong udto man Gerson. Kamusta? From Maria Glenda de la Cruz, watching live from Libas, Rojas City. Kamusta ang mga taga Libas? Naka-standby na ang report sa aton sinima K5 reporter kag mga balita. Pero antes ina ining balita ang buylog nga ginadulong sinyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka K5 kon kamo bala nagahina ang inyo sininga immune system. Masami kamo ginalagnat o kon ginatrangkaso. Ginasipon. Dulot sining malamig nga panahon. Hindi nyo na pagpabay hindi na pagpadugaya. Mag-inom na kamo kag magtumar sang Mighty C, the immunity booster. Alkaline based nga Mighty C mga ka K5. Makabulig dinhi sa inyo sini nga lawas. Kapin pa ko nag-amat-amat na hina ang inyo sini nga immune system. As in adlaw-adlaw gid dapat nga mag-inom sang Mighty C. Pagsumuman sa aton nga mga ka K5, kung gusto nyo mang proteksyonan ang inyo sini ikaayong lawas, kung gusto nyo makuha, maproteksyonan, madula ang komplikasyon sa inyo sini nga lawas mga ka K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Ining superior nga antioxidant para sa aton sinima ka K5. Ang blood sugar level sa inyo sininga lawas. Ang blood pressure. Amuni sila permi mga ka K5. Ang nagadala komplikasyon sa aton sininga lawas. Kagamat-amat kita nga magahina. Kay man hindi protektado ang aton sininga lawas mga ka K5. So ining suplementong DTX 500 na the superior antioxidant dako gining mabulig sa lawas sa aton sininga ka K5. Sa aton nga mga kauturan para malikawan naton protektado kita. Mapahagan-hagan ang kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas mga ka K5. Kinahanglan naton ang suplemento nga may antiviral specialist. maggamit, mag-inom, magtomar sang D3 Bio. Ang klinika D3 Bio maka K5 ang may components sang virgin coconut oil nga makakuha, makabuligid hatag proteksyon sa inyo siningalawas. Labi na gid kon may mga kagaw ang aton siningalawas. Kaya manti antiviral ini siya nga suplemento. Kag hindi gid mabudlay imnon man soft gel siya mga ka K5. So ano pang ginahulat nyo mga ka K5? Sa aton nga mga kauturan, mag-invest kita sa suplemento nga makahatag proteksyon sa lawas ng tao. Mighty C, the immunity booster, DTX 500, kagang klinika D3 Bio, the power trio supplement, produkto ni Doc Ramil Oy, inik tanan makita kag sarang ninyo mabakal ng malapit nga butika sa inyo sininga lugar, kag available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa Roja City, McKinley Street, Roja City. Tatubang lang sang PLDT. Mga ka K5, diri na kita karon sa paghatag sang update. Naunta ni Danaya, kay manda mo sinigabantay sining pagapatigay yunon nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. sa Lunes nga adlaw. Ano ang preparasyon karon sang Malacañang? Ano ang matabo kag ginaexpektar naton? Antes pa man ang State of the Nation Address, kay man ang mga senador, mga congressman preparado man ini, no? Kung isa makita talaga ni Arap Ada pati ila mga first lady o kon mga asawa sa mga senador, sa mga congressman, kag iban pagid nga mga dinapit nga bisita. Patpaton naton upod sa aton sininga K5 reporter sa sininga mga tinion sa kay ka K5 Darren Henson sa line number 2. Ka K5 Darren, kamusta? Anong matabo? Antes pa man ang State of the Nation Address sa line number 2. Ka K5 Darren, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, K5 Alan. Okay, no, yes, ka-K5 Alan, no, tatlo na lang kadlaw kag ginapaabot na to, no, magadulong sang State of the Nation Address, ikalimang State of the Nation Address, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Lunes ini, hiwaton, Hulyo 27, kag siyempre, no, na kada tuig, may aragid sang State of the Nation Address ang Presidente. Sa iya sininga mangin speech, ginalauman diri nga ti i-report niya ang mga sitwasyon, no, anong present karon nga sitwasyon sa aton sininga pungsod, mga nahimo sa iya sininga administrasyon kag mga plano kag prioridad para naman sa mga masunod nga tuig, tikay duha na lang ka tuig, no, ang nabilin sa termino ni President Bongbong Marcos Jr. Kung aton basihan sa Section 23, Article 6, o kung Article 6 ang 1987 Constitution, kinanglan nga ti magatubang ginang aton sininga presidente sa Kongreso sa pagbukas ang regular session. Samtang, gintalana naman sa Section 15, Article 6, nga ginapatigayon ang State of the Nation Address, no, ika-apat nga Lunes sang Hulyo. Ka-K5 Alan.
0: Amunang bases, no?
2: Yes.
0: Amunang bases sa amunang zona.
2: Bases, no, okay. Sa aton sininga, akon sang zona, sang presidente. Mm-hmm. Kag nasiling na naton gani, no, kinang langgid nga ti may ara sang State of the Nation Address ang presidente para mahibaluan sang pumuluyo, ano nang sitwasyon sang aton sininga pungsod, pakag ano bala ang mga hinimuan, no, kon accomplishments sang gobyerno, kag iplastar ang mga panibag-o naman nga plano o kon mga layi, no, nga kinanglan update man sa mga layi. Ano bala ang oras sang State of the Nation Address sang aton sininga presidente? Pareho sang nagligan nga tuig kakipay balan ginalauman nga timagampisa ang sona alas 4 sang hapon kag magadugay ini sang isa tubtob duha ka oras sa diin balahiwaton no ang sona.
0: So amo ginang procedure permit standard 1.5 hours.
2: 1.5 hours.
0: Okay. Oh. Amo nating alas na kung gisa kay K5 dunya dugay dugay haw ng alawig lawig. Actually amo gimana eh kalawig sang damo na patpato ng presidente. Okay, sige, proceed.
2: Yes, insakto kag yad ka K5 balan kag sa mga masamig gid yati naga standby sa sona kung sino man dira yang presidente iban aware na sini no ngati sobra gina isa ka oras. Kisa galabot isa kag tunga tob-tob duha ka oras sa K5 balan sa diin balahiwato no ang sona sa ngaton sini nga presidente sa batasang pambansa complex sa Quezon City nga amo man no ang lugar no sa ngaton sini nga manubo nga panalgan sang Congress naton ka K5 alan.
0: So batasang pambansa complex ina amo ina ang ginapamtangan o kundra nagahiwat sesyon ang aton nga lower house or mga congressman.
2: Okay. Yes. Sino ba lang lauman no ginalauman nga magatambong lakip diri usually no nga ginalauman gid nga magatambong syempre una na diri ang mga kongresista no mga congressman naton mga senador mga opisyal sang aton sini nga gobyerno mga miyembro sang diplomatic corps kag iban pa nga mga special nga mga bisita no iban dira ti may mga foreign observers ina no ka K5 alan
0: mga diplomats
2: yes
0: no?
2: Mga diplomats
0: mga ambassador ambot ko ng ambassador sang China imbitaron ni PBBM
2: amo lang na ang way pa naton mahibaluan no ka K5 alan kon imbitaron ini o kon magatambong man ini no kon basi posible man kay ti based man sa mga initial naton nga impormasyon nga nakuha sa national scene do nagstoryana iman to gani no si PBBM
0: kani
2: sa concern bala to sa ayong insyol bala to mga may mga incidents naman to kag sa mga sa mga animated video to bala ka K5 al so natawa na naton
0: ginabuli na lang ta sa China
2: ginapaanggid no sa amo o ti nga nakahatagid no sang reaction man sa pila naton ka makauturan
0: wapo yang Pinoy eh kumparar mo sa
2: oy ara ginaya diri na di mapamatud-an sa mga personnel di sa K5 okay anyway no ka K5 alan syempre kay balo na kita ti kalabanan nagatambong gid ang vice presidente ang vice president sa sona tandaan naton ti sang sona to ni sang si former president Duterte pa no ara si vice president Lenny Robredo hindi lang naton matandaan last year kung ara si vice president Sara no sa sona ni PBBM pero subong wala pa sang confirmation sa kampo ni vice president Sara Duterte kung magatambong siya subong atuig bangod sa nagapadayon pa no ang iya sini nga bangod man sa nagapadayon niya nga impeachment trial kag daw may ara ni siya nga foreign trip no kag K5 alan.
0: Pero for sure ginaimbitar giniya.
2: Yes.
0: Galing kay mati ara na iya sa vice president kung makadto siya.
2: Makadto siya no kag depende man na sa relasyon no sang pangulo kag sang ikaduha nga pangulo kag K5 alan ti hindi naman manigar sa ato na nagakatabo subong nga daw may ara gid no sang pag-abot no sa political ano nila bala nga duwa. So lang tawon tagaling. Kag sino ang kay may ara gina nga mga filmmaker bla nga naga-direktor sa sona sang presidente ka K5 alan kag amaga direct diri amo si direct Paul Soriano nga sang sadto ginpamtang man siya nga presidential adviser on creative communications
0: ining si director Paul Soriano amo ni siyang bana ni kwan ni
2: Tony
0: Gonzaga
2: yes insakto ka K5 bala no bana ni Tony Gonzaga nga ti
0: nga director man ni siya sang pelikula
2: siya man ni ang doara sa mga ano bala naga-direct man sa mga campaign period ni PBBM kag sang unit team no before pa man ang 2022 elections ka K5 alan
0: okay
2: kag ang ini nga sona syempre ang magadumala gid diri amo ang in-house director sang state-run radio television Malacañang o kon ining RTVM kag may ara balasang red carpet na muning pamangkot. Subong liwat naman nga wala sang red carpet sa zona. Away man gina ano diri no, wala man gina lauman nga maga suksok mm-hmm. sang mahaba nga mga gown ang mga bisita.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ginpahayag no ni House of Representatives Secretary General Cheloy Garafiel nga ginaganyat ang mga bisita nga ti simple lang gid ka K5 alan mm-hmm. apang siyempre ang formal man nga panapton nga ti nagakabagay sa okasyon.
0: Ini traditional red carpet kay man mo ning controversial perme mo. Mm. Ano ni kwaon ini subong nga zona ni PBBM?
2: Yes, wala ni siya. Sa last year do wala man ka K5 alan eh.
0: Okay. Oo,
2: kag do simple lang no mga simple barong. Lang.
0: Okay,
2: Tagalog
0: red carpet nagasimbolo ini sang kagarbo.
2: Garbo, no? Yes.
0: No. Manti ginalatagan kada red carpet mo, no?
2: Do mga Hollywood bala.
0: Oh, mga Hollywood ipasyada sa lagyan mo pag sulod yon sang mga magarbo nga gown barong do nadudula na ang essence sang zona no but instead
2: yes.
0: do may gown competition kag barong competition
2: oh, no? Para lang sa mga nobla sa mga
0: elite
2: o mga elite no? Mga kut sa mga iba na pungsod ba mga royal family bala ka T5 al
0: sige pa kamaayo na lang sang PSG or stop sang Malacañang labhanda na itong carpet guro no. Ano pa labhanda na ng carpet kada dugay na naway palabhanda?
2: Amo gani no basi man pero siguro bilang respeto man sa sitwasyon sang aton sini nga pungsod ka K5 ala no subong kay ti daw kaangay nga amo na gabudlay ganing sitwasyon subong kay nagamahal mga balaklod mga gatong tapos magarbo pagid no ang zona
0: mahal ang bugas
2: mahal bugas oh,
0: mahal
2: gatas
0: gasolina, mahal gatas no na kisa gani daw na lang alang kana kung kisa magpakasal kay man daw
2: nagaka-delay oh nagaka-delay kay
0: ay sorry
2: kay do tanan mahal na lang so mo na kaki-5 balan at kido lang alang at simpo damo pakita katani isang patpaton ambot ko may kay gayunan pakita sa aton sini nga pagbalik pero amo na
0: sa aton nga pagpanumbalik dugangan ta lang kay may ara man kita pulso pulsuhan ta man kon anong ginexpektar sa aton nga mga pumuluyo para sa State of the Nation address sa aton sa
2: okay.
0: mga presidente.
2: Sige ang dugang na lang no may kang tanan sa mga inflow sa State of the Nation address sa Lunes. Abantayan lang diri sa mga news sa mga masunod no nga News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas. Gikan sa K5 News Center ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Madamo nga salamat kay K5 Darren Henson. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
1: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids, no? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
6: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500 tapos ginapari san din ana to mighty sea or pure sea. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kagini ang water soluble.
7: Wow.
6: Perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
7: Water soluble man.
5: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm.
6: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
5: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang cancer sa panit.
6: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
5: Mahusto.
6: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C, agud malikawan ang cancer.
5: Cancer.
6: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
5: Gusto
6: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
5: Pasilong pa, no?
6: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
5: Kabulan sa adlaw?
6: Oo. Oo, diba?
7: Pagkatambok siya.
6: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga.
7: Kasiri.
6: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sa init sa iya.
5: Gusto.
6: Oo, diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
5: sa panit niya gid mismo, no.
1: TTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oh.
4: Ya pila na man sugar nimo ron?
3: 126 na lang taong kalu is Ginoo.
1: DTX 500. DTX 500.
6: Nantawa, Sir GP, kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal.
5: Oh.
6: Ang asukal ang amutong unod.
5: Oo. Oh.
6: Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
5: Oh.
6: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
5: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
6: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
5: Nga nagaprotekta sa tubo.
6: Yes, so sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
5: Sa 14 lang, ano?
6: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
5: Oo, gusto.
6: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
5: And the brain. Gusto.
6: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. News FM. DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. Araw-araw.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Isang daang pulis mula Santiago City padadala sa Manila para sa ikalimang sona ni PBBM. Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa at tulong sa Palawan. Baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Baywanga dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. Ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyte National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan, motibo na is lamang masuspindi ang klase. Bata patay matapos masagasaan ng bus sa Negros Occidental. Tatlong katao sugatan matapos mahulog sa isang truck sa Iloga. Ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Armas at mga bala nakuha sa bayan ng isang drug den na surrendery sa Aklana. At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 100 pulis mula Santiago City ipadadala sa Manila para sa 5th SONA ni PBBM. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Ang Santiago City Police Office o SCPO mula sa iba't ibang unit nito patungong lungsod ng Maynila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nalalapit na 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Isinagawa na ngayong Biyernes ang accounting at inspeksyon sa mga ipapadalang tauhan at kanilang mga kagamitan sa pangunguna ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Masiste Extor Serrano. Nakatakda namang lumuwas ang nasabing contingent ngayong darating na weekend pagkatapos isagawa ang opisyal na send-off ceremony. Samantala, nananatili namang nakatutok ang SCPO sa pagpapadala ng mga situational report kaugnay ng epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan ng Isabela habang naghihintay ng opisyal na kautusan mula sa PNP headquarters kung magtataas ito ng alert level.
10: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng GTX 500. Ang superior antioxidant food supplement. Ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Bewang dahil sa malakas sa pag-ulan na dala ng bagyong Quiapo. Balita hatid sa atin, Nega K5 Family, Paranog.
11: Umabot hanggang Baywang ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Barangay Caridad at Kalala sa Hamtik na dala ng bagyong Quiapo na mas pinalakas pa ng habagat. Sa parem ng K5 News FM kay Mr. Rafael Magbanwa, MDRRM Officer ng Hamtik, kanyang ipinahayag na dahil ito sa maliit na outlet na nilalabasan ng tubig galing sa Barangay EBJ ng nasabing bayan. Dahil dito temporaryong hindi madaanan ang National Highway ng dalawang barangay dahil sa malailog na tubig kung saan isang Ceres bus rin ang tumagilid matapos mag-overshoot alas 4:30 kanina ang madaling araw. Dahil dito, may naka-standby na fiber boat at counter truck ang MDRRMO Hamtik upang masakyan ng mga commuter papunta sa kanilang opisina. Maliban dito, may mga barangay rin na naka-record ng pag-landslide katulad sa Sitio Asyenda sa Barangay Asluman, Sitio Alayon sa Dakalan, Barangay Ingwan Batangan at sa Barangay Apdon at temporaryong hindi madaanan. Patuloy naman ang cleaning operation ng MDRRMO Hamtik para mapabilis ang pag-alis ng lupa at madaanan ang nasabing mga daan. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: At Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa tulong sa Palawan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
12: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mga infrastruktura, pondo at tulong pinansyal sa lalawigan ng Palawan upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga lokal na komunidad sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aburlan kahapon ng umaga. Ayon sa punong ehekutibo, ang proyektong may pondong 886.12 million pesos ay maghahatid ng sapat na supply ng tubig sa 1,072 hektaryang sakahan kung saan 425 magsasaka ang direktang makikinabang. Nagpatuloy naman ang aktibidad ng Pangulo sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kasabay nito, nag-abot din ng pamahalaang nasyonal na mga kagamitan sa mga piling barangay upang mapaunlad ang kalidad ng serbisyo at pampublikong pasilidad ng mga komunidad. Kasunod nito, kinumpirma rin ni ABC President Kapitan Ladi Himang na opisyal nang natanggap ng 66 na barangay sa lungsod ang tig 200,000 pesos na pondo mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag pa na opisyal, ang kalahati ng nasabing pondo na 100,000 pesos ay ilalaan para sa scholarship ng 5 piling graduating senior high school students sa bawat barangay. Ang natitira naman na 100,000 pesos ay ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay upang mas maging maayos ang paglilingkod sa mga mamamayan. Ipinaabot naman ni Kapitan Himang ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at umaasa sila na magpapatuloy ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan upang mas marami pang barangay at mamamayan sa buong lalawigan ang makinabang. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: C Network News. Gayun din ilang mga barangay sa Iloilo City, binaha, face-to-face classes suspendido. Balita hatid sa atin, Nega K5, Kim Caluyo.
13: Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ng Iloilo dahil sa malakas na ulan at mga pagbaha dala ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat Hulyo 24. Binaha ang palibot ng La Paz Plaza at Market kung saan may mga motoristang naaberya. Baha rin ang ilang area sa Haro, kabilang na ang Kalubihan, Alta Chera Village, Balabago at iba pa. Patuloy sa ngayon ang pag-iikot ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at nag-abiso sa mga residente na maging alerto at mag-evacuate kung kinakailangan. Baha rin ang ilang area sa distrito ng Mandurriao, City Proper, Molo, Arevalo sa distrito ng Lapu's at apektado rin ang ilang mga negosyante at kabahayan sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban na tukoy na ng kapulisan. Motibo na is lamang masuspindi ang klase. Kabo ang detalye ng balita. Ate de ka-K5, Carol Medino.
14: Natukoy na ng mga otoridad ang nasa likod ng pagbabanta ng pag-atake sa Leyton National High School sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Pulisa Major Sheena S. Layog, Station Commander ng Tacloban City Police Station 2, na ang dalawang sangkot ay kapwa 14 na taong gulang, isang babae at isang lalaki, na parehong estudyante ng nasabing paaralan. Matatandaang noong Lunes, Hunyo 20, kumalat ang isang mensahe na naglalaman ng banta ng pag-atake sa nasabing paaralan. Agad itong in-report ng school principal sa pulisya dahilan upang higpitan ang seguridad at ipatupad ang mas mahigpit na security protocol sa loob ng paaralan. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 8, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Natukoy nila ang pinagbula ng mensahe at napag-alamang ang lalaking minor de edad ang gumawa ng isang dummy account at ipinadala ang mensahe sa isang babaeng estudyante na siya namang nagpakalat nito sa mga group chat at iba pang estudyante. Ayon kay Police Major Layog, inamin ng dalawang estudyante ang kanilang ginawa at sinabi nilang nais lamang nilang masuspindi ang klase. Nilinaw naman ng pulisya na batay sa kanilang investigasyon, walang armas at walang kakayahang isagawa ng mga kabataan kabataan ang sinasabing pag-atake. Matapos ang isinagawang intervensyon, isinailalim ang dalawang estudyante sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office o CSWD at kalaunan ay ibinalik sa kanilang mga magulang habang hinihintay pa ang kaukulang aksyon ng kinaukulang ahensya. Samantala, nanawagan naman si Police Major Layong sa mga magulang na mas bantayan ang kanilang mga anak at gabayan ang mga ito sa responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang mga kahalintulada na insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, bata patay matapos masagasaan ang bus sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin, ika K5 Sunshine Lacson.
15: Nauwian ng buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental noong araw ng Miyerkules, Hulyo 22. Nangyaring insidente sa Barangay Mabini kung saan bumaba ang bata mula sa bus kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at tsohin. Kinumpirma ng Escalante City PNP na mula sa Maynila ang magkakamag-anak at nagdesisyon na permanente ng manirahan sa lungsod ng Escalante. Base sa salaysay ng mga otoridad, naging abala ang mga magulang ng 4 na taong gulang na biktima sa pag-aasikaso ng kanilang bagahe bago nangyari ang insidente. Nagpunta na pala sa harap ng bus ang bata na hindi namalayan ng driver at ng kanyang mga magulang. Hinanap pa ng kanyang kamag-anak ang biktima habang umaabanti na ang bus at nang lumagpas na ang sasakyan, tumambad ang katawan ng bata na halos hindi na makilala dahil napisak ang ulo at buong katawan ng biktima. Nagulungan ng bus ang 4 na taong gulang na biktima at hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gayun din, 3 katao sugatan matapos mahulog ang isang truck sa ilog. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
16: 3 ang sugatan matapos mahulog ang 10-wheeler truck sa ilog sa Sayre Highway Bridge, Barangay Poblasyon, Damulog, Bukidnon. Sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang truck mula sa Cotabato City patungong Cagayan de Oro City. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada na dulot ng masamang panahon. Dahil dito, dumausdos ang sasakyan, bumangga sa gilid ng tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Natrap sa loob ng sasakyan ang driver at ang dalawa nitong pasahero na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumesponde ang mga police, BFP at rescue personnel upang isagawa ang rescue at retrieval operation. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang insaktong sani ng insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training ang kampyon. Ah, balitang yan. Hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
17: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ang Local Disaster Reduction Management Office ng ayungon sa pamumuno ni Engineer Derek Chavez at pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard ng isang pagsasanay sa pagpatakbo ng bangka kung boat handling training noong Hulyo 23 hanggang 24, 2026. Pinangasawaan na pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sina PO1 Junalee Gisulngon, SN1 Gerald James Parma at SN1 Kurt O'Neill Pimentel. Binigyan ng pagsasanay na ito ang mga responder ng kaalaman at kasanayan kinakailangan para sa ligtas na pagpatakbo ng bangka, epektibong operasyon sa pagsaklolo at mga pamaraan sa pagligtas buhay na mahalaga sa panahon ng mga sakuna tulad ng pagbaha at mga insidenteng pandagat. Binigyan din sa aktibidad ang kalagaan ng pagprotekta sa mga buhay at komunidad sa panahon ng mga sakuna. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, armas at mga bala nakuha sa bahay ng isang drug surrendery sa Aklana. Detalye ng balita hatid kay K5 Leonard Veray.
18: Arestado ang isang 41-anyos na lalaki matapos na ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang armas at ilang mga bala. Kinilala ang suspect na si alias Miguel, dating drug surrendery at residente ng Barangay Banay-Banay, Malinaw. Sa bisa ng search warrant ay hinalubhog ng motoridad ang kanyang bahay kung saan na-recover ang homemade break-type style na baril na loaded ng bala. Nakumpiska rin ng motoridad ang dalawang bala ng caliber 45 at isang bladed weapon. Ayon kay Police Captain Contrado Espino, hepe ng Malinaw PNP, may mga natatanggap silang report mula sa ilang residente na nagpapapotok di umano ng armas ang suspect tuwing nalalasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang akusado na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: KC Network News. KC Network News.
8: At mga pulis sa Capiz, isinailalim sa drug test. Kabuan detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
19: Isinailalim sa drug test ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz. Pinaunahan ni Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office, ang naturang aktibidad upang ipakita sa publiko na walang pulis sa lalawigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa CPPO, buwanan ang isasagawang random drug test sa daan-daang pulisya. Unang isinailalim sa drug test ang 400 na mga pulis na isinagawa sa Camp Teodorico Apil sa Barangay Lanot, Lungsod ng Rojas, Huwebes, Hulyo 23, at susunod naman ang ilan pa sa susunod na mga schedule.
20: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabala mga mamumuhuna na posibleng muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng panibagong pagtaas rin sa presyo ng langis na iniuugnay sa tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Batay sa ulat na babahala ang pandaigdigang merkado matapos muling uminit ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na maaring makaapekto sa supply ng langis mula sa rehiyon. Bunso din ito, tumaas ang halaga ng pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaabangan ng mga traders ang posibleng mas mahigpit na polisiya ng European Central Bank upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Apostola sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 20 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 ang oras sa K5 News FM. Shout out kay dugangan tanang report ni ka K5 Darren Hinson. Sudat mabalaan sang aton sini nga mga kauturan kun ano ang magakahinabo. Antes pa man ang State of the Nation address. Dapat kita mangin na imbulbado dere o kun dapat magakabalo kita. Bilang ordinaryo nga Pilipino. Padanay kay shout out ko lang niya. Mayong udto ka K5 Sir Alan from Mirasol, Quezon, Kadigal. From shout out mayong udto sa family Quezon, Kadigal family election sa Sapian kag sa sitio Hirupay. Bye-bye, thanks and God bless Sir Alan from Mirasol, Quezon, Kadigal. Sumuman na shout out. Shout out kay John Kadigal Junior sa sityo Pustahan Agsilab sa Pian Capiz, nakatutok na sa K5 News FM Rojas. Lowie J. Dimo, nagapamati. Mayong hapon. Sige, iba na ton nga mga gusto pagid magpa-shoutout diri sa ato sa inyong pagpangalagad. Dugay-dugay. Balikan ko na na yung report ni ka K5 Darren Hinson. Angot ini mga ka K5 sa preparasyon sang aton sining pungsod Pilipinas. Kay tanglaon gini sang aton nga mga kauturan nga mga Pilipino. Ano pagid ang posible kag balantayan sa Lunes nga adlaw sa State of the Nation address sang aton sining nga presidente. Kung kamo akon pamangkuton mga ka K5 karon na, ano ang inyo nga nahibaluan? Ano ang inyo ginaexpektar sa State of the Nation address sang presidente? Ano ang inyo pananawan angot sini? Balikan ko danay ang report ni ka K5 Darren Hinson para man nga mahibaluan naton kung ano pagid ang mga ginapaabot naton nga matabo. Kamustang traffic sini kon during zona? Kagbati naton may mga hublag protesta o kung rally nga matabo during State of the Nation address, although nga way tani ginapangunahan, pero muna ni karon ang gasirculate nga mga balita mga ka K5. Standby, yari ang dugang report ni ka K5 Darren Hinson.
1: K5 News FM live report.
0: Sa line number 2, ka K5 Darren, with your report, please come back.
2: Sa aton sininga padayon sa pagpatpatman sa dapat naton mahibaluan, no? Mahibaluan sa aton sininga publiko para sa palabuton nga suna o kung State of the Nation address sa aton sininga pangulo kay naging patpat naton, no? Kung ano oras sa dinhiwaton, sino mga ginalauman nga magatambong, kagiban pa kung bala may red carpet isubong nga tuig liwat ng tiway sang red carpet. Subong, no, ano naman ang mga alternative nga mga ruta ka K5 Alan kung sa diin ang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA nagpaandam ni karon, no, nga magakosgid, no, sang tuman nga traffic ilig sang traffic sa Commonwealth Avenue sa IBP Road kag iban pa nga mga major roads malapit sa House of Representatives, no, kay ti dira gid ang venue, no, sang State of the Nation address sang aton sining presidente sa batasang pambansa complex kag ang northbound Quezon Memorial Circle padulong sa Fairview halin Elliptical Road magaagi sa North Avenue pakadto sa Mindanao Avenue tapos padulong pagit sa Quirino Highway nga destinasyon na muning mga lugar nga mga alternative nga mga ruta nga pwede agyan. Halin naman sa Commonwealth Avenue paadulong sa Saoyo Road o kon Quirino Highway pawala sa Mindanao Avenue kag pawala liwat sa North Avenue padulong sa Ilaman sini nga destinasyon. Samtang ginpanugyanan man ang mga truck nga ara sa C5 Road o kon Katipunan Avenue nga magagi sa Luzon Flyover kag pagkatapos magpadulong naman sa right sa Congressional Avenue. Amo nang mga alternatibo nga ruta nga ginanos ang MMDA sa mga light vehicles naman halin sa C5 Road. Gina-advise ni sila no magpawala sa Magiting Street padulong sa Tuo sa Maginhawa Street tapos pawala naman sa Mayaman Street kag mag-agi sa Kalayan Avenue padulong sa Ilaman sini nga destinasyon kundi man. So kita ti di ta niya kalagpat kundi nang ang kundi ini nga mga ano di kita niya katultol pero ini gina-advise ni sa mga adito na bala nga maapektuhan sa sining tuman nga traffic malapit sa House of Representatives no sa mga major roads nga ang gipabinsura nato na maning mga alternatibo nga mga ruta ka K5 alan samtang ang magapatigayo naman sang rally o kuno vlog protesta sa adlaw sang zona ni Pangulong Marcos tatlo diri ka grupo ka K5 alan ang gintugutan sang local government unit sang Quezon City nga magapatigayon sang rally sa kahabaan man sang Commonwealth Avenue sa July 27 no sa Lunes sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. amo ning ginkonpirma sa aton sini nga Philippine National Police sa kay sunuman kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyko ang mga grupo nga hinahatagan sang permit no amo ning bagong alyansang makabayan
0: okay.
2: San Lakas kag Better Brighter
0: kada amo gimas la permit ay nagarali
2: yes so do kada tuig na na iya ka K5 alan ining makabayan no San Lakas Better Brighter. Samtang may mga nakapending pagid no nga pag-approve sa mga application sa ibang pang grupo nga luyag magpatigayon man sang hublag protesta sa nasambit man nga adlaw kadungan sang sona sang pangulo.
0: Ining ginatawag nila nga may ara kuno sang isa sa pinakadako nga event or ano ganin eh ning daw dako-dako kuno nga event nga gina-describe nila daw rally nga daw event nga gindungan gid kuno sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. confirm ini pro kon ako maglantaw ya daw nakatala na ini nga schedule ka K5 daren.
2: Yes no ang imo na tumod ka K5 baalan ti makit nakita man ato ni no nga mga circulate nga information sa aton sini nga mainstream media nga ang wala lang gid no naathag ang kabugusan nga statement sang aton sini nga Philippine National Police which is ining dako nga aktibidad sang INC o kon Iglesia ni Cristo ti yearly na ni no
0: okay.
2: Kada July 27 sa ila sini nga ika-112 subong no nga anibersaryo
0: okay.
2: Kumbaga tiway pa yan na bata si BBBM kada July 27 may event
0: okay.
2: Na yan, no?
0: Oo. So, natuon ginman niya, ang anniversary sang Iglesia ni Cristo is July 27.
2: Yes.
0: Amo ining gina-refer gali sang PNP nga the big one event nga siling nila, no?
2: Big event, big, dako big nga aktibidad.
0: Oo, pero
2: hindi
0: ni
2: siya
0: rally.
2: Yes, so okay. Hindi. Pero,
0: so, hindi naklaro ta niya, hindi niya rally.
2: Kagang pahayag sang kapulisan naton, ga-coordinate man ni sila sa pamunuan man sang INC. Kasi siyempre kinanglan man sa mga security kay tiginalauman mga hundreds of thousands man ang magapadulong sa Philippine Arena. Ya, ka-K5 balance.
0: Okay, so, gina-dismiss ta niya ang mga spekulasyon yeah, kaya so, ka-K5 darin.
2: So,
0: no?
2: Ano na yan, no? Kumbaga, mga sayop na yung mga impormasyon, no? Kunti may mga dugang, bala. Inaayati yearly na yan, no? Kumbaga, natuon lang ang Sona Subong July 27 nga muman ang anniversary sang INC ka K5 alan.
0: So dungan lang niya. Dungan lang niya sa zona ni presidente.
2: Yes.
0: Hindi iya nga ginhungod.
2: Yes, hindi.
0: Dungan gid. Okay.
2: Yes, so kumbaga since 1914 ti every July 27 may okay. Ara na iya sang activities sa anniversary sang INC ka K5 alan. So okay. Muna ginatag sang aton sini nga PNP magluwas sila sini nga 20,000 ka mga PNP

0: mga common tao sang ordinaryo ni Juan de la Cruz nga talakayon ini ni BBM sa iyang suna. No, kun di na nalabutan ini may ginhinambal kita, may ipapriso nga mga opisyales nga dagkong kinaawat sa nga kwarta sa gobyerno out of this flood control project. Di na ni karon ano na karon matabo sini, no? Amo na ginexpectar naton ka K5 daren.
1: Yes, it's sakto ka kag daw amo man kalabanan no nga luyag nila mabatian sang pumuluyo angot ni sa investigasyon kaangay nga ti do na untat na to, no, wala nagawa na highlight, natabuna na sang iban nga mga isyo angot sa sining flood control scandal. Kag sunod diri ang pag-angkon pagid no sang solusyon para ti mapanubo man ang presyo sa mga balaklon kiti nagatinaas ka K5 Island based ini sa Pulse Asia survey nga ginakandak man no daw amo ning gagwa
0: ang masakit sini ka K5 daron kada may surprise next week. Kabalo ka ko na ng surprise.
1: Ano?
0: May bag-o lang ko nakita nga report ho nga daw may big time ha. Big time
1: wow.
0: Price increase.
1: I think kaduhana na nga ano nga big time kay sini nga semana.
0: Oil increase. Oil price increase. Hindi oil price nga manaog ang presyo, no?
1: Increase.
0: Oil price hike gidyang matabo sini K5 daren.
1: So mo na
0: laton ta ni next week. Kay ba si Dungan gini sa suna sang aton sini nga presidente.
1: Yes, insakto ka K5 balance. So mo na do ginakulang naman ta sang aton. Sinami ta ni istoryahan man ni, no? Iban pa nga mga impormasyon pero ti may ara pa sa mga dugang pagid, no? Kon sa iban pa naton diri nga mga pagpangalagad. Ka K5 Alan kay ti amo giniyang sona siguro nga ti magatutok gidang tawo kay do batya gid ang epekto no sang crisis diri sa aton sinapungsod ilabi na sa mga ordinaryo naton nga mga pumuluyo.
0: Sige.
1: Sa dugang nga mga balita kag impormasyon tutok lang diri sa K5 News FM Rojas. Gikan diri sa K5 News Center ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Madamo salamat kay K5 Darren Henson sa imo sining report ining posible matabo during or sa State of the Nation address sang aton sining presidente mga ka K5. O ari ganing iba naton nga mga K5 naghatag di reaksyon sa aton. Siling ni Rinalyn Armisa Valbares Oleo. Masolusyonan tani sang presidente ang kaming pagsaka sang mga oil kay nagaumpisa man gira sa iban nga pungsod. Tama, no? Dapat masolusyonan ini. Amo ni gani akon nga ginakakulbaan kay basi may surprise nga matabo. Surprise siya nga hindi exciting surprise. Ha? Kahaladlok yang nga sorpresa. Ano ining kahaladlok nga proseso nga sorpresa? Ang pagsaka sang presyo sang langis mga ka K5 sa sunod nga semana. O ting bugas to, ang tag 20 pesos nga bugas diin na to. Batyagan bala ini sang ordinaryo nga mga pumuluyong Pilipinon? Well, ini mga ka K5 pulsuhana naton dugay-dugay sa aton nga pagpanumbalik diri sa 11 Mbps. Lantawon ta kay man involved ta kita tanan ang mga pumuluyo sa State of the Nation address o kon palabuton nga sona sang aton sini nga presidente diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 balikan ta, no, ihatag ta danay ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kindly stand by
2: K5 News FM. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: D3
3: Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga buti. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga

0: kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
1: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
0: Ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compounds
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: TDX 500!
2: TDX 500!
4: Katalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Ano yung namin nagit sa akong nga mata?
2: TDX 500, Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
2: Extra food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
8: DTX
16: 500.
8: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.
17: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program, mga ka-K5. Okay, diri na kita sa pagpadayon sa aton sining pagpangalagad. Well, kamustahon naton mga ka-K5, ano ang pulso sang mga pumuluyo? Ha? Ano karon ang ila sini nga pananawan kag inexpektar sa pagapatigayunon nga State of the Nation address sang aton sini nga presidente? Diin nakutob ang nalabutan sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Di na kita asta, ha? Ano na ang aton sininalabutan? Ano na itong ginupisahan nga kontra korupsyon? Kagsubuman ang aton sining mga problema sa territorial water naton, ang pagsinaka sang presyosang gatong, himulsuhan ta ini pinagi sa aton sining K5 Pulso Publiko.
5: Pulso Publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso Publiko.
4: Sa line number 3, yari si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa Pulso Publiko. Ka-K5 Myla, with your Pulso Publiko report, please come in.
6: Kontento na ka, K5 Alan, ang publiko sa nangin na administrasyon o sa nahimuan sang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi ang pulso sang publiko sang aton sila ang mapakig-angutan. Isa diri sa mga nangin payag ni Ma'am Adelina Arribalo, isa ka manugbaligya sa TATC, kag-residente sang Barangay 5 sining siyudad. Iyan igin na payag nga wala man siya sang may nakitaan nga malain kon iban pa, no, sa pagpungko man niya ni President Marcos Jr. Bangod suno ni saya, may ara man sa mga programa kag padayon nga nagahimo sang tikang ang presidente agad nga magkabulig man niya sa Pilipino. Subuman ang pahayag ni Ma'am Rosalinda Verano, isa ka Iloy kag residente sang Barangay 1, nga suno diri sa iya nagmagluwas, no, sa wala ni sang question ang hinimuan ni Marcos ang pangabay lamang ni Verano nga kuntani mauntat na ang nagakadabo nga kinagamo diri sa Pilipinas, ilabi na sa patag sang politika nga sa karon amo ni ang pinakamainit nga isyu nga nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Pahayag naman niya ni Sir Marlon Comparacion, yan ni ginapayag nga madamo naman sang nahimuan si Marcos sa Pilipinas kag ilabi na dira, no, may mga programa naman ini nga nabulig sa publiko sa K5 Alan. Nagpayag man ni isang kasadya si Mama Inday, no, nga manugbaligya man sa TATC, sunod diri sa iya nalipay ini sa una nga ginapaguha ni gamit sa ni Marcos. May kanta na ni sa korupsyon, ilabi na nga may pila na ka mga individual, particular nga mga senador ang napreso na. Bangod man gani, sa yasini nga pagpanikasog, agod nga mahatagan man sa hustisya, ang luya kaginasigitan man niya sa mga Pilipino. Kanebaluan, sa Lunes ngadlaw, pati gayunon ining State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr., kag diri no, na igaplastar kag ipabati liwat sa pangulo ang iya sini mga naimuan si dalom sa iya nga administrasyon kag luyag pa nga ipalabuot kag ipasalig naman niya sa bugos nga Pilipino sa Lunes nga adlaw. Yari ang kabahin sang pahayag ni Ma'am Adelina Arribalo sang aton siya nakuhaan sa Pulso Publiko.
7: Ani sa matabo nga sininga ano matawhay hindi na magamo pada. Tawhay na git na amo gid pangayo sa iya magtawhay kag tagaan na kami sang sa kanong mga ingol nga tagaan na pala kami sang amon sa mitalan nga mabarato lang. Kag ma ano nang basta mo na lang matawhay ang ano sa ngayo sa iya kag kami nga mga imol buligan niya gid kami.
8: Sa iya pagpungko bilang presidente na ano ka satisfied ka man or hindi?
7: Sir, ano ako sa iya sa pagpungko naman. Dahil man ako puto. Magaling kayo magamo. Magamo yun. Lapas magkawahay niya. Kag kami mga imol buligan naman kami. Mas yung siniya nga amang pangisa kapulaw buktaw kami. Kasalig lang kami sa Bombay. Amon nga kapital na lang ako nga pangayo kay presidente nga ligad na kami sa nga mga imo.
8: Ano ang imo gusto nga tutupan gidabi sang president naton sa subong nga zona ni Anay?
7: Kami nga mga imo eh. Iyagi kami tutupan man nga tanan nga hindi na kami pag-ibo. Lang ako nga pangayo sa iya.
8: Magluwas si nanay kung tagaan kat kahigayunan nga maka-istorya get kay Marcos. Ano may gusto ka nga ipalabot nga mensahe?
7: Oo.
8: Ano may?
7: Kung na-istorya ko na ito, so personally, mag-ano ko sa iya.
8: Ano mo gusto nga ipalabot nga mensahe?
7: Munaga kong ipalabot kay Presidente nga ang iya kami amon nga ipalabot sa iya nga buligan na kami sa nga mga imon. Lang akong pangayon. Kaya kami matawhay ang aton nga ano si aton nga ano ba la? Basta matawhay lang ang
8: Pilipinas.
6: Na batian kay K5 Balance si Ma'am Adelina Arribalo, isa sa mga TATC dira sa Orcon, isa sa mga vendor dira sa TATC. Yari naman ang kabahin sa payag ni Ma'am Rosalinda Virano ang nagabaligya man no diriya sa merkado sa siyudad sang Rojas.
9: Para sa mga pigado
6: ah.
9: Oo. Kami buligan niya man kami na maglugo ang mga presyo sa mga butas turon.
6: Oo.
9: Importante gid bugas.
6: Oo.
9: Mga canned goods, mga gatas lang so far.
8: Nang satisfied ka manay sa pagpungko ni Marcos bilang presidente?
9: Okay.
8: Nga manay.
9: Okay, maayo man sa'yo. Wala man yung ano ah. Manami man sa'yo.
8: Kung may gusto ka nga pagkatutupan pagin niya, ano ininay ang gusto mo nga hatutupan gidabi subong sa nga ton niya presidente?
9: Tagaan niya mga trabaho, mga tao eh. Oo. Tapos dapat ang mga malain nga tao, iya pang dakon, mga druga, mga kuan ba naman mo, mga makawat.
8: sa nagkatabo nga mga korupsyon, subong pamatsyagan mo, sa nakita mo, basis sa observasyon, may nahimo na bala or basante na ang nahimo ni Marcos? Kung tagaan ka sang tiyempo nga makahatag ka sang mensahe or makaistorya si Marcos, nga anong gusto mo nga ipalabot nga mensahe?
9: tagaan niya sa trabaho. Ako mga puya, ma'am, ay mga pigado man, ma'am. Tapos, tagaan niya pilhet kada isa sa amon tani. Mm-hmm. Ay, na. Tapos, makasulod ako sa senior citizen. Wala pa kay kuya si Juan. Wala pa ko kabato sa ako. Senior lobby kami ni Mr. 68 na kung 62. Ako tapos, wala pa kanya. Wala pa kami, ma'am, kasulod.
6: Nabatian ka kay Pabalan si Ma'am Rosalinda Verano. May kagdanan manili sa iya sininga obserbasyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yari naman ang pahayag ni Ma'am Inday, isa man sa mga manugbaligya dira sa may TATC. May kagdanan siya sininga obserbasyon sa subong nga administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
10: Maybe siguro i-announce niya ta na na-accomplish. And then I'm expecting na the more accomplishment, more project. Okay. Okay, so that na magiging happy naman ang taong bayan.
11: Okay, pero kung ikaw ang pamangkutuan, ma'am, satisfied ikaw o kung ang balta-bala nga daw na namian ikaw sa performance sa Marcos administration?
10: Well, it's okay. Okay naman. Yes.
11: Okay. Kagsang iyang tinalikdan to nga sona sa fourth state of the nation address niya sang tinalikdan man nga tuig, gin-emphasize gid ni President Marcos Jr. ang pakigbato kontra korupsyon. Nga kung sa diin, gin-siling niya gitong mga tinaga nga mahiya naman kayo.
10: Yes.
11: So, with this, sa imong opinion, na himuayhan sang administrasyon nga ma-hold accountable kag mahatag ang hustisya sa mga pumuluyo may kaangtanan sa korupsyon nga nagkakainabo.
10: Yes, yes. Oo. Happy ako dito sa iyang mahiya naman kayo.
11: Mm-hmm.
10: So, madamo naman sa kag may napakulong naman.
11: Mm-hmm.
10: So, it means na-reveal naman ang katotohanan. Paunti-unti. Hopefully, sining ano, ng ining coming na more investigation about sa Vice President.
11: Mm-hmm.
10: Hopefully, we could ano answer it all.
11: Okay. Kag anong issue, inang pinakadako nga issue or concerns nga ginalauman ni mo sa presidente nga ma-address niya sa yes ni man nga sona?
10: Madamo, mas manami gid saya kung i-announce na lang gid niya ang tanan nga plano niya sa buong sambayanan.
11: Okay. So, kumahatagan ka abi isang oportunidad nga maka-istorya mo si President Marcos. Ano ang mensahe o kon rekomendasyon ang imo sining iga pamangkot siya?
10: Okay. Hopefully, good luck na lang sa kanya. And then, we are already support with him because I'm a supporter with Marcos also. I like
6: Nabatian ka kay Pabalan si Ma'am Inday, isa man sa mga manubaligya dira sa TTC. Kag kun latawon alo sila tanan no kalabanan. Kontento na sa nangin naobrahan nga ginhimo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero mayara man yan no, hindi iya tanan no halos hindi man sila tanan ba ano gid kontento man sa nahimuan isang presidente kay man mayara man niya isa kag isa ng mga opinion ang publiko kag ina man mismo ba si man niya sila tagsa ka mga experience ka K5 Island.
4: Okay, 5 mile ah. Okay, 5 mile. Let's say yes. Butang tabi sa lima sa ila mga tatlo or apat gid ang satisfied o kon medyo namian sa pamalakad sang presidente ni Bongbong Marcos Jr.
6: Kaya sa halos no sa aton sining napakigangutan wala ni sila nagkontra ka K5 Alan sa nangin nahimuan o kung resulta sang mga pagtibakas man ni President Marcos Jr. base man niya silang kaugalingon man nga obserbasyon o kung personal nga obserbasyon kang opinion ka K5 Alan. Pero base man niya sa iban nga publiko no nga nato napakigangutan may ara man niya iban nga hindi pagid ni sila sang kontento sa mga nahimuan kag madamo pa sila sang luyag pagid nga makitaan kag mapamatud-an ni President Marcos Jr. kag ina ang ilang pagabantayan sa Lunes kon igaplastar ini kung ano nga mga accomplishment, kag mga proyekto pa ang ginapasalig, kag igapasalig pa ni Marcos sa iya sini patigayunon nga zona sa Lunes Katipan.
4: May manami tugi nang ginhatag ang second bala nato ni kaduwa tang interview ang sila niya ang sa bugas, no? Andun to kung nabatsyaganin nila ang ginhatag ni na presyo, nga nagdubo ang presyo sang bugas. Doon mo itong isa sa concern niya eh. Pero ang Malacanang naman, nagsiling, through NFA, doon nagbarato ng presyo sang bugas, yung tag 20 pesos ang kilo.
6: Yes, kikipabala, no? Pag actually mayara ni sa mga store, no? Dari sa Capiz, nga ginpahamtang, agudra lang din sila yung makabakal sa 20 pesos nga kada kilo sang bukas. Mm-hmm. Kaya kumatandaan sa nakalikad itong mga binulan, diri matugin lunsyar mismo sa tubanggin sang provincial capital. Kaya diri man, no, ginatagan sa kahigayunan ang mga residente sang taga Rojas nga makakuha man, kaya maka-avail nga makabakal sa 20 pesos nga presyo sang bugas kaya kaibalan.
4: Ah, sige. Kon
6: ano K5 May Labas Kes Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
4: Madamong salamat kay K5 May Labas Kes Fuentes sa imo sini nga report angot ini sa pulso publiko naton nga segment mga kay K5 kon ano ang ginexpektar nila kag kon bala namian sila o kon bastante na para sa ila ining nangin performance nga ginapakita sang aton sining nga presidente sang pungsod Pilipinas. May isa to ka comment pagid ang aton sining gina-interview kagina. Ati sila niya tani magnubo ang presyo sang bugas. Ay tuod man no. Kaling kamanti may tag 20 pesos nga kilo sang bugas. Hindi pa ni Ayhan mabatsyagan sang aton sini nga mga pumuluyo. Ang ginaalungay ni nanay nga tani makasulod na sa senior citizen. Ay pila na tong edad ni nanay sa subungway gapon kasulod sa senior citizen na ang buot siya siguro silingon ang pensyon. Ang social pensyon. Kaman by virtue of law, pag abot mo 60 anyos, automatic senior citizen ka na. May ID ka na nga senior citizen. Pero pag abot naman sa ayuda o kon ining pension, social pension, ina ang indi tamasabat. Kung saan o kapapasudlonay, well, ang DSWD lang ang makasabat sina. Tama ina! Damo na mga senior citizen naton nga nag-aabot na 65, stinta anyos na, wala gapon kasulod sa social pension sang aton sininga gobyerno. Shout out! Mayong udto K5 Sir Alan, always good nakatutok sa programa mo sa 11 Mbps. Shout out kami di sa Barangay Bajangon from Juben Duga Bisoryo. Sa Bajangon President Rojas Capiz, thanks Sir Alan. Good noon Sir Alan from Rina Leo, ayan Ruhan. Mayong udto Idol K5 Sir Alan, pakitamya man di sa Barangay Tinigban proper panitan sa Distor family. Kag kantor kag Disolati family kag sa taga Barangay Tinigban, salamat gid, God bless. From Alice Julas Cantor. Nabasa tanan ni kagina no sa kay Rina Lynn. Armisa Balbares Oleo. From Bernadette Omitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan, nakatuto kami sa mga balita mo. Thank you so much, kid, Ma'am Bernadette. From Gisrel Colasino. Ngayong udto, Sir Alan, K5 watching from Batangas City. From Leo John Villones. Good afternoon, Sir Alan. Mildred Alanis Villarosa. Nakatutok man. Ngayong udto, ka K5 Idol Alan, natamya man di sa Barangay Tinigban, panitaan sa Distor, kag Cantor family. From Distor, Jonathan. Kwanta oras, kwanta tiyempo sa itong sininga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Ini ang inyo alagad ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
15: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
16: Siyempre, gadidi mo.
15: Gadidi. So ini siya away ni siya gatan-aw sa niya figure, no? Ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So kanan lang kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
16: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants.
15: Correct.
16: Like kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa ibang bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da, tamis, mo man ipakaon mo si mo bata, daw kalaw ay sir boy. Kagkisaga katabuan pa nga, hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Diri matabo, nga maggasto kapagid, siyempre mabakal kakuan mo, cow's milk.
15: So ano git bala ang ginaobran ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
16: para mabalik, mabalik ilang frame.
15: Mabalik ang figure, no? Mabalik ang Coca-Cola.
16: Tulo ka bagay na sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio, nga hindi mahimo sa D3.
15: Amuna,
16: ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niyang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
15: Correct.
4: Ah, okay.
15: Gina-control ang imo.
16: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, obra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
15: Correct.
16: Tani may leptin man tabla nga ang pili o na to, pagkaon nga makababusog pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
15: PYY hormones.
16: Nga ga-control nga kung busog ka na, busog ka na gidya.
15: Busog ka na.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
16: Ikatatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
15: Correct.
16: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
15: Ikapat pa.
16: The lauric acid and capric acid nga ra sa D3 Bio, gapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, kaya damo na galito. Gina-promote niya ang gut bacteria, sir boy.
15: Correct.
16: And it will be passive immunity for your child.
15: Correct.
16: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
15: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
16: damo lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
15: Correct. D3 Bio, gid, no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
16: Ano pagidbinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
15: Correct.
16: So di siya makapanglaton.
15: Hindi siya panglaton, no?
16: Kaya man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby.
15: Mm.
16: Oh, amo nang bintaha kun
18: ga-ditribayo
16: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay, hindi. Butlang anong sekreto nila.
15: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay.
16: Mm.
15: Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka ditribayo, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang ditribayo is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with ditribayo nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
16: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinahanglan nyo din nyo ang ditribayo, sir boy.
15: Correct.
16: No.
19: Ditribayo! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
20: Ditribayo! Ang ditribayo!
21: Yung may Visio!
22: Ang Visio!
21: Yung may D3!
22: Mga buti ka!
20: Ditribayo!
21: Health!
20: News
22: D3Bio.
23: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
20: D3Bio.
21: Ang D3.
22: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
22: Yung may D3.
21: D3Bio.
24: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
21: D3Bio.
22: Ang D3.
21: Gumay Visio.
22: Ang Visio.
21: Gumay D3.
25: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
26: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
27: DTX 500.
28: Ito masyon sa barangay
29: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
28: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
29: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
28: 3 times.
29: Kamusta ang alay sa kamot?
28: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
27: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ko si Lourdes maglupot, alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
27: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
31: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
32: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
32: DTX Beauty Soap.
34: Babaka sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
34: Mabahal sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
37: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
38: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
37: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
38: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
37: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gig ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar? 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: Hey, Kuya, the time check 116.
13: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi. Aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ka.
12: Ka K5, you're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. My name is Miss A, ka K5, I'm your lease sa Birondo, TGIF. Thank God it's Friday, July 24, 2026. Ining aton sinigapala tuntunan. Room 1009, ang inyo sinigahulot, palautuwasan. Welcome sa duha ka oras nga pag-istoryahan ay naton diri mga ka-K-5. Pag pamati isang inyo sininga mga pautuwas.
13: Ipautuwas na ka.
12: And syempre, pagpalayag sang aton sininga matahom nga drama. Ini nga panatuntunan ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. Manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox kapa. DTX Coffee Mix sa produkto ni Doc Ramil E. Kagsang Klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K-5. Mm-hmm. ang aton sining istorya this afternoon, istorya ni Mayet. Si Mayet nga problemado subong tungod sa iya natukiban nga secret. Kaya nga sawa sang iya magulang natukiban niya nga may kadit-dit. May iba niya nga kadit yaga. Ang asawa sang iya pinalangga nga magulang. Apang wala siya ya ginapatihan. Daw siya pa ya ang nagwa nga. Malai. Kag nagapanamad sang relasyon. Paano binima pamatudaan ni Mayet? Actually palang gag ni Mayet ang iya nga magulang. And damo daw sila sa mga handom, super close sila nga mag-utok. Amo na nasakitan si Mayet nga makitaan ang iya magulang nga ginatonto. Sang iya sininga asawa. Kag sang iya ninga ginistorya. Nagapati sa gihapon nga wala siya ginaluiban. Kag si Mayet lang ang nagapangita sang kasalaan. Maayong hapon sa mga suki naton nga tagpalamati. Kamustang lagay naton dira? Anong ganap sa buhay-buhay, ha? Mga ka-K5, magandang magandang hapon sa kay Ma'am Roda Donato Amago, kag kay Atsleo John Billiones, no? Thank you for dropping by the station. Salamat, no? Sa aton malawig nga pag-updanay, kag sa inyo sini nga malawig na gigatinuig nga pagsuporta sa aton sini nga kampiyon nga estasyon. Ma'am Christy Villar, dira sa tuburan maayon. Hello to Ma'am Vina Villarreal. Anong paniaga dira Ma'am Vina Villarreal? Sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay, SM Jobert Lago, kamustang lagay? Basahon ka bala mga ka-K5 ang aton sininga sulat. Istorya ni Mayet, nga ginpadala diri sa aton sininga palatuntunan, Room 1009. Ini nga istorya mga ka-K5 ag aton man pag ukon ang paghahatagan man sang kabuhi karon sa aton mga pinanid sang gugma or the pages of love drama. Dear Miss A, baayong hapon sa imo kag sa imo mga tagpalamati. Miss A, itago ako sa pangalan nga Mayet. May ara ako sang nobyo. Dalaga pa ko, Miss A. Wala ako sang problema. Ang problema ko, amo ang akon magulang. Sa tuod bala, Miss A, super close gid kami sang akon nga uto anda. Kagkadamo, damo gid kami sang handom. Ang akon magulang amuni ang nagpaeskwela sa akon. Kag isa ka adlaw ginpakilala sang akon magulang ang iya sininga mapangasawa. Sang una, okay pa. Okay gid ang pag-updanay sang akon magulang kag sang iya nga asawa. Sang uli hinagkagamo lang gid Miss A tungod sa akon natukiban. Ang asawa sang akon magulang may hinahigugma pa nga iban. Natukiban ko, Miss A, nga may kerido ang asawa sang akon uton. Amo na nga ginsugid ko gid sa iya dayon. Pero nasakitan ko. Kay hindi gibagpati sa akon ang akon nga utong adlaw. Para sa iya, Miss A, kinagahimo-himo lang ako sang istorya. Kagpamatsyagan ko nga, hindi gali ako masaligan sa mata sang akon, utod. Amo ini ang ginhalinan sang amon pagsungguranay, Miss A. Ang akon dako nga pamangkot, sala bala nga mag-intra ako sa ila? Bisan pa saksi ang akon mga mata. Lagi na tonto ang akon magulang nga sobra kugid kapalangka. Miss A, palihog hatag sa akon sang advice sa liwat, mayed.
13: Ga, ipautwas na ga.
12: Nabatian ka K5 ang aton sininga drama, mga pinanid sang gugma o ang aton sininga sulat nga paghahatagan karon sang kabuhi sa drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ini ang ginadulong sa aton sang kaalawan sang DTX Coffee Mix, ang manamit ug maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix mga ka K5 produkto ni Doc Ramil Uri kag sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Naga-provide sa aton sang steady nga energy, naga-support sang digestion, naga-bulig manage sang blood sugar, bangod sa iya sining mga ingredientes. Ampalaya extract, si sugared sugar cane extract, may ara pagid iya sang chia seeds. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika.
11: K5 News FM. News
2: FM. D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Mga butika.
15: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan, kag-indi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika. For Biotics.
2: DTX 500.
14: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
14: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
14: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
14: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
11: DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test. Ilan itong score ganit?
16: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500!
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
14: Pamakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
22: DTX 500. Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
23: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced

0: Ubalay ang abutika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ifripayo. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifripayo with BCO. Kuweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: Ifripayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Ifripayo.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: Ifripayo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics.
6: Makabulig

0: Pagkatapos ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka maginom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
4: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DTX 500.
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagkuntat ang paglapdas ang akon acne.
16: DTX

0: 500. Mapakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mapakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: 27 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Kina sa una ang blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika. Matchoy ride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men.
13: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
14: Hey, darling, 1:39 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Rojas, 100.9 sa inyo sining mga radyo. Si Ms. A, sa gihapon ang inyo ginapamatian sa sining malamig na hapon. Wala ko talaga tambay sa terrace sa FCD building kaya namataktak ang mga mimilok. Kusog ang hampak sang hangin sa akon ang mimilok. Again, no? Ang ginatamyaw natin sa maayong hapon, Ma'am Roda Donato Amago at Sleo John Billiones. Ma'am Jenny Incong Rosales, maayong hapon, ma'am. Kamusta? Dugay ko na wala nakitaan si Ma'am Jenny. Cindy Diaz, good afternoon kay mama niya Emma Espinolo. Roy Starsky, gara sa Minapaso, Calatrava. Hello man kay Ma'am Rena Wakas. Hello ma'am, we missed you. Ma'am Dolores Abilarde, pakitamyaw sang happy birthday sa ilang bata na si Rodolph Abilarde. Kaya ano da ma'am ang handa ta da ma'am? pansit da. Tuga nga naman ang bata. Happy birthday, Rudolph. And again, sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan. Mamati kita mga ka-K5 sa aton matahom nga drama. Ang drama nga ginadulong sa aton sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C, mga ka-K5, produkto ni Doc Ramil Uy, kagsang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C is an alkaline vitamin C, sodium ascorbate ni haka K5, no? Nag-suporta sa aton sininga immune system. Nag-acto bilang antioxidant kag nag-prevent sa vitamin C deficiencies while being gentler sa aton sininga stomach. Hindi pareho sa regular ascorbic acid. No? Hindi pareho sa ibang nga brand dira kapon regular. Ang ibo sininga pagtumar, nag-sulab yung imo sininga sulok-sulok. Ibahin niyo ho ang Mighty C. Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Sa pagpadayon sa aton sininga palatuntunan, aton na igapalayag ang unang nga bahin sa aton sininga drama. Ang drama nga aton gintiguluhan, asawa sang magulang ni Mayet, My Secret
5: Istoryahe.

0: Nay? Nay, si Manong na itiin?
1: Si Manong, muy mo yung aga. Pato naglakat siya.
0: Sa din sa kong lumakad doon, Nay?
1: But? Wala man sila obra subong. Malo ka naman sa magulang mo. Daw si tatay mo na iya nga wala gapahi mo yung.
0: Ay, bilibgig ko bala kay Manong, Nay mong... Abi mo bala, Nay? Kung mamana ko? Ay, piliyon kong parihas, kidya kay Manong.
1: Oy, Mayet. Ano na yung mga pulupamana? Pulupamana na yung imo? Ha? Kapag ani mag-ano-ano, pamana-pamana. Unahon mo yung ana yung pagtuon mo. Nakita mo naman yan, nagabaka si Manong mo, nagabira-bira sang ubra para sa pag-eskwela mo.
0: Nay,
1: munang tandaan mo.
0: Wow. Wala ko na yung nalipat, Nay, ah. Nagatuon di ko yan na isang maayo. Pangako ko na sa inyo, Nay. Pangako ko, gid ina, Nay.

0: Mayet, manghod ko.
1: Nong, nung kagina ta pa kabalagin hulat. Nung ginbinlanta ka sa sudano ko.
0: Abaw. Salamat kita. Ay, okay lang ha, nakapamawan ako abe. Ay, oo gali. Ari gali ang inugbayad mo sa project mo.
1: Ha? Nung amo ni galing ginlakat mo kahit nasang aga?
0: Oo. Nag-sideline ko to ula madpres ha. Sakay nung mamer blaw. Yawat pa makadugang-dugang sa baleran mo sa school mo.
1: Nung thank you gid nung ha. Ikaw gid yung pinaka the best nga magulang.
0: Asus! Sara ka naman. Gininto mo naman ko. Ay, o gali mayet. Mautang ko motor para matakdan ko sang sidecar. Kag siyempre, mabiyay-biyahe ko ha. Para lang makaluligwa man tablaw.

0: Day, doso sa nulang no, my third year na kita sa college, no?
1: Amo ganit, day eh. Samtang nagahilapit na tanga mag fourth year. Nagadako man ang galastuhan ta, day.
0: Ay, amo ginaya, day ah. Indikit man ni forever nga mo sini. Amo na naugaling, kaluluoy lang mga nagapeswila sa atuan.
1: Amo ganit, day eh. Naluoy na ko bala day kay Manong, day.
0: Ay, amo ginit. Ay, ambot. Ay, oy, hala.
2: Hi, girls.
0: Ay, Diyos ko.
2: Pwede maka-join?
0: Ay, Jefferson! Ay, yes, of course, no? Pero mauna na lang ko, ha? Ay, kabalo na ko doon. Istorbo ko na sa inyo, eh.
1: Day? Ay, ay, hindi ko din pagpayain.
0: Ay, wait na ka doon sa room, Day, ha? Ay. Okay lang ko, ha? Long time, Day.
2: Mayit, babae lang siya. Mas magaling nga naglakad siya para nga masolo ta kay.
1: Jeff! Di ba na naghambal na ako sa imo nga hindi ko pa gusto nga magnobyo?
2: Hindi mo silang tuyo ko sa imo, Mayet. Kakwan, buwas birthday ko. Gina-invite ka.
1: Ay, okay. Happy birthday. Pero hindi ko maka-attend eh.
2: Mayet, please. Ikaw ang pinaka-special ko nga bisita. Hindi man ako pagpaslaw, ha? Bisan sa amo na lang sini nga time. Please, Mayet.

0: Mayet, saan din ka makanto?
1: Ay, ma-attend ko sa birthday sa classmate ko, nong.
0: Ah, ati si nanay na kay Balo na?
1: Oo, nong.
0: Ati Mayo, Mayet, magalong ka. May tani ko na rin ang motor ko kay Dulong Taka. Ulat pa abi ako sa releasing eh. Oo, gali, buwas bala. Ipakilala ko si mong nubya ko ha. Huh? Kag siyempre sa inyo ni nanay eh.
1: Matuot ka, nong?
0: Oo.
1: Ay, ah, excited na ko nga makilala siya, nong.
0: Basta mabuot siya. Kagpalangga ka niya. Kag siyempre, ako man eh. Ah, dali na.
1: Ay,
0: idolong ko ikaw sa gwa. Dali ka.

0: Nabatian ka K5 ang unang abahin sa ngaton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Mayet story. Ang drama nga inyo nabatian gin tulong sa aton sang kaaluan sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka K5. Ang D3 Bio, imo sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. Nagabulig enhance no sang aton sining calcium absorption para maka-build ang aton sining lawas sang pag-on ng mga tul-an. Nagasupport sa aton sining immune function. Nagapromote sang aton sining heart health para mapabilin nga healthy ang aton sining corazon. Kaga para hindi kita permi aburido, hindi kita buringot, maboost ang aton sining mood. Ka K5 mag D3 Bio. Clinica D3 Bio, pamatay sa mga bacteria, viruses, kag fungi. Nami kun permi kita ang magina masakit, no? Pambaton sa mga bacterial infection sa mga flu viruses. Again, produkto ho ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang klinika nahamtang sa McKinley Street na buksang PLDT building. Bukas ina siya mga ka K5 adlaw sang Domingo tubto Biyernes. Ang oras alas 8 tubto alas 5. Kun Sabado sirado na. Sorry gid sa mga nagatugbong sa kapis. Nagakadto sa syudad, no? Kung adlaw sang Sabado, kadagahapit sa klinika, then madisappoint lang sila kay sarado. Wala kami nagabukas, wala sila nagabukas pag Saturday. Kabalik sila Sunday. Okay, 8 a.m. to 5 p.m. Maka-avail ka mo dira sang libre nga check-up o kung konsultasyon. Ara dira ang aton sini nga gwapa, magmabuot nga health consultant, our alternative medicine doctor, Doc Meldy Cadena. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Anong ganap dira sa inyong lugar? Abi, chikahi yuman ko diga.
1: Istoryahe!
0: Dira sa Roja City, Subong, maulano, mabasa. Ang dalan, dira sa syudad sang Rojas. Dira sa inyo ga, malamala, o kung mamasa, masa.
1: Istoryahe!
0: Kamusta ang paniyembro dira sa inyo mga ka-K5? Uy, happy birthday, Subong Adlaw, no? Daga sa ulog sang iya sininga kaadlawan ang matahom. Kag mabinuligon nga tiayon sang aton sininga pinalangga nga alkalde sang syudad. Happy, happy birthday, ma'am, Joanne Dadivan.
2: Happy birthday!
0: May nakitaan ko ang post sang amon crush ni Taratsu. hello Sir Miggy. Oh, shout out kay Sir Miggy the device. Ang pagpanamyaw nagikan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Rojas. Again, Ma'am Joanne the device, no? Happy happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Amo ni si Ma'am Joanne ang ginakuan ko git, gina-idolize ko sang una. Sa nagasulod pa lang ko sa broadcast industry. Kaysa pinakauna ko nga ginobrahan. Ang sang una, wala pa ni mga social media under sa kuan. And ang program na under sa isa man ka broadcasting network pero ginapagwa sa cable. Di, sa tunga time, si Ma'am Joanne ang president sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Kapis Chapter. Kaya siya sang una ang nag-manage sang ABS-CBN Rojas. So do, si Ma'am Joanne ang makita mo siya sang una, magwapa, nagid man siya nga daan, magputi-puti. Mahambal mo, gadya ba lang ang ka-class na klase sang babae. Daw matahap ka sang una, pero kung makilala mo, nagid si Ma'am Joanne, ano lang siya, easy to get along with, like, mamag-an, gid siya yan. Nga, ano, nga, mamag-an ang iya sa nga personality. Again, happy, happy birthday, ma'am. 155, and magapanumbali kita, no? Dari sa aton sini nga palatuntunan, room 1009, ang inyo sini nga hulot, palautuasan.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
1: TTX 500.
5: Jusebin lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isuresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
7: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito yung grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
8: kusina,
7: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
8: Correct.
7: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya wagid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadto pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, palakaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid mauntatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
8: Nga ara sa DTX 500?
7: Nga ara pa DTX 500.
1: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
9: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gigkaayo.
1: Mighty C. Babaka mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
1: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga udto kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ang butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Carmela ko ginaubo. Kag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagamo. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplanta na.
14: Ganito ako.
16: Tigasi.
14: Tigalaba.
16: Tigasay.
14: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko.
16: Ang extend.
14: Supplement for men.
16: Cortez.
14: Tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
16: May maca
14: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
16: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. pressure ng galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisis sa isang kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
20: Yung may Vizio!
21: Ang Vizio!
20: Yung may D3!
21: Makatapos mga butika!
20: D3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
20: D3 Bio!
21: Ang D3!
20: Yung may Vizio!
21: Ang Vizio!
20: Yung may D3!
23: Kasakit ang tiyan!
24: Max 4 Biotics!
23: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
24: Max 4 Biotics!
23: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
24: Para healthy ang tiyan!
23: Mag-Clinica!
24: Spore Biotics!
23: Spore Biotics! Makabulig sa

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: TTX 500.
2: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: TTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
12: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: 2:13 sa hapon, mga ka-K5. Kayo ho ay nakatutok pa rin kay Miss A sa Room
23: 1009.
22: Ang inyong siringa hulo at napalautuwasan sa aton siringa kampiyon nga Estasyon K5 News FM. Kita nyo, gawalala kay akong buhok. Halik ko to sa Terry. Saan palanta ka mo daw? Nakikita lalabog ang mga amimilo ko to mga banks. Mahangin ka dyan subong dari sa Seafood Capital. Namin magtulo-tambay, namin magtulo-pangapi, lalo na kung may ara, kabos ang DTX Coffee Mix. Sa pagpadayon sa ngaton sila nga drama, mga pinanids ang gugma or the pages of love.

0: Mayayat. Thank you, Gida. Abi ko, anay, kung hindi ka magkadto.
1: Ang matuod, hindi ko tanya magkadto eh. O galing kay Kalaway man balibaran ng birthday mo.
0: Salamat, kid. Dali ka. Kay ipakilala ko ikaw sa mga bisita ko at sa mga parents ko. Hindi ka magkabala ka. Mga mabuot sila.

0: Ah, Mayet, bangod ko. Si Gila gali no biya ko.
1: Hello, Mayet. Happy to meet you.
2: Hi, nang. Husto, gid man gali si Manong. Kagwapa si mo, kag mabuot pa.
1: Thank you. Thank you, gid. Kagini ka magkabala ka. Palanggaon ko gid si Manong mo.
0: Oh, gali, Mayet. Nagaplano na kami nga magpakasal ni Gila. Pero hindi bot silingon nga pabayaan ko na ikaw sa pag-eskwela mo. Hindi ka makabala ka na istorya na namon ni Gila nga suportaran ka Japon namon tubtob makatapos ka. Hmm?

0: May tubdo bala subong wala pagin ako sa pag-asa. Humalin sa college kita. Tubdo may obra na kita. Wala gid bala gihapon.
1: Jefferson?
0: Ang matuod, madamo sa mga opportunity nga nag-abot sa akon, like nga mag-abroad. Pero mas ginpili ko nga masunod sa imo. Tungod pa lang ka taga-katama.
1: Jefferson, grabe ka man, no? Bilibig ko yung sa imo. Palangga manggit bala ni mo ako?
0: Ginapamangkot pa na bala? Natural, palangga. Palangga, palangga, palangga, takakatama.
1: Oo ah. Sige na lang gani ah. Oh. Kita na.
0: Oh my. My head. Oh, yes! Yes! Salamat kid, Mahita. Palangga ko, hindi ka katama. Salamat kid.

0: Jeff, kung tani wala ka na lang nagdulong. Pasi kung kapoy ka na sang sige kalakat.
1: Wala sang kaswa. Ano abi kay ikaw eh? Hindi ka gusto nga magsakay sa salakyan. Gusto mo gandiyo maglakad kita.
0: Jeff, kabalo ka naman, di ba lang simple lang kuya. Kagisa pa, kung makita ta ko na sa mga tupad balay namon, nga may nagadulong sa akin nga disalakyan, bosos. Grabe, lain na yung ilang paghangop ya.
1: Babae na sila.
2: Halong ka. Love you.
3: Oo. Ikaw man. Boss naman, ha?
2: Okay. Bye, halong.
0: Hindi.
3: Thanks.
1: Mahit, kilala mo ba lang babae kag lalaking ina?
0: Kwan, wala. Dali na, Jeff. Nasigang paglakat.

0: Nong, pwede ta ka bala masturya?
1: Ano yun naman yun?
0: Nong, hindi mayo nga asawa si Nang Jella para sa imo.
1: Be, mayet, paano mo nambali na?
0: Basta nung, palihog nung, samtang templano pa, bulagi na ng asawa mo nga ina.
1: Mayet, ano bulagi na hambal mo man?
0: Basta nung, pati lang pala sakon. Pero mas maayo nga ikaw makatukib sang tanan.
1: Oh,

0: Mayet. Kung tani, wala ka nalang nag-interest sa pangabuhi sa magulang mo.
1: Jeff, hindi ko mabatas eh. Nagginatunto si Manong. Nagkapangiridong asawa niya. Sa imo man be, hindi ka bala masakitan, ha?
0: Mayet, base ko lang mo pa sinanghalinan sa paglainan niyo sa buot sa magulang mo.

0: Mayet, anong plano niyo ni Jefferson?
1: Kwanay, mapakasal kami. Pagkatapos naghambal man siya nga, dito siya maubra sa Dubai.
0: Timaayo man kung subong sina. Ahay, masubukan git ko tani kiti. Basi kung ikaw maapas ka man bala dito pila kaadlaw.
2: Mayet! Mayet, wada! Mayet!
1: Hala, sinong Jela?
0: Si Jela na? Nga daw akig siya haw? Ay, daligid lang. Abrihan kong portahan.
1: Ay, upo tanay. Upo tanay. Upo tanay. Kito akong kinanglan niya eh.
0: Ay, sige, sige. Dala. Ano, Tani? Jela? Nay? Si Mayet? Ano nang kalain mo sa akon sa magulang mo? Ha?
1: Nang Jela? Natungod ba na sa kerido mo, ha?
0: Nag-a-entra ka sa pangabuhi namon? Ha? Nagpinalagpat ka lang? Wala kang isang kabalas lang yung kasas ng bayaw, no? Tanan nga pagpalangga. Tanan nga pagsuporta. Ginahatag na mo sa imo. Amo pa nang ibalos mo sa akon?
1: Nakustukit man, ha? Ginatonto mo si Manong! Nakita ko mismo sa duha ko kamata nga may lalaki ka!
0: Ano nga lalaki? Nagkapataka ka lang sa bakbak mo! Kung mukhang professional ka na, amo na siningibalos mo sa akon! Tungod sa imo, nag-aaway kami sa magulang mo! Wala ka sa guya! Wala ka sa kabalaslan!

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 23 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatap mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan.

0: Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
1: Wow.
0: Ayos
1: gin. Kamu man bala, testingin nyo.
0: Ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Ditri Bayo.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditri Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: Ditri Bayo.
6: Ang Ditri.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may Ditri. Ditri Bayo.
7: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa Ditri Bayo kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
4: Ditri Bayo.
6: Ang Ditri.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio
4: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si baby.
12: Mas masami ko bina-allergy.
11: Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mabaka sa mga butika.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Sa K5 at 2:35 sa hapon, and nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009 ng inyong silinga hulot. Palautuwasan, dali sa aton silinga kampiyon nga Esther Sean. Balikan nato ng istorya ni Mayet nga aton gin makibahin sa inyo no sa mga pinanidsang gugma or the pages of love drama mga ka K5. Suguranay si Mayet kag sang iya silinga utod kay indi pagpati ang iya silinga utod no? Sa iya silinga sugid nga ang asawa may ara sang iba. Amo lang ni ang aton nga matugda. Siyempre bilang utod, no? Kung matukiban, gidman nato na. Nga may ara sang tinunto nga ginahimo ang aton bayaw. No? Normal nga reaksyon, mga aki kita. Ma-disappoint kita, no? And, no? Napanumdum kita. Paano naton protektahan ang aton

siringa utoni. While nagalikaw sa konflikto. Iba si isa ba't kita tuod pangabuhi na nila? Problema na nila nga mag-asawa. Gusto man. So, before kita maghimo sang kung anuman nga action, siguraduhon natin na ang ato nabalaan base sa facts ukon kamatuoran kag-indi base sa assumptions ukon haum-haum ukon rumors ukon chismis. Di kong sigurado kag-idea and may mga ebidensya ka, may mga pruweba ka. Remember that this is ultimately a matter sa tunga sang imo sininga brother kag sa iya sininga asawa. However, kun ang imo sini iya nga uton, no? Is being deceived kag may credible kag iya nga ebidensya, di pwede mo isugid gid sa iya. Consider telling your brother privately sa kalmado nga pamaagi kag wala sang judgment ukon pagpanghusgar. I-share mo lang kung anong imo nabalaan first hand. Likawan na i-exaggerate ang istorya and babayaan mo siya mag-decide kung paano niya i-handle ang sitwasyon. No? I-resist mo ang urge, no? I-confrontar ang imo sininga sister-in-law publicly. Or i-palapta ang kontrobersya sa iban nga mga relatives ninyo. Or i-involve mo ang mga tao na hindi man kinahanglan ipahibalo. Kay kunimuon mo ina, no? Makatuga pa ina sang mas grabe nga kasakit, no? Pag hindi makabulig resolve pa sang issue. Karon, kay nasugid mo na, preparar ka. Be prepared sa kung anuman nga reaksyon sang imo sini nga brother. Siguro need niya sang tion nga iproseso ang kabatuoran. And posible siya makahimo sa mga desisyon nga hindi man pabor sa imo, hindi mo man mauyunan. So ang imo lang yung role bilang utod is to support him kag hindi ang i-pressure siya. So encourage mong honest communication. Kung mag-decide mo niya ang imo sa nga brother nga, mambalbi siya nga, okay, balaan ko nga, nakasala siya sa akon, pero palangga ko siya, i-save ko ang amon nga marriage. Kung nakita ni mo nga, umuni ang desisyon sa imong brother, ti, ila, siya managihapon ang masunod. Kay again, kuan ina, personal ina nga problema nila sang iya nga asawa. Though nasakitan kita bilang utod, pero di bala kun aton man kaugalingon nga pangabuhi, tamad man kita nga tugdaan kita, no? Amo na nagaling kay super close si Mayet kag ang iya sini nga utod nasakitan siya. Daw wala gid siya gana pamatian kag daw wala gid siya, no, gina saligan, no? Why siya ginapatihan bisan pa nagasugid siya sang kamatuoran. Mayat buligi pangamuyo ang imo sini nga uton ug ginatuntom gid siya kabay pa, no, nga siya mismo makatukib sang kamatuoran para magpati siya and para makabalo siya paano niya i-handle ang marriage nila sang iya sini nga asawa. Ano man ang iya sini mga desisyon,
hindi lang niya pag tanom sang kaakig sa imo sining nga uton. Pabilin lang sa gihapon ang respeto sa iya. Kaya mo ginaya ang mag-uton. Ara ka para magsuporta sa iya. Ka K5, bilinan ta kamo sa matahom nga ambahan. Damo nga salamat sa iyo sininga pagtuto. Kadali sa aton sininga palatuntunan this afternoon. Friday, July 24, 2026. Sa ngalan sang bugos nga hubon, sang K5 and News FM Rojas, sa aton sining partner sa technical side, ka K5 Michael Janditoga, sa ngalan sang aton sining big boss Doc Ramil Uri, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
14: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagawin hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: Ang kakabuhi ka sa kalibutan.
3: TDX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa TDX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: TDX 500. TDX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Number 1
6: K5 News.
7: K5
8: Friday,
7: Flashback.
8: Friday, Flashback.

0: Flashback Friday. Flashback.
1: Yes, that's right. You are listening Friday Flashback right here on K5 News FM Philippines with Agent Jack 308 right now. Agora sa yan mga K5 at sa atin ng siyempre ng ating suplemento. Mga suplemento, DTX 500, D3 Bio at Mighty C. Sa mga sultiho natin ang butika, mabibili ho yan nationwide, clinical branches nationwide. Okay, alamin ho nyo ha yung ating free check-up. Bumisita ho lamang sa pinakamalapit na clinical branches sa inyong lugar. Mari ho lamang itumawag sa 0921-305-395 for your Friday Flashback hits. Do it now.

po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang

0: matunawan.
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang dyan.
0: Mag-Clinica Max 4 Biotics.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Yeah!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
1: Liyaw kalikot salon pass.
3: Salon pass.
4: We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number one, the hit music station, 101.5.
6: 101.5.

0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mag-abot ka.
4: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
9: May makaw kag vabuwas ka.
10: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
16: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
10: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditribayo.
3: Kung good kag rashes,
4: mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Di na kanon. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsyag.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Okay, see.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuro natong subo sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bato, boy!

0: Hindi sila sa mga bata ta. Kung nga nagkalados nga lang mga guya nila. Nano niya man? At hagpasautong adlaw. Nga sala sang bata nila.
1: Para wala na lang gani isang gamo, pasugtan ta na lang si Ma'am Diana. Ay kung maimpas ta ang utang ta sa gasto sa doktor, amo nang paghalin ta.
0: Hindi ako magsugot sa amo sinang istorya. Bengwala tiya sang sala. Nano ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lang kita ya?
1: Ikag anong mahimo ta? Maibato kita sa ilahaw?
0: Oh.
1: Gerald, mapaumod na lang kita. Agod nga, wala na sang damo pagamo.
0: Beng, ako ang padre di pamilya, dire. Ang desisyon, ako nang matuman. Mahalin kita, dire. Kung iakusar nila kita, makusar man tayo. Amo nang budlay sa mga ginikanan eh. Nga nagatolerar sa katuntos ang ilang mga kabataan. Ang sala, insaktuhon kid. Anay ka bala?
1: Ba?
0: Kay sudlong ko to si Ma'am Diana kay si Sir June. Dito sa balay dako. At hagun ko ni sa ila.
1: Eh pa, hindi na lang bala. Himagarot pagida karon. Pamati balang bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Mapaumod na lang kita. Sige na. Para wala na sang gamo pa. Maluoy ka.
0: Oh. Bing, hindi niya pwede. Pamikos niyang obra nila.
1: Hindi na gani.
0: Buhay ko wala. Buhay ko. Gerald!
1: Ay, Diyos ko. Ay, Gerald! Gerald!
0: Buhay ko.
1: Ay, walagit siya namatay sa ako, no? Poogers, base ba na ko mag-ibuhal lagi si Sir Junie kag Ma'am Diana, how?

0: Gerald, kulang sa disiplina ang mga kabataan mo.
1: Amugid. Manang kabataan mo, Gerald. Pabuot-buot ang drama. Wala mo ginong paintinding kabataan mo na dapat maging thankful sila sa oportunidad na ginhatag namon ni sir mo.
2: Ma'am, Diana, Sir June. Sa dira guro nga punto, ma'am. Dumabaisin ko na. Kilala ko yung duwa ko kamang kabataan niya, ma'am. Sir? Wala sila i-record nga nagkapang bastos o nagkapangita sa kontra?
1: Kag-anong buot mo silingon, ha, Gerald? Nga si Soren, among nagagarit-garit kay boy?
2: May mga nakasaksi siya na tabo, ma'am. Kaya nga, may CCTV man sa tubangan sa eskwelahan? Dito may... tagit makita kung sinong nagauna-una sa ila, ma'am.
0: Ah, Gerald. Hindi ka na lang magpagamo.
1: Amugid!
0: Bayari na lang ang gastuhon sa pagpabulong kay Soren. Kagsadwa niya pa ka mga amigo. Iabat-amat ko lang man na buhin sa sweldo mo.
1: Kagwala man siya sang ikasara nga magbayad kung cash, Dad.
2: Pasensya na lang tama, ma. Sa June, pasensya agad. Hindi ako magbayad sina. Ang bata ko may black eye man eh. Ang problema sa inyo, ma'am, sir, kay kumuda mo kamo kwarta. Abi ninyo, mahimo nyo na tanan sa pigado pareho namon? Abi nyo, ma'am, sir. Nagkapanilag lang ako eh. Halin pa sa una. Pwerteng batasa sang duwa nyo kabata. Sila ang kulang sa disiplina nga ginatawag, ma'am. Kaya nga, ma'am, kang mga parasang basang bata ninyo. Maling kami sa bungkit ah! Mahimos kami, ma'am, sir!

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Babakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabakang
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakang
3: K5. K5 News FM.

0: Sige. Halin kay tawagan ko kamusang pulis.
1: Amugid!
0: Pasilipat ka, ha? General ang utod ko.
2: Oh.
0: May abogado man ako nga utod. Pasi hindi ka makapangilam o si ni Gerald.
2: Ato bangon ko inatanan, sir. Kay ang Diyos kagang kamaturan ang akong ginasandigan, sir.
0: Oh.
2: Hindi ba lang maka-Diyos man malaka mo? Kada Domingo ka simba ka mo. Hindi ba lang? Ano to galing, sir? Ma'am? Pakitang tao lang to galing simba-simba ninyo?
0: Oo.
1: Animal.
2: Kagang inyong mamatasan, sir. Hindi Kristiyano.
0: Oh.
1: Ma...
2: Dira, naka mo.
1: Dad. Oh. Kita mo? Kita mo to?
0: Oh.
1: Mabatog sa to ng driver to. Mabatogin!
0: Ah, dali lang. Tawgan ko si Brad Anselmo. Makadtuan ko sang pulis ang tunto nga Gerald kag ipa-pick up sila sa bata iya.
1: Sige, sige.
0: Tunto ka, ha? Dali lang, tawgan ko si Brad. Hambalon ko siya. Nga gina-threat niya nga pamatyon ang pamilya ta.
1: Sige, sige, Dad.
0: Kita pa iya. Damo tayo koneksyon, me. Ma-star gini sila sa prisuan. Bantay ka!
1: Amugid!

0: Sir, hindi nyo man pagdala ang bana kagbata ko ay. Wala na sa liyas ang sala, sir, wala. Sir, hindiin man yung konsensya nyo man. Napabangda nyo yung bana ko nga nangawat sa kwarta. Hindi na yung matuod, sir, kabutigan ni Naya
1: sa iya. Nugay na, Beng! Nugay na! Nakita ni Perlin nga ginkuha niya ang kwarta, nga ginbilin ko sa salakyan. Mabutig pa ka mo? Ha? Mabutig pa ka mo? Kag nakita sa bulsa niya,
0: kabutigan ang kwarta! Ni na, sir! Kabutigan ni na, sir! Planted lang na ang tanan! Planted, sir! Planted lang na, sir!

0: Bar, dugi na imo tanga gagos ang daddy kag mami ni Zorin, haw? Kagambal pag gani ni Zorin. Ginpabangdan ko nila ang papa ni Boy nga nangawat kwarta.
1: Oh.
0: Pero plantig yun eh. Dasun natawag sila pulis.
1: Katilaw na ko gani, sumba kay papaya. Kay nagpagamit ako no kay Zorin.
0: Nagato subong sa presuan ng papa ni Boy. Abing mo bala, par? Aluluoy sa ila mo.
1: Gani man, par. Di, anong mayo tangay mo on siniman?
0: Di ano pa, be? Kundi manugit na sa matuntood eh. Kagbahala na kung masuya na sa akong si Zorin ah. At least bala para ako. Nagtindog tayo for what is right. Di ba?
1: Tama ka, par. Tama ka. Sige ah. Ang balon tang mga parents tang ah, masugid na lang ta sa matuod.
0: Oo, para. Kag mga ikita sang pasaylo sa parents, di boy?

0: Daddy, Mami, nga agad na lagi sa prisuhan si Tio Gerald daw.
1: Para madudla, mankawatan. Mami, naluoy ko bala kay Chabing kag sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Gahibi lang sila permi. Mami, Daddy, nga kinanglan kit nga magbinutig kita. Kag hindi kinayatuod nga nakita ko si Tio Gerald nga ginkuha yung kwarta nga ginbilin mo sa auto, hindi bala?
2: Perlin?
1: Daddy, hindi na yan tuod.
0: Dad?
1: Nainit ko bala kung kisa sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Pero, amo ginaya mga bata mo. Kag kay Tio Gerald man eh, suya man ko sa iyo kung kisa. Pero kabalo man ko nga amon sa lahi kay kaming gauna-una.
0: Oo, Dad.
1: Kag kabalumang bala ka mo sina, Daddy? Mami? Hindi bala, me? Perlin?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Ginrilis sa prisuhan si Tio Gerald bangod wala sa mabakod nga basihan ang kaso ang ginpasaka sa iya ni Sir Juni. Samtang nag-counterclaim siya kag mahimo nga pasakaan niya sang kaso nga malicious prosecution ang mag-asawa bangod wala sang kamatuoran ang tanan dila nga mga akusasyon kontra sa iya. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay, tubtob sa liwat, madabong iya salamat siya wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Boy, Sister John Beronke, Koy Koy, Kuya Kinit Oy, Mama Beng, Ernadisina Amiga, Papa Gerald, Melvin Potenya, Mami Kagperlin, Linilia Santiago Miranda, Sir Johnny, Elmer Obaldo, Zoren, Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Potenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500,
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Kinasa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
7: Pero
12: huwag mag-alala
7: dahil andito na ang Mighty!
12: Malaban mo,
7: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da,

0: kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, Pipito!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, ganagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
8: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay sa Buhayon, Cavite. Ay, manatian ako nga siya sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay, biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: O, si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
11: Ang D3, nga may Visio.
7: Ang Visio,
11: nga may
9: D3. Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. With Visio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty C.
11: Ang alkaline. Nga vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
7: May TC.
9: Mabaka sa mga butika.
7: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
7: May TC. Epektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
22: Gagabasa na naman balang imo.
23: Ay, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh
22: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaka.
22: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh
22: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Extend the Food Superman for Men.
25: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
7: Extend food supplement for men.
9: DTX 500.
26: Ako si Salvador Estanin. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
27: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
26: Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Bakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
28: My tennis one is
13: matalong kag

0: alerto nga paminsaron.
1: Hi, Mr. Winston.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: Kampeon na radio!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang kampiyon nga oras mga kaki-5, 25 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takda ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.
4: Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong nga adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday. Pitsa 24 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
4: Kaupod nyo naman ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Hanson. Magatalakay naman kita kag magadulong sa mga balita kag impormasyon nga nagkahinabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas kag probinsya sang Capiz. Ang aton gid nga pagatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatutok na sa ila sini nga mga tagsa ka mga radyo sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga naga-monitor, pinagi sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas. Medayad man nga hapon no, sa mga suki naton dira nga mga tagpalamati sa may TATC. Mga kaki-5 sa mga vendors naton dira kag pilaman ka mga vendors kag establishment dira sa

0: ay Burgos Street. No, mga kakifaiba, sa mga drivers na ton nga nagabiyahe sa Subo nga hapon, maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Hindi na naton pag padugayon pa, mga kakifaiba. Kaysa hindi madugay, no, mangin kaupod naton ang spokesperson sa Capiz Police Provincial Office. Angot, no, sa aton man, no, hibaloon, no, ano balang preparasyon sang aton sininga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz. Sa palaboton nga State of the Nation Address sang aton sininga presidente sa adlaw sang Lunes, Hulyo 27. No, tatlo kadlaw na lang kag magapatigayo na, no, sang SONA si President Bongbong Marcos Jr. Palihog lang ko, partner, sa hindi madugay, no, mangin kaupod naton ang aton sininga Capiz Police Provincial Office spokesperson. Hibaloon naton, bala may mga nag-apply diri nga pila ka mga grupo para mag-conduct sang rally, mga kakifay, baka may mga pagtilipon bala pila ka mga grupo diri sa Capiz. Kag ano di ako kon ano ang ilaman sininga preparasyon sa seguridad sang aton sininga probinsya sa tion sang SONA ni PBBM, mga kakifaybe. No, ibaloon nato ni nasa hindi madugay diri sa aton sininga pangalagad. Okay, ara na sa line number 2, ginabi-abigin naton. Maayong hapon gid, no, kay Police Major Ma'am Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office. Ma'am, sa imo sininga pagpanamyaw.
1: Mayong hapon, T5 Darren, pag mayong hapon sa tanan ng mga tagparamati sa inyong mga programa.
0: Okay, thank you again, ma'am. Si mo sininga ginatag nga oras, sininga tion. Okay, no, hindi na natin pag patugayon pa. Kabalo kita nga ti masako ka man subong. Ma'am, luyag lang namon may baluan para man sa binipisyo sang aton sininga publiko, no, sa pamulyo diri sa probinsya sang Capiz. Ano ang preparation sang aton sininga Capiz Police Provincial Office para sa palabuton nga SONA ni President Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, ma'am?
1: At kay Pai Dare, nagpatuman ang Capiz Police Provincial Office ang comprehensive na security preparations para sa 5th SONA 2026. So, in-house man, ang police visibility, ang checkpoint, mobile foot patrol sa intelligence monitoring sa bukod ng probinsya. So, padayon man ang close coordination sa mga LGUs, partner agencies, sa aton ng mga pepe, sa aton ng mga police stations, sa 16 municipalities and one cities, agad na siguro ang madali na response sa bisan anong security concerns.
0: Okay. Ma'am, may mga lugar bala diri sa Capiz nga ginatutukan sang kapulisan? Bangod man nga posible nga ti may mapagtililipon o kon rally, ma'am?
1: Yes, T5 Darren, ginatutukan sa kapulisan ang mga public convergence areas, pareho sining Freedom Park, government offices, mga transport terminals, commercial establishments, kag iban pa nga mga strategic locations bilang kabahin ng preventive security measures.
0: Okay, ma'am. Basement sa inyo, sininga monitoring, ma'am, sa siniabi nga tiyon, may mga grupo bala nga nag-apply, no, na ngayo permit para magpatigayan sang rally o kung protesta sa kadungan sa sining SONA ni President Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, ma'am?
1: Sa Subong, wala pa sang official information o confirmation na may grupo nga nakasecure sang permit to rally o kung nag-file sa sininga adlaw sa SONA. Sa sininga adlaw para sa SONA sa coming Monday. Apang may mga duha kita ka grupo nga ginabantayan na base mag-secure sila at nagaligid palayag sa kaninan.
0: Okay.
1: Padayon lang aton nga monitoring ka coordination sa mga local government unit at iba pang mga concerned agencies na kung handa ang ating kapulisan sa bisan anong maligal pag public assembly o security constraints sa palabutin ng Lunes.
0: Okay, ma'am. Halimbawa, ma'am, no, may mga magtipon, may mga rally. Paano na ito masiguro sa aton sining Capiz Police Provincial Office ang aton sinikatungdanan man sa seguridad sa mga nagaprotesta subong man sang publiko.
1: Okay, so isa rin, ginarespeto sa Philippine National Police ang constitutional rights sang tanan. Ang deployed personnel ginmaduan man sa atong pamunuan diri ang mag-observe bar sa maximum tolerance samtang ginapatuman man ang nagaiyong na pulisya sa ginapasiguro ang kalinong kagkatawhayan sa seguridad sa atong pamunuan.
0: Okay, may naka-prepare kita bala ma'am nung traffic management o kung deployment sa atong siya kapulisan sa mga strategic areas, ma'am?
1: Yes, ito ay darin. May traffic management plan pag deployment ng traffic personnel sa mga natambit ko na kami ng mga strategic areas. Agod nga mapabilin ma-organize ang dalaga sa atong trafiko. Kag malikawan ang traffic congestion, kag masiguro ang kaayusan kag kaayusan sang mga pampubliko naton nga dalan.
0: Okay ma'am. Pila gid ang kabugusan naton ma'am nga personnels nga i-deploy para sa security operations man kadungan sang zona sang aton sini nga pangulo ma'am.
1: May 523 ka PNP personnel. Upod na ang 8 ka augmentation personnel composed of coming from at our Philippine Coast Guard PFP AFP may 159 ka force multipliers so all in all may ara kita tanan ng 664 ka security personnel ang ika-deploy.
0: Okay. Lastly, ma'am, ano ang imo sinimabilin nga mensahe sa mga grupo nga luyag magpahayag man sang ila sini nga ila sini nga palabot no sa rally o kon panawagan man sang aton sini Capiz Police Provincial Office sa publiko para malinong kag matawhay ang sitwasyon diri sa aton sini probinsya.
1: Ang mensahe sang Capiz Police Provincial Office sa pagpamuno sang aton nga provincial officer in charge na si Police Colonel David Cachumbo Jr. na ginarespeto naton ang constitutional rights ng kada isa sa peaceful assembly kag freedom of expression. Ginapagabalin namon na himuon ini sa malinong responsable kag legal nga pamagi. Sa aton naman nga publiko, padayon kita nga mag-ooperar sa inyong mga kapulisan magsunod sa nagkakaigo nga patakaran kag mag-report dayon sa bisan ano nga kahinahinala nga aktibidad agod nga mapabilin nga malinong matawhay kag secured ang bugos sa probinsya sang Capiz.
0: Okay, with this madamo gid nga salamat Police Major Ma'am Rachel Garnica no ang spokesperson sang Capiz PPPO kag mayong hapon gid sa imo.
1: Mayong hapon, God bless.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gid nga salamat sa liwat no kay Ma'am Rachel Garnica, kon Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office. So nabatian naton no mga Haki 5, may mga nakaplano o kon naplastado naman no ang preparasyon sang aton sininga kapulisan para sa seguridad no diri sa aton sininga probinsya kon may mga magapatigayon nga hublag protesta no may ara sila nga mga security plan may mga deployment no aton sininga Capiz PPO kadungan sang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. mga Kaki 5. So sa Lunes na gani mabatian na naton ang report no ako na mga iga present sa aton sini nga pangulo no syempre iti may ara ginaya basta magsona ang presidente pabugal gid ang mga accomplishment no mga Haki 5 kag mga palaaboton nga plano sa aton sini nga pungsod mga Haki 5 pamangkot sa inyo no satisfied bala kamo sa performance sa aton sini nga pangulo sa apat sinikatuig ng pagpungko bilang presidente sa Pilipinas? Ha, mga kaki-five? Natuman bala sang aton sininga pangulo ang yasininga promisa man sang tinalikdan nga tuig sa yasininga sona nga mapanabat ang tanan nga involve sa kontrobersyal kag pinakadako nga korupsyon sa aton sininga pungsod, partikular sa mga infrastructure projects o kon mga flood control projects, mga kaki-five? Now mo nang gipamangkot na to, no, kita diri sa K5 News FM Rojas, nagpatigayan man sang pulso publiko. No, ginpamangkot na to ng aton sini nga mga kauturan. Kun bala, no, sila sa pamatsyaga nila na satisfied sila sa performance ng aton sini nga pangulo. Aton ni kinakaron nga ipabati, no, diri sa aton sini nga pag pangalagad, mga ka K5. Castigador. 11 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga bahin ginadulong gid sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pabakurang imo sini nga immune system, mga hockey-five, para mapahilayo kita sa mga balatian. Ilabi na ang tiyempo naton subong. Pabago-bago ang aton sininga kondisyon sa lawas, pabago-bago man o maluya-luya ang aton sininga immune system, dasigid kita matapikan sa balatian. Gani ari ang partner naton para sa ikayong lawas ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Mga kaki-five, kung adlaw-adlaw kita siniga nagainom, mapahilayo kita sa mga balatian. Mga hockey-five, kay balo ka mong pagnubo nga daan sang level sang vitamin C sa aton sininga lawas. Mga hockey-five, mapataas ang risgo o kon peligro nga makaangkon kita sang mga balatian kag infection. Ha, importante gid, no, mga hockey-five, magsuplemento kita everyday sang Mighty C. Ha, mga hockey-five, proven and tested na iniya, no, bisang ginakapoy kita, no, kon gaano padra ginabatsyag. Basta naka Mighty C, masarangan mong gid, mga hockey-five. Ha, kay ginapaayo sini, no, ang aton sini nga ikayong lawas, ginapabaskog ang natural kag adaptive nga immune system, makabulig nga i-neutralize ang bacterial toxins, mga hockey-five. Ha, kag mga mikrobyo. Pabakuro ng aton sini nga resistensya sa liwat mag Mighty C alkaline nga vitamin C. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sa liwat diri sa Rojas City, sang Klinika de Alternativo diri nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT, mga kaki-five. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-five. Oras aton sini nga pagpangalagad, 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takda nga alas 5 sang hapon. Update danay kita sa aton sini gidabantayan nga si Bagyo Quiapo, no, mga kaki-five. Based sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa, ining si tropical storm o kon Bagyo Quiapo nga may international name nga si Nuol, na ginamonitor gyapon ni sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility ara sa ibabaw sang coastal waters o kon kadagatan sang Camiguin Island, Kalayan, Cagayan sa Luzon, no, sa Northern Luzon, mga kaki-five. May ara sang kabasugon nga hangin nga dalang 85 kilometros kada oras, may pagmadlos nga 115 kilometros kada oras, nagahulag panaaminhan na katungdan sa 30 kilometros kada oras, mga kaki-five. Kaga, no, may mga lugar diri kagin batak sa signal number 2 ang Batanes, no, sa Luzon, northern portion kang sang Cagayan. Lakip na ang Babuyan Islands, northern portion sang Apayao. Namo ng mga lugar nga signal number 2. Ang signal number 1 naman, ang nabilin nga bahin sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nabilin nga bahin sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, and La Union, kag northern and central portion sang Aurora. Mga kaki-five, amo na mga lugar, no, kalabanan sa Luzon nga napaidalom sa signal number 1. Diri sa aton sa Western Visayas, lakip ang probinsya sang Capiz. Mga kaki-five, may mga pagulan-ulan kita nga na-experensyahan diri. Ay, labi na dito sa may Iloilo, kag Guimaras. Grabe, ginbaha, tos laki na sang aga, no, mga kaki-five. Sa Iloilo City, kag pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, kag ang Guimaras, no, may ginpadala diri sa aton, kilala man aton to sa may Jordan sa Guimaras. Sila nga first time ni natabo mo nga ginbaha ang Jordan, no, sa Guimaras. Bangod sang pagulan-ulan, tuga naman niya sang habagat nga gin-enhance, no, ginpakusog pagid ni Bagyo Quiapo, mga kaki-five. Kita diri sa Capiz, may mga pagtulot-aliti, no? Tub-tub subong kita nga na-experensyahan, no, mga kaki-five. Halong-halong lang, ah. Magdala kita sa mga proteksyon sa aton siningalawas para hindi kita matam-an gid, no, sa mga pagulan-ulan, mga kaki-five. 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at least.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 116. The best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Uy, masami na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos, because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
6: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss nato ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
5: Gusto.
6: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So, ilaman nga mga ano? Cellula. Aton cellula, galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
5: Husto.
6: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga research. Hindi magsigit countamis, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
2: TTX 500!
7: June 7, lot. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
7: O, pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
3: Pero subong, pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
2: TTX 500!
5: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
6: Correct.
5: Which is gaga...
6: Mas damo, gapista, ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
8: Gakapatay sila, Sir JP. Ang good bacteria naton.
6: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
5: So, ang advice ganin nila, Doc, confirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
8: Correct.
5: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
6: Dapat amon atani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na sa pinaka mayo.
5: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
6: healthy diet plus a healthy supplement.
5: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
6: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Dason, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-namin, nag-it sa akong nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete na kung ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500.
2: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
2: Mighty C,
16: mabaka nga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, ubo ko, pag-sip on.
17: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
16: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasumpay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplanta na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko.
25: Ang extend.
24: Supplement for men.
25: Lourdes.
24: Tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
25: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men.
16: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
16: DTX 500.
24: Mapakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advanced Syrup.
16: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold.
28: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow, may puso!
16: El Castigador!
32: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
32: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
32: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
32: El Castigador!
16: Darren Salomeo Henson.

0: 6 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Hatagan tanay ligwano, inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Antes kita man magtalakay sa dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon. Maayad-ayad gid nga hapon sa aton sini nga mga Facebook live viewers. Ari na no, nagabaha nang ila sini nga mga komento. Kay Sir Leo John Billiones, mayong hapon man sa imo. Kag kay Ma'am Roda dira ah. Nakita man aton liwat kay Naday Ma'am Roda kag si Sir Leo. Sang nag-visit diri sila sa station. Thank you gid kay Ma'am Roda Donato Amago kag kay Sir Leo John Billiones. Ginatamyaw Manila si Ma'am Genevieve Ingkong Rosales, Ma'am Nika Christine Diseo, Ma'am Viena Villaruel, Ma'am Rena Leo Ayan Rohano kon Ma'am Rena Wakas. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso nag-monitor naman sa ato sininga pagpangalagad mayong hapon. Kay Sir Inante Cam, good afternoon Sir Darren, kay wifey ko, Baby Cam, Samon Anak, si Beboy Cam, kagsakon Iloy, si Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Dayaw, sa Sityo Pagutok. Thanks gid Sir Darren. Madamo gid nga salamat kay Sir Inante Cam, sa Cam family dira sa Barangay Dayaw. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon kaki-5 Sir Darren, nagamonitor na, kag always gid amon nga pagpinamati. Thank you, gid. No, kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Sir Raymart Cargando, watching with you, K5 Darren. Shout out ko, Poblasyon Ilawod Panitan, sa Cargando family, kay Mary Ann Cargando. Thank you, gid. Sa family Cargando, dira sa may Poblasyon Ilawod Panitan. Siling ni Ma'am Sinalin Finiquito, tabige, I'm not satisfied. Sa aton, siling nga pamangkot ka ina. No, satisfied bala kamo sa pamuno no sa nangin performance ni President Bongbong Marcos Jr. Di si Ma'am Sinalin, di siya kuno satisfied. Ibaluan na to na karon no kay pila ka mga individual no, pila ka mga sektor diri sa probinsya sang Capiz. Ginpamangkot na to na. Subong nga hapon niya, ginpadulungan na to ng mga transport sector. Kikay na sang aga. No, nabatian nyo man sa pila ka mga news and public affairs program na to. Ginpabati man sa aton sinikaupdanan ang pila ka mga pumuluyo man diri sa Roja City. No, may ara sa mga vendors, may ara sa maestra, may ara sa mga empleyado. Subong yung hapon, ginpadulungan na to ang transport sector. Ano ba na ila sininga mensahe? No, sa aton sininga presidente, sa sininga zona sa aton sininga pangulo sa Lunes, no, mga Haki-5. Kay Rowen Buendia Alunsagay, mayong hapon Sir Darren. Mayong hapon man no kay Rowen Buendia Alunsagay. Doy Arthur, good afternoon Kaki-5 Darren watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Madamo gid nga salamat. Rodel Bugarso Posadas, good afternoon Sir Darren, pa-shout out naman sa wifey ko nga si Mathel kag sa alaga namon nga si GL. Thank you gid. Kay Rodel Bugarso Posadas. Siya sina nga akon sa iya sini nga pamilya no nagapamati subong nga hapon. Yes, minuto sang nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Sana siling naton gani, no? Nagpadulong kita sa pilaman naton kamangkuturan ng mga drivers diri sa Roja City. Higin pa mangkot na to, no? Pila ka mga drivers. Ano bala ang ila sininga reaksyon kagluyag ipalabot? Halimbawa, no? Nga makaistorya nilang presidente. Kano ila sininga palabot ng mga concerns kagminsahe? Mga kaki-5, kadungan sa sining para patigayunon nga State of the Nation address ang aton sini Pangulo sa adlaw sang Lunes. Ari pabati naton apila ka mga driver naton mga K5 diri sa probinsya sang Capiz.
1: Gano mo lang ko do, yun lang ko na taas kay Bacalawa ay magtinaas. Hindi mabuhay ang transport sa mga nila sila nga biyahe kasi ang pamilya nila kasi sila nga mga traitor ay butong git kami subong ay dapat inuboy lang hindi na magtaas. Kung nalaman na pangay sa Yasona pwede man siya masolbar iba basta masolbar na okay ay umasaka naman sa Lunes otro naman pulo ay ano na nabinta na ka ay tugtog sa ngayon na sa noong mag-ano ba
0: sa magluwas nila sa Krodo nga concern nyo sa apat niya katuig ano inyo sinimamba satisfied bala kamo kontento kamo siya sini nga pamalakad
1: hindi ka ba satisfied kay halos na litrinas hindi ba makontrol
2: gataas ang gasolina kung plitihan
1: dan well, taas ay dapat tali sa pagit ang plitihan pagitan eh ano ito pwede taasol niya pagit o masay parang may babay man na mga driver ang mga pretor ay siya lang mabuhay pretor driver patay ay buti balda man ang biyahe balda pa pamilya ka mga driver
0: sa di rin naman sir pagabot na bisa siling yaligat yung asuna mahiya naman kayo sa mga kurap ng opisyal sa imo paglantaw natuman yung balay sining promisa nga mapanabat ni tanan
1: wala ba yung matuman lalo sa istorya lang ang ipangako pero ang kay Mondo wala man
2: gawa mo sa may nakasuhan ha
1: wala man
0: may araman pero do
1: may araman pero do gamay lang o hindi bang tanan doon pili yan ba lang?
2: Wait, imo panawagan nabi, sir, sa gobyerno. Ta nga, parte sa, kung kayo na suna ng presidente sa Lunes naman, no?
0: Kahit BBM, yung... mensahe mo
1: panawagan siya. Panawagan ko lang BBM, kung pwede, ang korodo, eh, nubuhi lang. Oh. Kagamplit, eh, kung pwede, at tas-tasa lang, mga buhay mga pamilya, di ba pagutom mo? Kaya naman ako sa kulo sa gobyerno, kung gutom ang pumuluyo. Hmm. Ay, maribilde tao, masaka sa bukit, ano magawa sa uli isang tabo? Gutom na mo. Dapat, kung pwede, ano na, balik doon ang ano, transport, pasakaan niya gamay.
0: Okay. Thank you, Gitay. Hmm. Sa promisa niya nga, 20 pesos nga bugas.
1: Ito, wala man nagtupa ito, sir. Hmm. Ito, istorya naman ito pa, alas pumuluyo man sa bungalaw, magabot ang kilo na 20 pesos, wala man nagtupa. Halos ka previsyo ka tawo sa bung bugas ng Yapon. Mayutan ni ko nagtupa, maka ibang iban sa ginasiling lang kakulangon sa ginasiling pamigado sa pangabuhay sa tawo.
2: Hindi niyo mabatsagan, sir, ang bugas na 20 pesos?
1: Hindi mabatsagan naman. Kaya ginataga nila ang malapit pa na sa luwag, ang mga maliyo, wala man.
0: Sige. May isa pa partner.
3: El Castigador. El Castigador.
0: Apila lang ato mga kaki 5 no sa bahin sang transport sector naton. So hindi sila satisfied no sa performance sang aton sini nga pangulo. May ara man yan no mga kaki 5. Aton sini nga makauturan. Nga satisfied man yan no sa performance sang aton sini nga pangulo sa pag dumala sang aton sini nga pungsod Pilipinas sa munang bantayan nato na no sa adlaw sang Lunes ti syempre mga Haki 5 ipabugal man na sang aton sini nga presidente ya sini nga mga hinimuan no accomplishment sa aton sini nga pungsod no mga kaki 5. No ano bala ang aton sini nga lauman sa sona sang aton sini nga pangulo. No ti syempre ang sona sang aton sini nga pangulo ha mga kaki 5. Very important gid na para may baluan sang aton sini nga publiko no sang bugos nga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Ano na bala ang kahimtangan sang aton sini nga pungsod? Ha ano bala ang mga masunod man nga plano sa aton sini nga gobyerno. Ano ang mga napasar no kag mga ipapasar pa nga mga layi para sa benepisyo sa aton sini nga pumuluyo. Kalabanan no mga Haki 5 kun masamiti ang sona nagasugod las 4 sang hapon nagadugay sang isa, no, tubtob duha ka oras. So pares ang nagligad nga mga tinuig. Nauman nga amo man na gihapon, no, ang oras sang sona mga ka-K5. Din hiwaton, no, dira sa may batasang pambansa complex sa Quezon City o sa lower house, no, manubo nga panalgan sa aton sininga kongreso. Kaginapaabot, no, mga opisyal sa aton sininga gobyerno, mga miyembro, no, sa mga diplomatic corps, mga diplomats, kagiban pa nga mga espesyal nga mga bisita, na mga foreign nga mga visitors, kag siyempre ang mga kongresista, kag mga senador, no, mo nang magatambong sa State of the Nation address ang aton sininga presidente. Kag wala pa sang confirmation kung bala mag-a-attend si Vice President Sara Duterte. Iti dumayara ni siyang foreign trip man, no, mga Haki 5. No, kag nagapangatubang man subong sang impeachment trial sa Senado, no, mga Haki 5, sa Senate Impeachment Court. Wala pa sang confirmation, ha, mga Haki 5, apang hindi man manigar abi ang relasyon sang aton sina presidente kag vice presidente. Iraban laban, no, do expectar naman, no, nga posible nga hindi mag-attend man ang vice presidente, mga Haki 5. Latawo na ton galing sa Lunes, no, mga Haki 5. 20,000 ka mga police personnel ang i-deploy sa aton sininga kapulisan. No, mga Haki 5, malapit, no, sa may batasang pambansa complex para man sa seguridad sang publiko sa mga nag-rally, no, mga Haki 5. Nabantayan nato nina. Importante na para may baluan naton ang kahimtangan sang aton sininga pungsod. Kaganong mga tikang nga himuon sang aton sininga gobyerno sa nagatinaas nga mga balaklon. Taas presyo sang gatong subong semana, magataas naman, no, sa masunod nga semana, mga Haki 5. Amoning balantayan naman, no, masakit-sakit naman isa part sang aton sininga mga motorista. Ha, mangin ang iban nga mga kultura naton nga timi mga salakyan, no, mga Haki 5. Ha, kay sininga semana nagsaka ang krudo sang pulo ka pesos, 4 pesos naman sa gasolina. Ha, kag ginapaabot nga may big time roll price hike, no, increase. Hindi ya roll back, ha, mga Haki 5. Pwede dako naman nga pagtaas sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Tino ba lang aton sininga lauman man, no, kay dumagadungan gining increase, oh, masunod nga semana sa sona, una-una lang ang sona sa aton sininga presidente Lunes, pagka Martes tidira gid ang price adjustment, mga Haki 5. No, amo man ang rason kung ana gatinaas pila naton ka mga balaklon kay bangod man sa pagsaka sang presyo sang gatong, kay ang mga produkto, mga Haki 5, hindi man na mahimo nga dan nga hindi paggamitan, no, sang gatong, no, may mga transport cost man ina, no, may mga transport fee, no, kung may mga produkto nga gina-deliver sa iban nga mga lugar, mga Haki 5. So mo nang kahimtangan naton subong, ha, nga bisang kita gakatingala nga dasig lang ang kwarta kay bangod sa aton sininga cost of living sa subong at tiyempo nga tuman kamahal, no, nagasinaka ang presyo sang balaklon. Abiyante minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon, mga Haki 5. Castigador. Tulo timprano kita na subong magatakop, no, mga Haki 5. Okay, subong is Friday. Kita na naman kita sa masunod nga semana, no, mga Haki 5. Thank you gid sa inyo pag-upod sa aton sini nga pagpangalagad diri sa programa nga El Castigador. Shout out family Finiquito, Fibrada, Falco, Falsis sa Dumalag Capiz, likewise Tabige and Bartolo Bilonio family. That's all, Sir Dar. Thank you for reading my greetings. More power to your program. God bless us all. From Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Ma'am Mirasol Kiatchon Kadigal. Mayong hapon ka K5, Sir Darren. Mayong hapon sa kay John Kadigal Jr. Dira sa may banwasang sa Piana. Antes man kita magtakop, ginatamyaw ginato no sang happy, happy birthday. No, isa man sa mga importante nga tawo no sa aton sininga kabuhi, naghatagin sang dako nga kontribusyon kag bulig. Ilabi pa sang nag-eskwela kita sa kolehiyo kay Ma'am Farley Fernando Soquinio. A happy, happy birthday gid sa imo, ma'am.
4: Happy birthday.
0: Sa liwat, no, happy, happy birthday, kay Ma'am Farley Fernando Soquinio. More birthdays to come, kag good health lang. Amo lang anton sina nga wish sa imo, may lang apang lawason, kag more blessings pa. No, sa imo sininga pamilya. Thank you, gino, kag sa imo sininga bugos nga family. Sa liwat, happy birthday, alin man diri sa K5 News FM Rojas. No, kag sa family Hanson, no, kag sa imo man sining family. Happy, happy birthday liwat, no, kay Ma'am Farley Fernando Soquinio.
3: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: 23 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Standby na mga K5 sa programa nga D3 Bio Evening Newscast with K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Madamugin nga salamat sa inyo pagupod sa Biyernes nga edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Happy weekend everyone. Keep safe gid always ka. God bless sa inyo tanan-tanan. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kopon naton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
12: para sa madami ng kombinasyon. Mag-ilong sa Mighty C.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
22: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
22: Clinica Diofresh.
23: Available now.
24: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
24: Extend Food Superman for Man.
19: DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Healthy nga uto.
29: My time is one is
28: ten. Matalong kag alerto nga paminsaron.
29: My time is two is ten.
28: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
29: My time is three is 15.
28: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
30: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow, my puso!
33: Oras sa K5 News FM, Rojas alas 5:30 sa hapon.
31: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
34: Number one.
31: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: D3 Bio MP Newscast.
0: the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
33: The K5 is sa mga headlines.
0: Headline: Maria Rochelle Abroad. Headline.
33: K5 sa mga balitang lokal. William Joe Campo nagapabilin pa sa ospital. KTV Bar naging luntaran sang paglutang patay kay Police Captain Ampuyos. Temporaryo naging sarado. Apat pilason matapos nga nagbunggo anay ang duha ka motorsiklo sa Dao Capiz. Kahoblagan kontra korupsyon magapatigayon sa ang People's Address kadungan sa ang sona ni President Bongbong Marcos Jr. Kagbagbauswag sa ang Panay Sentro sa SOMA 2026 ni Mayor Sonny Besa. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sa rehiyon sa Second Western Visayas, mga balitang regional. 47 ka LGU sa Western Visayas nag-suspend sa face-to-face classes bagod sa epekto sa habagat. Kag nawasak nga dam sa banga, gina problema sa mga mangunguma. Mga dalagkuan ka K5 ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.

0: Maayong hapon, Chilezang Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa ringapag pangalangad. Subong adlaw sa Biyernes, sa Hulyo 24, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K-5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live at nyo kami kamabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K-5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ang Pilar. Kagsamon sa ring Facebook page sa K-5 News FM Rojas. Ka-K-5 ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka-K-5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:35 sa hapon. Kining oras mga ka-K-5, nagnadulong sa inyo sa Kalawan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, may alas ang virgin coconut oil, lakag vitamin D3, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos ang kada soft gel. Sa kaugdaan sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagapabilin pa ngayara sa gihapon sa ospital si William Jocampo, ang isa sa mga suspect sa paglutang patay kay Police Captain Riyad Ampuyo sa sulod sa KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz sa Julio Viente sa Kaaganhon. Sunod kay Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in Charge sa Pontevedra Municipal Police Station. Magapagingangot na sila sa doktor nga nag-aatipan sa sitwasyon ni Jocampo nga kung mahimo ma-discharge na ini sa ospital. Matanda nga nag-angkon sang pila sa magkatuhay nga parte sang lawa si Jocampo matapos ginpulihan kastigo o matapos ang natabo nga pagpanglutang patay kay Police Captain Ampuyos. Magluwas kay Jocampo ka K-5 padayon pa nga ginaayam karon sang kapulisan sa De Alias Boy nga mismo ang nagpangamod sa insidente kag Alias Juan nga nakapalagyo matapos ang krimen. Samtang lunsay naman nga napasakaan sa panumbuhan nga murder ang nasambit ng mga persona kagduga nga Republic Act 10-591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kay Jocampo bangod sa pagupod sa hindi lisensyado nga armas lutang. Sa kaangot nga balita mga ka-K-5, dagapabilin pa nga yara sa gihapon. O kung pilason ang apat ka mga individual matapos ga nagbunggo anay ang duha ka mga motorsiklo sa Sitio Bukid, Barangay Duyok, Dao. Tak na alas 2:37 sa hapon, Hulyo 23. Ang mga biktima amo sa alias Mark, 27 anyos, driver sang Honda nga motor, kagresidente sa Pontevedra, Capiz, alias Lenlen, yara sa legal nga pangitaron, back rider sang kun residente naman sang Kwartero, Capiz, alias Denden, yara sa legal nga pangitaron, driver sang Rusing nga motor, kag alias Pao, 28 anyos, back rider nga lunsay residente sa Barangay Duyok, sa Banwas sang Dao. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, lagikan sa Dao Municipal Police Station, ginapahayag nga samtang ginasubay sa Nanday alias Mark kag alias Lenlen ang kurbahon nga kalsada alin sa panitan kag padulong kontani sa poblasyon sang Dao, hinali lang nga nagsulod sa ilaga linya ang motorsiklo nga ginasakyan Nanday alias Denden kag alias Pao, rason nga nagsag-iranay ang duha ka mga motorsiklo.

0: Bangod sa makusog nga impact, nagtalbog sa kalsada sa day alias Mark kag alias Lenlen nga nag-angkon sang pila sa ila kalawasan. Gilayon man ka K5 ini nga ginhatagan sang paunda nga pagbulong sa mga katapos sang Bureau of Fire Protection antes nga gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Samta nag-angko naman sang hematoma sa ulo kag pagpalanakit sa lawas si alias Denden. Pagpilas man sa ulo ang naangkon sang iyang nga back rider. Ginpadangat man ang mga ini sa katapos sang BFP sa Senator Gerardo Rojas Memorial District Hospital sa Banwasang Dao para sa gilayon nga pagbulong. Sa piyak nga bahin mga ka K5 na magapatigayon sang State of the People's Address ang kahublagan kontra korupsyon sa Bilog Pungsod, Pilipinas, kadungan sang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Lunes, Hulyo 27. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Elmer Foro, Covidor sang kahublagan kontra korupsyon. Iyag yung pahayag ka K5 nga katuyuan sa mga liho na mapahayag ang mga sang mga pumuluyo kagliwat nga ipanawagan sa presidente ang pagpatuman sa mga ginpromisa sini nga programa para sa publiko. Suno kay Foro, kalakip sa mga nagapanguna nga isyu na ila ipanawagan diwat amo ang poverty elevation o kunang pagbuhin sang kapigadohon. So nga suno sa iya ka K5, wala sa gihapon masaba tub-tub subong. Ginsiling man sini nga apisar na pagkit sang Western Visayas ang 6.4% nga economic growth kag nagapanguna para kung nagapanguna pa sa Bilog Pungsod. Nagapabilin sa gihapon nga mataas ang inflation rate sa rehiyon nga naglapot sa 6.8%, mas mataas kuni pangid sa 6.4% nga inflation na national inflation. Kalakip man ka K5 sa ginadusos ang kahublagan kontra korupsyon, ang pagbasura sa oil deregulation law, pagsuspenda sa excess tax sa produktong petrolyo, pagpamatog sa traditional jeepney phase-out, kag ang pagpangayo sa mga tikang, agud mabuhinan ang gastuson sa sektor sa transportasyon, kag iban pa ng mga industriya. Sa katapusan nga balitang lokal, nangin sentro sa ginpatigayon nga State of the Municipality Address sa Consoma 2026 ni Panay Mayor Jonathan Sanibesa ang padayon nga pagpauswag sang banwa pinaagi sa mga programa kag proyekto nga makahatag sang mas maayo nga serbisyo sa mga pumuluyo. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Mayor Besa nga ang mga kadalagan nga naangkon sang Panay resulta sang pagpanikasong sang lokal nga panguluhan o pwedeng suporta kag kooperasyon sa mga residente, mga opisyal sang banwa, mga empleyado kag prebado nga sektor. Suno sa alkalde, nagapabilin nga prioridad sang administrasyon ang pagpalig-on sang serbisyo publiko, infrastruktura, edukasyon, pangabuy-an, agrikultura kag disaster preparedness agud mas mapauswag pa ang kalidad sang kabuhi sang tagsa kapanayanod. Dugang pa ni Mayor Besa nga ang natigayon nga proyekto kag programa sa nagigad nga tuig, lagip ang pagpakayo sa mga dalang, suporta sa sektor sa panguma o kung panguma kag pangisda, paghatag sang bulig sa edukasyon, kag social services, kag mga inisyatibo. Mga balita naman ka K5 na nakahinabot sa palibot sang Rehiyon Sai sa Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5.42 sa hapon. Ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. May uboy sipo nila na trangkaso, Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Nagsuspender sa in-person classes ang 47 talan ka mga local government units sa Western Visayas bangod sa enhanced southwest monsoon o kung hangin na bagat Hulyo 24. Base sa data sa Department of Education Region 6, yara sa 14 ka mga LGU ang nagsuspend sang klase sa Antique, 5 sa Guimaraes, 28 sa Iloilo Province kag Iloilo City. Nagginabugusan sang 1,380 tanan ka mga eskwelahan sa rehiyon. Apektado man diri kag temporaryo nga nag-shift sa alternative delivery mode ang 481,000 34 ka mga estudyante. Sa dugang kagatapusan nga balitang regional, ini na ang pinakamabudlay para sa mga mangunguma nga ila na eksperyensya ang kadungan sang ila pagpanguma sunod sa mga mangunguma sa Sigkay Banga. Ini matapos na wasa kambayan sang runoff river type sang dam sa ilang lugar kung sa diin sumugod pa sa tong Disyembre 2022, tub-tub Enero 2026. Sunod kay Jaime Ebardulanza, Senior Water Resources Facilities Technician sang NII Aklana. Wala pa matuad kung saan o dalayon makayo ang nasambit nga dama. Nahiwaluan nga masobra tunga sa milyon na ang nagasto sang NIA. Sa rechanneling sang tubig, apang mandulubo manubo lamang ang level sang Aklan River kagulaman sang halos makuha nga tubig. Nagapanawaga naman ang ehensya sa mga bangunguma nga kuhaon ang tion. Pananglitan may tubig pa subong man ang yara sa mga suok nga mga lugar. Diretso kita ka K-5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Balitang National.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 sa hapon. Ini nga oras ka K-5 ang ganadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500 mayara sa gampalaya leaves kag di sugar sugarcane extract. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes or any kind of heart diseases. I Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginmandoan sang Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta nga magpaathag kung nga hindi siya dapat temporaryo nga isuspender sa iya pwesto bilang senador samtang ginaproseso ang kaso nga plunder nga ginpasaka batok sa iya. Sa mando sang korte, ginatagan si Marcoleta sang napulo kaadlaw agud magsumiter sang iya paathag. Madumduman ka K5 nag-atubang sa arraignment ang senador kag nag-file isang not guilty plea para sa kaso nga plunder kag paglapas sa Presidential Decree No. 46 sa kon anti-graft and corrupt practices law nga nagadumili sa mga opisyal sang gobyerno nga magbaton sang regalo o kung anuman nga mga pabor bangod sa ila posisyon. Samtang nagapangatubang man ang senador sa separado nga kaso bangod sa ginalagar pagbaton sang 25 million pesos gikan sa negosyante nga si Joseph Espiritu nga ginadumilian sa idalon sang anti-gift law. Sa pihak nga bahin ka K5, ginabantayan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang sitwasyon sa mga komunidad nga apektado sa pagpanglaslas ang Bago Quiapo, ilabi na sa Northern Luzon. Nahibuluan una nga ginbatag sa DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert Status kasunod sa pasulod nga bagyo. Nagakahulugan ini ka K5 nga 24/7 nga pagabantayan sa ehensya mga sitwasyon sa lugar nga ginalauman maapektuhan sa pagpanglaslas sang bagyo. Subo man ang koordinasyon sa national agencies, local government units kag field offices. Kadungan sa ni ka K5 ang pagpabilin nga naka hide and alert ang tanan nga mga DSWD field offices para sa madasig nga obla mobilisasyon sang quick response team kag activated naman ang camp coordination and camp management operation.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kay K5 sa luwasang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:48 sa hapon. Ini nga oras kay K5 ay ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape DTX Coffee Mix. Mapadasig ang aton sa nga detoxification process bangod sa mga ingredients nga chia seeds, ampalaya, di sugar, sugarcane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagpabut siyag sang pagduha-duha ang Estados Unidos sa sinseridad sang Iran sa pagpatuman sang isa ka posible nga peace deal kasunod sang pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Sunod kay Rubio padayon nga igapatuman sang Estados Unidos ang pagpatuman sa mga pressure kag sanctions batok sa Iran. Ginpunto Maria nga makapila na kabeses ang nga naglapas ang Iran sa mga nauna nga kondisyon nga nakasugdan sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Nagapadayon man kay K5 ang kabalaka nga posible ini makaapekto sa supply sang gatong sa kalibutan nga mahimo magtugas ang pagsaka sa presyo sang gatong sa nagkalain-lain nga pungsod.
1: Balita International.
0: Balita naman kay K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Magasabag liwat sa ring ang undefeated Filipino boxer nga si Waljon Menduro sa Agosto 29 sa ringatuig. Kung sa rin makasambuan niya ang veterano ng Mexican boxer nga si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Hawid ni Menduro ang malimpyong record sa 17 nga wins. Isa katay kagwala ka piyare. Lakip ang Jesse Saiz nga daog pinaagi sa knockout. Katuyuan si ring pabakuro ng iya pwesto sa middleweight division nga non-title bout nga ipagawa nga live sa mainstream TV. Sa ulihing nga hampang sa Hunyo, ginlutos ni Menduro pinaagi sa anonymous decision ang Mexican boxer nga si Elias Espanas nga nagdakop siya 16 kaasod-asod nga knockout victories. Nahibuluan kay K5 nga si Menduro ang may hawid sa karon sang IBA Asian Middleweight title nga nagdag-an niya sa tung 2024 matapos patumbahon si Australian boxer Joel Camilleres sa Dubai.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Balita Entertainment.
0: Malipayon nga ginpakigbahin sa kapuso artist nga si Shubi Etrata ang iya kuwarta nga dadagan sa isa ka restroom attendant. Ginpakigbahin sa chemist philanthropist nga si Pinky Tobiano ang maayo nga nihimo sa actress pinaagi sa Instagram stories. Nahibiluan nagtambong si Shubi sa birthday celebration ni Tobiano sa inagdaog siya sa 20,000 pesos sa isa ka pahampang sa nasambit ka event. Sa baylo nga ipain ang kabugusan nga balor nagdesisyon ang actress nga ihatag ang katunga sang iya na dang-an sa ka-cleaning lady nga nagatrabaho sa nasamit nga venue. Madamo naman sang netizens nga nagdayo sa actress bangod sa iya pagka mabinuligon.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaugdaan sa mga regapanguda nga balita subong adlaw sa nga Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026. Ako ang inyong gintag, balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live, inyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo. 10.12, 89.7 K5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ang Pilar. Kagsamon sa inyong Facebook page sa K5 News FM Rojas. Good evening kay Sir Bern Zion, nga nagalantaw na dira sa Aglalana, Dumaro, Capiz. Kay Ma'am Gianna Vesiloso, nagapamati na siya shop sa Barangay Lugtungan. Kay Sir Du Artur, dira sa West Avila Flores, maayon. Kay Sir Agassi Robert, kay Ma'am Mary Jean Ocampo, watching live from Ansakul, Sigma. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabiga, good afternoon also. Kay Ma'am May Loro, kay Ma'am Norly, kay Sir Ronnie Roy Farinas, good afternoon sa mga ka-K5 naton nga nag-suporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan ng lamang sa Bugo si Homon sa K5 News FM Rojas, akong partners technical side ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa Bugo News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa Mon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga Big Boss, Chief Executive Officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
6: Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: DDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdo kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mat.
8: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee
11: Coffee Mix.
16: Mabaka butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka butika.
11: Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
11: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
11: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagmaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong agabi sa mga tanan, mga otoran, mga gabianan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong agabi sa tanan. Sa Gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siyang dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iyang dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin tapos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sumuli sa inyong banal na lukrukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bawat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong manalang mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturan kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisuryahan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad na bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gincreate si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebuildi batok sa Dios, kagway nagin siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa, ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot, ang tanan nga mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat, ang tanan mga butang, kag ang bilog nga kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga na sobrahan na pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. kinaliwatan na diri, agad nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gidgali sa programa sa Ginoo, nga once save, always save. Dumudumun tao na pirmi magaturan, magkabiyanan, kaya nga man. Kabalo kita nga, suno sa record sa Biblia, atong ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan na nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe, no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag siya nangin malinalagon bangod kay Waigin siya magbuhi, butang balon, once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon mag-upod sa imo, kag nangin madinilagun ka, kag amuto ang agin kabig nga si Jacob, nga nangin madinilagun, ginbailuan o ginisla ng iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan ng kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon, sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutong sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinumanon sa yakusuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inong pahuay, ang kaliwatan sang Israel, mangin o isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, subo-subogin nga kasaysayan kay napustasya ang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria, dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel, Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sidikias, nag-edad sing 21 katuig, sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa, kahir, siya anak sang isa ka Jeremias, nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sidikias naghimo, sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda, kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari si Nabucodonosor, nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampaminto sa guwa sang syudad, kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag gin kibon nila initubtob sa ika-onsi katuig sang pagahom ni Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babylonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babylonia naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyuitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa siyudad sang Bib, Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang Hari sang Babylonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe, no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babylonia. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babylonia, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na ito makita ang kutor ng kabiyanan. Si Sidikias porti ni siya pabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Diyos. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon, gin ano pa ang iya mata? Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon. Ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babylonia. Ang rason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babylonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iyang mangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari, kag ang mga balay sang kinilala ng mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babylonia ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo, lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid ng mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol ng mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babylonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangki sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito, kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babylonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadurnuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may 1 kag atos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo. Gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari. Kag si Sophonias nga pari. Madason kay Siraya, kag ang 3 ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing 1 ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manublay gay sang hari nga yadto din padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat ang hari sang Babilonya nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan. Sa aton ginabasa lang nato ang mga bersikulo pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin man ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung pa dayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gapon, versikulo 31, hatasunan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Ginratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palang palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tubtob sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglano. Nagkaresya sa iya kawalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amuna niya ang record dari magkuturan baka masubok-subok nga time tang. So ang pointer eh, sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia dayon sa pagwa na nila shortcut kita padayon kita dito sa nagpagwa na nila suno sa record sa Biblia dito na sila sa Babylonia na ulipon pero after 430 years kung basahon ta naman ang Exodus kapitulo 12 versikulo 40 pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya. Amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung basahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila dayon sa pagwa nila nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. So no sa record sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao anang BC meaning before Christ. Dayon sang napatindog na ini nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang naabutan ni Kristo nga templo. Amo na ni ang templo sang Jerusalem na ato nabalaan. Dayon ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa wansor sa propesya. Dayon sa diri ni sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dako gid nga kasubo ang naaguma ni Kristo. Sa iya nga nasaksihan, pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Ah, di ba masubo makautoran? Masubo-subo gid. Kamana nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, araman sa Marcos 6, versikulo 1 hasta sa 6, kag sa Lucas 4, versikulo 16, hasta dito sa versikulo sa katapusan nga versikulo sa sini nga kapitulo sa kung basahon ninyo tanan hasta sa versikulo 30 direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan naman kay ang Rico dere naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo naman kay ginpakamalaot pero aton nga basahon. So nung sa itong mabasa, makuturan, dari sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya, suno sa iya kinabatasan sa sinaguga. Ang sinaguga ni, amun niyang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61, versikulo 1 hasta sa 3, sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amo ni ang basa nang ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4 bersikulo 18 dari sa Lucas ang Ginoo. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. bangon ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbalanabantala sing pagbuhi sa mga bihag. Kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag. Sa paghilway sang mga ginpigos. Sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan kag ginuli ini sa manugbulig. Kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog. Ambot na balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3 ang katumanan amo siya mismo nga dire siya suno sa propesya siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kag kay tuod man gid suno sa ato na balaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point diri ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduhan nato nga bisis kay na kabalik man sila sa halina sila sa pag-ulipon sa Babilonya ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas ang natabo magaturan masubo gid katama nga aman kay sikway pero dere natuman ang propesya pero way man sila magpati way man sila magtuo amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot nga ang ginpakamalaot kay ang ilang rason amo naman ni dere sa ilang istugilanon ha paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog dayon kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila indi bala ini ang anak ni Jose so dito na dayon sila tingala naman tuod gid man nga anak siya ni Jose oh pero kag nagsabat sila sa iya nagsabat si Kristo sa ila sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton manugbulong ayuha ang imo kagulingon ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum buhata man diri sa imo kagulingon nga duta kag nagsiling siya si Jesus nagsiling sa ila sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta apang matuod gid nagsiling ako sa inyo may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babaeng balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab King Ahab akig man gyapon nga aman kay napusta siya nga ni sila so ang point there is bisan sa panahon ni Kristo ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad naluwas na tani pero hindi paghihapon na salbar mamuning naluwas na salbar mo na nga wala sing record ang Biblia nga once saved always saved mo na nga diri aton gin klaro ang kasaysayan dayon pareho kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo kag si Elias may mga aruon sa Israel sa tiyon ni Eliseo nga manlagda kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon o si sinaaman indi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo sunod diri sa record and then Jalatanan sa sinugo nga puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nilang patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kay hindi sila makabaton.

kag nagabatos ang mga ginpadala sang Dios. Makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga pisok sa dalom sang iya mga pakpak pero indi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Mateo 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid kag ang mga sa sulod sang banwa magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong ang mga babae kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ilah pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ilah pagahom. So diri magutoram kabiyanan perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwedeng madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si iba lang tani ang nakasala pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka langgit sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambalan na sa Ginoo, nga kung ang tao nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkaturin mag-aibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos unta na ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, mayong aga, kundi man ka mga bahin sa kalibutan. Ari naman kita sa aton nga pagtuon sa mga. Ang isa kay lunggong ang version sa aton weekly Sabbath School lesson, ang pagtuon sa mga. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, ang inyong masunsun na host sa sining aton programa. Kagari karon ang aton duha ka mga resource persons, mga kauturan sa una inyong nanabatian karon nagbalik siya namon ginimbitar, and then salamat nga iyaging baton ini nga paghangkat. Ang akong una pakilala sa inyo mga kauturan, si Sir Israel Garson, isa siya sa aton mga professors sa School of Arts, Science and Education. There is a space. Siya ang in charge sa Mathematics Department, mga kauturan, sinanga school. Sir Garson, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw sa tanan aton nga taga-subaybay sa aton nga mga kauturan, mga kabiyanan, nga sunod sa aton nga programa, ang pagtuon sa bong. Mayang hapon, mayang adlaw sa aton nga tanan.
0: Yes, sir. Si Sir Garson, mga kauturan, originally Linsalaiti. Pero dugay na si Drisa si Paisy. Even though mabalaan pa natin nga may mga ginagmay pa siya ng mga sinibuano, but yet, mga kauturan, aton man siya ma-incendir. Ikadwa mga kauturan, pero nagin ninyo makita, the last two weeks ago, siya man ang aton nga dinapit din mga kauturan, ang aton na dean sa School of Theology, Drisa si Paisy. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carano. Dok, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor, Sir, mayong adlaw man no sa tanan naton ng mga utod kag mga kauturan nga nagapamati sa aton leksyon, nagatuon gid sa aton leksyon, labi na gid ang naga subscribe sa aton YouTube program.
0: Yes.
2: Kabay pa padayon ninyo i-share ang aton nga video kag para madamo pagid ang mabless sa aton nga pagtuon kada semana.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Luwas sa YouTube kag sa Facebook. Ara man kita mga kauturan mabatian sa radio sa K5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30, dob-dob alas 9 mga kauturan. Ini ginawaragwag sa Western Visayas, sa Panay, sa Antique, sa Capiz, sa Aklan, sa Gimara, sa Iloilo, diri sa Negros Island region kag bisan pa sa Southern Mindanao, kag sa bilog ng kalibutan pinagit sa Facebook sang K5 News FM. Ari na kita sa lesson 4 para sa Hulyo 18 so tugtog 25. Sa hindi kita magpadayon mga kauturan, ato na ito ko ang aton mga ulo. Sa sinigatiyon ginoyari kami, nagkapalapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Karon amo naman ginatugyan ini nga pagtuon. Salamat sa imo nga pagpakamayo sini. Halin sa una tugtog karon kag sa mga palabuton. Salamat gid nga ikaw magaupod sini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yeah, sir. Israel ang aton nga sadsaran nga teksto.
1: Para sa aton nga sadsaran nga teksto makita sa naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 kag 20. Nagasiling, wala bala kamo makahibalo nga ang inyo lawas templo sang Espiritu Santo nga yara sa inyo, nga inyo nabaton gikan sa Dios? Indi na kamo inyo, ginbakal kamo sa kabilyanan, gani himayaa ang Dios sa inyo lawas.
0: Amen, and that's correct. Masunsun ginini Doc Rab and Sir Israel nga teksto nga gina basa sa aton mga kauturan. Ang aton nga leksyon sa laukong kasalanan sa sulod sa iglesia, in the church. Doc Rab, may nabalaan ko bala sa computer language. Natawag nga Gego, Sir Israel. Gego.

0: medyo sensitive nga bagay sa sulod sa iglesia. Tungod kay once tandugon mo niya mga isyo, malamo.
1: Malamo, malamita.
0: Maapektuhan, ilabi na gid kung ang nagahimo sini mga
1: dalagko.
0: Medyo influensya ro mga tao no sa sulod sa iglesia. Ang aton karon nga iglesia sensitive kayo sini, pero sa time ni Pablo, kasi time, yes, sa time ni Pablo sa Corinto, iya gid ni gin address. Mayo gid kay gin address gid ni Pablo ni nga nahimo nga daw aton sulundan,
1: sulundan no?
0: Sa aton nga panahon. Ang issue sa sexual immorality, kag prostitution, marriage, singleness, related sa relasyon sa mag-asawa kag sa pamilya.
1: Yeah. Kag ina presente na para gyapon ang sumong. So yes, at least salamat nga si Pablo Ginisio. Kanami sa imo punto do crap. Nga gintakol, gin tagaan gid panahon ni Pablo kag ginsulat siya gid ina nga mga sala in which karon na binipisyuhan kita. Nga at least may ara kita nga referensya kung amo ni ang may tabo sa sulod sa iglesia. Sir Israel.
2: Sa kay Pablo nga part pastor, dili siya makahimo sa pag tratar lang gid sa sala sa sulod sa iglesia. Gusto gid niya i-point out gani ang ining issue about sa sexual immorality. Iya gid ni nga gitindugan kag iya nga gin padasig ang iglesia nga maga-deal sini nga mga isyu.
1: Kag di ato na matunan karon dugay nga grabe gid ang abhorrence, ang pagano ng abhorrence sa Ilonggo, ang pag dumili kag pag abhor, pag ano ni pag hindi pagtandog o kon dulaon gid ini nga klase sa ano ni. Okay, ari kita sa Sunday, dissonance between faith and practice. Balik ko sa imo, Sir Gerson. Abi, ikaw ang una nga maghatag sini nga mga punto diri.
2: So kung pagingon tag dissonance between faith and practice, Pastor Ro, ang pagkasumpaki sa atong tindugan, sa atong nga pagtuo ug sa atong mga ginabuhat. Gani diri sa leksyon nato sa Sunday, mahitungod kini sa mga scandalous situation sa sulod sa aton nga iglesia. Nga gi-point out ni Pablo nga ni nagahatag gid siya sang emphasis kay ang katawhan sa Corinto daw ila na lang ni siya gin-tolerate. Ang delikado diha kun gin-tolerate na sa iglesia sa kadugayan nga panahon mahimong
1: accepted
2: na lang.
1: Daw okay na lang.
2: Giingon ni Pablo diri nga delikado kun ato naning da batunon labi na gyud kung kini nga tao nga nagahimo sini nga sala influensyado lisod nga sa wayon or banlungon.
1: Kati, pero nakay ko ni mo kanan dokrat
0: ang mga apostoles, ang mga budiyo, ang early Christians sa Corinth, I believe nagabasa ni sila sa Biblia. Kaga mga Hudiyo man sila, ang iban sa ila may mga may Judean background. Ang iba ba pure Gentile
1: nga Christian,
0: Greco-Roman nga nag-Christian, pero ato yung mga may mga Jewish background niya. I believe nakabasa sila sang scroll, nakabatid sila sang mga ginhambal sa Old Testament sa ilang time. And with that learning, naga-expect si Pablo nga tani i-apply na. Te, amo ni ang tawag nga dissonance of faith and practice kay kung ano ang nabalaan lain ang ginahimo. Amo ni ba? Te, ginhambal man gani ni Pablo nimo. Bilang isang Kristiyano, struggle ni isang Kristiyano. Sometimes we know tani kung ano ang dapat himuon, pero siling ni Pablo, things that we want to do, we cannot do. And things nga gusto ta, hindi ta gusto buhaton, ano ang mahimo. And Paul recognized that struggle. Gin recognize niya na sa iyang writings. However, there is a Corinto daw, medyo sobra na gini. Kaga ang isa ka kaso diri nga gin na tandog gin ni Pablo, amo ang kaso sa isa ka tawo nga naga tapad no, naga pakiga hilawas sa iyang asawa sang iya
2: iya nga papa
0: amay. No? So tawag ni sa Old Testament

0: Insist.
1: Insist.
0: Di, both sa Jewish kag sa Roman nga law, bawal ni?
2: Bawal. Bawal. Bisan sa mga pagano, pastor.
0: Bawal. Bisan. O bisan sa mga Roman, Roman. Bawal ni siya nga klase sa nga ginahimo. Pero, di, amo na siling bala nga daw, siling mo gaya na normal na nga practice sa church. Hmm. Until si Pablo, why na ka?
1: Why pagong?
0: Di ka agwanta maglantaw sini nga problema sa problem. Church. This sexual scandal need to be addressed by the church, pastor.
1: Yeah. Kagti, kung aton padayunon karon sa Martes pa sa Lunes, pastor, libalik ko liwat sa imo. Grabe ang siling niya di. Nga ina sila kung amuna ang ginahimo nila. Let them be removed from among you.
0: Mm-hmm.
1: Okay? I-deliver sila kay Satanas sa kaaway.
0: Yes.
1: Okay? Hindi ka mo magpakig-upod sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa Cebuano pa, dili ka mo magpaka halubilo sa ila, magupod-upod sa ila. And then, ang muna, that his spirit may be saved. Yes, Doc.
0: Ang ginambal ni Pablo sa ato leksyon nga, at although ang Biblia wala sang klaro no nga explanation, nga ang natabo ni.
1: Mm.
0: Ang ginambal diri is assumption nga siguro influensya ang tao. Influensyado.
1: Hindi man tandog.
0: Let's say, taas ang iya educational status.
1: Yes.
0: Taas kaysa ano abi pastado. Sa background sang Roman culture. Kag sa amuman sa mga Diyo sa ilang time. May ara nga level of classes.
1: Yeah, gani.
0: Sa among the citizens ba nga. Ara ka sa dalom nga class, lower class ka, do di ka kahimo sa paghambal
1: sa mga taas na
0: sa class,
2: upper class. Yeah.
0: No? Upper class nga mga tao. Tungod kay it's a shame for the sa ilang culture. And I believe we have that culture. Eh.
1: Yeah,
0: ang ginatawag na itong hiya culture.
1: Yes. Mahiya, mahuya, mahula, maano ito, mahuya ka magsaway.
0: Kanang, hindi ka kaako nga mag-prank ka, mag-istorya sa tao nga, labi na magulang sa imo,
1: magulang.
0: Mas taas ang
1: kaalam
0: sa imo, mas kwartahan kaysa imo,
1: mas influensyado, mas
0: influensyado. Amo na nga, I believe, ang gina-address ni Pablo diri same nagakatabo man sa aton iglesia, no? Practical apply tagamay, no, sa aton leksyon nga I hope despite no sa aton kultura may kaisog ang aton nga church, aton church board nga i-deal ini nga mga problem.
1: Yes, and that's correct.
0: Kag hindi ini pagpabayaan tungod kay siling sang aton leksyon. Klaro ini nga isagid ini ka terribly nga sala
1: sorry.
0: Nga hindi dapat mag-exist sa iglesia.
1: Yes, and that's correct. Ang isa pa kay Doc, amo na ang saktong siling mo. Nga sa una ng panahon, may mga dumay mga strata, dumay mga levels ang
0: tao. Yes, yes, yes.
1: Kag kalabanan depende sa imong inadman.
0: Yes.
1: Sa imong attainment.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di kung taas imo attainment, taas ka.
0: Oh,
1: kung wala ka gidya kay eskwela, ti ato ka sa pinakaubos.
0: Yes.
1: Ti ang membro sa iglesia nga pinakaubos, mahuya mag-reprimand.
0: Sino ka man, no?
1: Sino kami? Malong ka, sino ka?
2: So, umagisgot tapag deal si ni Pastor, no? Ang aton na lesson nag-emphasize gidya, nga dapat ang aton nga church mangin serious kag-consistent.
1: Yes. Yes.
2: Even si Paul, nagagamit siya sang strong language. Nga itugyan na siya dito sa kaaway.
1: Grabe.
2: Then, ikaduha, Pastor, nga the church need to impose para sa rason nga protektaran ang iglesia.
1: Identity.
2: Protektaran ang iglesia. Kag, ingon pa sa aton nga leksyon diri, dili na aton kalimtan nga ang aton nga goal sa pag-deal ni ini nga mga kasalanan is restoration. Instead nga pakahoyan ang nagahimo sini, ang aton ang goal sa church nga ma-restore. No? Kay dili man but sing ganun nga hindi na siya, wala na siya bahin sa iglesia. Kay natugyan na siya dito. Pero ang gusto ni Paul nga mahibalik siya, may pagpasiguli, no? Because nagsiling diri, ang church discipline is rehabilitative.
1: Yes.
2: Kung masiling ta rehabilitative, maagak balik ang ang membro nga nagahimo sini pabalik ngadto pagpasiguli sa Dios.
1: Yeah, I like that one word, Sir Garson, maagak. Okay, malibantar balik sa paglaga. Kag isa pa, Doc Rab, balik ko na kun sa imo. Sila ni Pablo, stay faithful to the scriptures.
0: Yes.
1: Kati ang sila na Christians. Okay, even though ati may mga Gentiles na nanupod sa ila, may mga Romans na, mga Hudiyo, pero still they are faithful to the Old Testament writings, labi na sa kay Moses. Kay si Moses kadamo gid sa mga pambilin-bilin sini, may tungod sini ng mga sitwasyon. Yes, no.
0: So, ang ato leksyon kay pasay lisod ang pagdeal sini.
1: Yeah.
0: Muna tuod na pastor nga kinanglan ang aton nga mga guidelines nga pag deal sini must be biblical,
1: biblical.
0: You know, nga hindi ta magwa sa Biblia kundi kung opinion ang magahari o kung influensya ang magahari sa paghimo sang desisyon, away matabo,
1: matabo
0: sa sulod sa iglesia, labi na kung paboran sang paboran ang aksyon, no, sang medyo influensyado nga tao, paboran niya ang bisan bala niya sala.
1: Sala.
0: Pero kung ang ipahari ta ang pulong sa Ginoo, tindugan ta ang pulong sa Ginoo, bisan hindi ni tani. Kaiti, na-remember ko ang writings ni isa ni Maxwell, The Law of Bad Apple, sa leadership ba lang?
1: Yeah.
0: Nga, kung Jan may Maxwell nalata nga apple da, kuwaon mo na.
1: Kuwaon mo na, kaya dalagi ng
0: version. So, okay. Muni mo. So, muni ang prinsipyo, medyo harsh. Silip na rin, medyo harsh sa aton culture karon. Pero sa Roman, sa ilang nga time, I believe, harsh man ay gyapon, kahit labi na kay corporate ang culture, bala? Hindi ako kalisod nga tanggalon ka kung... Pero ti, kinanglanon, you need to be removed kay makalaton ka sa mga iban nga apple, nga healthy ba, sa sulod sa iglesia. And another one here is... para ang association kag influence, no, mauntat sa sulod sa English.
1: Yes. Kag ang kwan bala ang sulundan, pastor, sa mga uling tubo.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ngati natawo sila, nakita nila na daw okay lang. Ti sa ilaya, that is already acceptable. Mm-hmm. Para to sa imo ginambal kay na Sir Garson. Oo. Nga daw na himo na lang nga practice, inda nga practice na himo nga standard. Okay, nga ginasunod na lang sang iban nga mga katawan sa sulod sa iglesia. So normal na lang siya, acceptable na,
0: yes,
1: nga klase sang ano. Sa Tuesday, Sir Garson, protecting the church identity. Ano di ang mga punto nga imo na talupangdan?
2: Mm-hmm. Nakita na ko diri sa Tuesday, pastor, no. Ang simbahan gidya may ara gidya responsibilidad, no, sa pagsulbar sa mga sala sulod sa iglesia, no? To protect, ang goal is to protect the church identity.
1: Yeah.
2: Kay ano na ang dagway sa church kung ginatolerate kini mga sala.
1: Kag pareho lang kita sa gwa, wala na kailangan.
2: Wala na ay, wala na difference.
1: Wala na difference. Yeah.
2: Wala na difference. Tapos gisiling diri sa aton nga leksyon nga kun magdeal sang sala, no? Gikinahanglan ang Dios nun kag malinong nga pamaagi, no? Sa pagsolbar sang conflict. Kag sulbaron ang konflikto paagi sa pagpaubos, pagpasaylo, kagkaalam, pinasikad sa Biblia.
1: Yes. Pinasubay sa Biblia. Eh na muna, kag, ang isa pa ni Doc, before ako niya tag sa imo, si Pablo, very strong kayo, na hindi natundal-on ang mga problema sa sulod sa iglesia, sa gwa. Kung mahimupad within the church lang naton na sulbaron. Hindi tatugutan nga mag-away kita sa sulod sa iglesia. Yes, ang mga tagagwa, nagtanaw sa bintana, nag-away ang mga santos. Yes, Doc.
0: Kag-appeal sa korte.
1: Yeah, sa korte.
0: Sa atong subo, ipabarangay.
1: Ipabarangay. So,
0: and it's happening.
1: Yeah,
0: it's very sad na nga gakatabo ni.
1: Yeah.
0: Tungod manggod kay sometimes, hindi, amo na mo, hindi niya makuha ang justice sa sulod
1: sa iglesia.
0: Kung hindi, amuna ang tendency, no, mga kauturan, kung hindi nakabase sa prinsipyo sa Biblia ang aksyon ngayon, Kay kung ang action ni Moon medyo hindi pabor dito sa talinga sang isa. Why siya lain nga kantuan padalagan siya sa korte medyo mabasa pabarangay ta ka or barangay ta magkitanay. Ang problema pag-abot sa barangay ang mga kagawad to or mga councilman dito. May mga problema man to, may mga nagalantaw man tani to sa aton
1: no, mga mga tani kita yang mong ilang sundon hindi kay
0: abi namon mga balaan kamo dira no, abi namon mga kamo ang sulundan dira kag karon may ara man gali kamo sina. Kag labi na sa legal abi dok siling sang ano diri parehas lang sa time sang romance nga usually ang ginapaboran dito sa korte ang may kwarta. Kwarta ang paboran, dali lang niya mapaboran. Ito muna bali Pablo nga kung galantaw kamo nga makakuha kamo justice sa korte sa lupa or sa ipalitigate ninyo ang kaso sa lupa. Unahan niyo anay sa church kay mas masulbad man lang na. No? Kay sa church ya kung ampuan kag pinaagi sa pulong sa Ginoo. Why gid ya sa ginatawag nga injustice or justice kung magpinasay luay na.
1: Kaya sakto kinaya dok sa imong nambal yan, nga sagwa iya, madala gidiya sa kwarta iya ang taon. Bisan ano nga tabon sinasakila nga mata sa picture na sang justice na babae nga nagkakuan sa kilwa na nga tabon. Bisan ano pa nga tabon, may gisirang may giha ginada nga nagtanaw nga madala gidiya. Mas maayo gidiya sa sulod sa iglesia. Even though, hindi ginatono perfect, but at least, bisan ano kagamay sa aton, we can have justice. Daw ara balang dumay nami, pag kuhan kayo ti, ato niya pinasubay, suno sa balaan ng kasulatan. Kag sa'yo mo kinambal sa'yo na, Sir Garson, may pagpaubos.
2: Pagpaubos.
1: Kag may magpasaylo, pagpanginangamuyo. Okay. Kag mga, ano ni, mga laygay sa aton, mga ansyano, mga experience sa balaan ng kasulatan. Antidote of sexual immorality, Sir Garson.
2: Antidote mo ingon tag antidote pastor ang
1: bulong
2: no, ang bulong sang sexual immorality. Nasiling diri sa aton nga leksyon ang pagkabuhi nga balaan no makapalipay sa Dios. So sini nga hindi pa nga budlay i-resist kini nga issues kini nga sexual immorality ka kaluyahon ni sa tao. Pero kung atong iginabuhi ang pagkabalaan diha sa Dios, ang Ginoo magalikaw sa aton silinga sininga mga sala, no? Siling pa sa 1 Thessalonians 4:7 nagsiling dira kay kita wala pagtawga sa Dios sa kahugawan kundi sa pagkabalaan.
1: Sa
2: pagkabalaan. Tapos nagdugang dira siling dira union with Christ through the Spirit must be determined in Christian ethics in sexual matters. Kutsing ganon, ang aton pagkahiusa kay Kristo, pinaagi sa Espiritu Santo, amo dapat ang magdumala sa aton pamatasan. No? Bilang Kristohanon, labi na gid bahin sa sexual nga kabuhi.
1: Kagdi, before na ko natag sa imo, Dok, ang si Pablo, kagdi, ang bisan pa sa Old Testament, naka-emphasize gid, nga ang aton kagalingong templo, aton lawas, templo sa Ginoo. So, aton ina siya, always remember mga kauturan, nga sex outside of marriage is sin. Salagi na yan. Sex is, sky is the limit as long as it is within the bounds of marriage, mga kauturan. Kaya ti, si Adan kag siya baging tugas ng Ginoo, balik kita sa creation, nga laki kag babae mga kauturan, and then they have given them the freedom to multiply mga kauturan. So, ina nga prinsipyo, kabay pa, amuna nga prinsipyo, ang mag-iral, ang mag-primbabaw sa sulod sa iglesia.
0: Dok. Amen. Maluway na ko ito. pero ang bandugan ko dira, nga si Pablo mismo, ang iyalangin nga antidote. Pangako ng translation sa antidote, amot ko sakto. panguntra.
2: Panguntra.
0: Konsekwensya.
1: Ya, antim.
0: Antidot. Panguntra ba? Di ko nga muna ipirmi ang nag-aataki sa iglesia. At ano ang panguntra?
1: Panguntra ta.
0: No? Ano ang panguntra sa iglesia? So, ang panguntra no, sa iglesia, amo ang sila ni Pablo, amo ang gospel.
1: Yeah.
0: Tikag ang gospel nga hindi lang ara sa learning, hindi lang ara sa huna-huna, hindi lang ara sa intellectual knowledge, but a kind of learning which is experiential. Kinanglan ma-experiensyahan sang taga-Korinto kung ano ang ginatawag nga ginhugasan sa ginhugasan kagin declared nga balaan. Ano kinanglan ma-experiensyahan sang taga-Korinto kung ano ang ginatawag nga membro sa lawas ni Kristo. Kinanglan maintindihan sang taga-Korinto kung ano ang ginatawag nga ang lawas ta templo ni Kristo. Ini tanan amo ang gospel no, ang pagpalapit dira kay Kristo amo ang antidote. Kay ti pastor kung addict ka na, lisod mo bisan computer games lang ang addict lisod. Amo na sa nabasahan ko nga libro kung addict ka sa sigarilyo kag inom. Hindi ka kuno mga muyo nga Ginoo unkwaa ang sigarilyo sa baba ko. Untatan kay hindi manaog ang Ginoo halin sa langit kag kwaon ang sigarilyo sa baba mo. No? Kinanglan ang imo nga pangamuyo, Ginoo kwaa ang desire sa akong kasing-kasing.
1: Amen.
0: Samtang ako magapalapit, puyo ka sa akon. Kay kung si Kristo ang ara sa sulod naton kada adlaw,
1: amen.
0: Ang magagawas natural ang
1: yes.
0: Pagawas hindi kayawan pugong ba natural nga hindi ka na sina kay ang desire mo na change na
1: yeah.
0: No, amo ni ang antidote no sa sexual immorality yeah. Sa Korinto
1: kun anad kana kana addict kana sakto na dokraft hindi ko ang sigarilyo kundi puyo ka sapon para nga ikaw amo ang magapugong sina
0: ng kay bisan ang totoo ka pugong sa gawas kung sa sulod ya
1: sa sulod ara gyapon
0: ara gyapon tong desire away gyud
1: ara gyapon ang imong laway nga naga sa wala na kita panahon marriage and singleness. Yes sir, ano ang mga isa lang ka pang punto nga imong magkuha diri?
2: So ginklaro sa aton nga leksyon gid pastor nga ang sexual nga buluhaton diha lang gyud sa lalaki kag babae nga minyo no, outside sa marriage kag dili pwede nga lalaki to lalaki, babae to babae. Gi-emphasize sa aton leksyon nga lalaki kag babae nga relasyon sa kaminyoon ang buluhaton nga sexual or ano, sexual nga buluhaton.
1: Kag di ang sex is only for marriage.
2: For marriage.
1: Yeah. Sa mga single may sa aton leksyon ginihimplo di si Joseph. Yes, Doc Raff.
0: Medyo issued ako si Pablo, may isawa kong wala. Pero siling sa itong leksyon, dilindiri nga, wala ko nung si
1: Pablo. Wala si Pablo sa away.
0: Ang pati kung kwan, doon din siya tani ko no right nga mag-advise ni. Pero ti, ara ni, biblical ni.
1: Yeah.
0: Actually, ang issue sa marriage karon medyo naglala na gitman sa itong nga panahon kumpara kay Pablo.
1: Yes.
0: Kaya ti, kung mag-ambal ta, sulod lang sa marriage, ti, pakasal kami, pero lucky siya. Muna. Bahay siya, bahay, pakasal ka ba? So, pero ti, hindi mangyapon, sala mangyapon eh.
1: Yeah.
0: No? Ang marriage, ya, kung mag-biblical ta, bahay, lucky. Klaro ang gina, no? Kung mag-asawa, bahay, lucky. Hindi kay,
1: lucky.
0: Magpakasal lang para ma-legal ang pag-updanay, di madula pala na, bayi. So, no, it is happening in our church. Amo nang mambal ko lang yun, nagkakatabo ni sa church.
1: Yeah.
0: Nag-live-in sila, upod sila, ti taas, dako ikapulo nila, hindi madil. Dagko ikapulo.
1: Sila ang donate.
0: Sila nag-donate sa simbahan, dagko hindi madil. Pero ga live-in sila, lalaki kag lalaki.
1: Babae kag babae.
0: Mga kautura, tindog ta sa pulong sa Ginoo.
1: Yes.
0: Bahala sa dalom lang tayo sa kahoy masimba. Kung way lang amunin sa simbahan.
1: Correct. Correct.
2: Tama gid.
1: And that's correct. Mga kautura, it's hard. It's easier said than done. Pero let's try to do it, mga kautura. Yeah. Amo lang gina. Sir Gerson, imong last word. Babilin-bilin sa itong mga kautura.
2: So sa aton gid nga iglesia pastor gikinahanglan gid ang pagpangamuyo labi na gid sa pagdeal sini nga mga kasalanan no labi na sa aton mga leaders sa mga church board members nga nag-atubang sini nga mga isyu sa iglesia, kinahanglan ta mangin consistent aton ipangamuyo kini nga aton nga mga kauturan, no, kaabyanan nga nagahimo sini kag aton nga basihan gid ang aton nga aksyon kanang himuon aton nga disiplina diha gid sa balaan nga kasulatan. Agud nga walay kadtuan ang aton nga membro nga nagahimo sini kundi masiguli lang gid ngadto sa Ginoo.
1: Yes. No.
0: It starts in a family. Magsugod sa pamilya. Yeah. Pagpili sang pangasawa nun. We cannot choose siguro sang aton na subong nga pamilya, but I believe para sa mga batan-on, they can really start, no.
1: Right.
0: Pagpili sang pagsugod sa maayong relasyon. And everything can start because once mag-start ni siya sa pamilya, ang church natural nga mahadlok gid maghimo sini nga mga butang. Kaga kabay pa kung gamay pa lang ang issue, hindi pa kayo lala. Ato na ini nga i-deal. Kay until nga kung mag normal na lang ni later on daw ay nasing magtindog kang mag-deal sini. Everybody will just act normally. So yeah. Mga kauturan, let us do what we know.
1: Yeah. Mga kauturan, atong dumdumon nga ang panimalay sentro sang sosyedad. Sentro sang aton iglesia. Kabay pa nga ini nga practices nagasugod sa sulod sang iglesia. Though it is not easy, mga kauturan, sa pag-deal sini, but let's pray and try nga ang aton iglesia manginputli kag huwaran sa komunidad. Nga sila magataha, sila magarespeto sang aton iglesia, mga kauturan. Agudto nga ang aton nga pagsangyaw, aton pagbantala sa mga balita, magapadayon until Christ comes. Sa hindi pa si Dr. Rado, mga kauturan, magapangamuyo. Sa liwat, Dr. and Mrs. Ibero Balijong, Helen Barbasa, Ladil Labalan Gascon, Marlobel Herota Loren, Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilumer, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, John Luciano and Goldie Joliki Jr., Ido and Femidon Vandes, Ma'am Evelyn and Hilder Herbert Tamoni, kag Dr. Erwin and Doktora Ruda Hardenico. Salamat gid sa inyong pagsuporta sa sining programa. Yes, Doc.
0: Magaampo kita. Amay nga balaan, yari ka sa kaitasan sa mga langit. Kami Ginoo, nalipay, sining adlaw, nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Hindi putli, perpekto ang imong iglesia nga gitukod. Pero kami amay nagasalig kag nagalaom nga pinaagi sa imong dugo kag grasya ang imong iglesia mahimo nga worthy sa pagatubang dira sa imo.
1: Yes.
0: Labi na gid ko ikaw na magabalik sa sininyong kalibutan. Kabay pa ang amon nga mga leaders, ang amon nga ginahimo sa sulod sa iglesia. Isa ini kapag tindog sa prinsipyo nakabase sa balaan nga kasulatan. Kag pinaagi sa pag-deal sa mga problema, pinaagi sa gugma. Bless ang ining programa,
1: yes,
0: ang amon nga mga sponsors, kag tanan nga mga nagapamati.
1: Yes, Lord.
0: Sa YouTube, Facebook, kag sa radyo. Kabay pa ikaw, padayon amay nga magabindisyon sa kada isa sa amon ang tud sa sunod naman nga semana sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen.

Tapos na ang aton pagtuon sa sininga simana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga si manal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.